0: Taga ano to tanan, ha? Okay? So I hope nga inyo ang pingan, ha? Pagkuha po karoon, taglima-lima, hindi kuli. Okay? Congratulations, pabuhay, asenso, pagkadiyan.
1: So at least nabati yun na ito mayon. Hakikan siya ba, ha? Nag-ingon dyan siya. Dili pabayaran ang kining mga saha ngagikan din sa banana culture. Kaya aron madasig ang mga mag-uuma, madasig ang mga katawhan nga mutanom.
2: Aron na sab nga wala na po'y dagang hunahunaon.
1: Okay. Makatabang man sa panginabuhi, God. Kaya lima kapunuan lang. Mamunga ng lima, di na nimo mahurot og kaon na isa kabulig, oy. Ibalik ya ginay mo nang upat kabulig, so additional income na pus pamilya.
2: So kini mga igala, kini ang kini nga programa manggod. Dili manggod ni sa kay sili nga muhang dayon. Dili mudangat panigpipila ka mga katuigan na mga higala kay ang pagtanom biya nimo og saging di biya kay tanom ka karon pagkaugma bunga na.
1: Mapriyas, unggoy. Nga, sa dihang nagtunga sila sa unggoy o sa katong, si tawag ni sa tinagalog pagong mo na siya.
2: Bao.
1: Pagtunga nila siya nga, ingon ang unggoy, kaning sa, kaning nanay dahon ako, kaya hapit na yung mamunga. Dili, nanay. Pero, muabot na siya pila kabulan, butang talang, mga pulo kabulan, labing dugay.
2: Butang to, isa katuig.
1: Isa katuig. Pag-abot sa katuig, ang imuhang pagtanaw bis lang nina. Nindot kay abot oy. Laliman ka mukaon ka o ikaw mismo nagtanom. Nindot kan ona na ikaw mismo nagtanom. Klaro kayo nga wa gi mga chemicals.
2: Dito sa ubang lugar mangala mo ni usa sa mga miasinso gyud. Labi na sa Davao region. Miasinso pipi ang mga katawhan dito kay na may mga plantasyon gyud para na bukid nun. Na ay banana plantation, Davao na ay banana plantation. So, laktod pagresulte sa umaabot nga panahon, maabot gita diha. Kay na may laboratory. Wa naman tay problema mga higala sa mga similya sa ang kining gitawag nato nga saging.
1: Gani kay, nakita man nato gahapon. Kana day mga gagmayng grapon bitaw. Susto ara dito similya, tan-aw ta dito. Gagmatoy ba ni Similya, ha? Pero nakita mo na ito itong kanailabi na gikuha na gikan sa grapon, gibutang yung nagitanom, sus, managko mong gidi ay. So, at least nga nanay, pirmiro nga produkto nila nga na-harvest.
2: Kay, kinimanggod nga, ingunanay manggod mga igalap, ning Similya, lisod mong gini siya kay, ikaw gikan sa tissue, aliman kag tissue mga igalap, perte ng gamaya, small particles na siya, di nimo na makita sa mong mga mata.
1: Gamit ka kuan. Kanang gitrain ni Mayor Samico diha. Gitrain niya dito sa mga dagko nga kumpanya. So, naagi sila nakatunan. At least nga, wala masayang ang gasto sa city government. Ang gitrain ni Matohana, naagi sila nakatunan.
2: So, kini, ilang i-apply diha.
1: Ipaambit nila ipaambit sa mga nila, mag-uuma.
2: Tagaan lang nato sa mga mag-uuma. So kini nindot na nila siya sa umaabot ng panahon. Dili ta maingog karon, ha? Sa umaabot ng panahon mga higala kay mamahimo na niya ta pohon nga doon tay plantasyon sa saging din, he. Kabantay mo nang dako kay plantasyon sa saging di mismo sa Valencia og sa Davao mga higala sa Malita. So diha di mo makita unya kinsa may improve na ang kuan ba? Ang mayor ba ni improve? Undili ang mga katawhan, mga negosyante.
1: Mga katawhan po na nagtrabaho dito.
2: Nagtrabaho diha. Mao ilang gihimo nga panginabuhian mga higala ang kiningunan nga saging.
1: Niya, tanaw ni mo, nakapaeskwila sa lagtarong sila ang mga anak. Gumikan na sa saging.
2: Kay dakop nag-abot yun. Nindot mangunin siya mga higala og abot ning saging din. Abot to, ang produkto paliton. Pag abot to po dito sa market, mga igala, laghan naman mahimo ning saging. Padulong na lang.
1: Kanadeng atong halo-halo di ay. Kanadeng atong cake di ay. Na may banana cake. Na may saging po nga, sagula ng mga halo-halo. Napoy, sa pati uban di ha.
2: Patay katong kuan, kating banana chips.
1: Napoy saging nga ice cream.
2: Ang common nga saging gigamit, ginanggang. Pero marikanin nga saging din, maginanggang.
1: Para rin ginikaon.
2: Kuan man siya.
1: Pero tanaw ni mo, saging man biya, nindot kay taas o potasyum. Kaya ng mga tao nga weak o potasyum, din na mo yung vitamins na, tambal niya. Kaon lang saging.
2: Dali aking oras o panahon mga igala, ang tudog mga samantak na og sa mga istasyon, kini nyo igalas kanginan.
1: Kini si Elmer Bagets Paghanay.
2: Kini si Sir Rex Robot, and daging salamat sa pagpaminaw o may adlaw ka na itong tanan.
3: Inyong nabati, ang usa ka binayran nga tulumanon, kuno unsa ang ipamulong sa mong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: Radyo Magbating. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Ayan ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.
4: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Set Living Testimonies. Taas ang sugar maong naibikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
6: Taas ko sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi na, sakit ng kilid.
5: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
6: Uwan na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
5: Living Testimonies.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbag Ting Ting.
1: September 16 to 22 is Cerebral Palsy Awareness Week. Ngayong Cerebral Palsy Awareness Week, mahalagang magkaroon tayo ng kaalaman, pangunawa at pagtanggap. Iwasan ang panghusga at diskriminasyon. Sa halip, suportahan at bigyan ng pagkakataon ng mga taong may cerebral palsy na mamuhay, matuto at makilahok sa komunidad. Tandaan, ang cerebral palsy ay hindi hadlang para mangarap at magkaroon ng makabuluhang buhay. Sama-sama tayong bumuo ng isang komunidad na may malasakit at walang iniiwan.

Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Rag, rag, radio, mag, mag, ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Mayong buntag mga kabagting o kabilkada sa anayan ng Daklit Balita alas 9. Gilauman nga mas mapalambo ang access sa basic infrastructure o essential services sa pito ka barangay sa Sambuanga del Sur pinaagi sa mga proyekto nga punduhan ubos sa 2026 Local Government Support Fund Growth Equity Fund. Lakip sa mga proyekto ang pagkonkreto sa barangay roads, pagpaayo sa barangay health center o nutrition office o pagtukod sa level 3 water system sa mga komunidad sa Sepena o Suminot. Sa Suminot, apil sa mga barangay nga gitumong sa road concreting projects ang Libertad, New Carmen, Upper Sikpao o San Miguel, lakip na usab ang pagpatukod o level 3 water system. Pinaagi niini, gilauman nga mas sayon ang pagbiyahe sa mga residente, mas access ang frontline sa health services o mas mahimong kasaligan ang supply sa tubig sa mga komunidad. Iyon nabati ang BBC Daklit Balita alas 9. Ako si Bagting 27 Daryl Kat ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Alas 9:03 buntag, mga kabagting. And welcome pag-usap sa atong programa ang Tunog Pinoy, dili lamang sa kinakusgang Sibyan sa DXBZ Radio Bagting 756. And ma-monitor sa kita karon, mga kabagting, sa BBC's Entertainment. Ito ang Facebook Live, rather. Live na karon sa BBC's Entertainment. Ma-monitor sa kita sa Radio Bagting mobile application. Hello kita karon ng Lunes. Pizza 7 sa bulan sa Setyembre tuig 2026. Welcome pag-usap sa itong programa ang Tunog Pinoy, and alang sa inyo ang mga patunog Pinoy, mga song requests, ang mga greetings, pwede mo text sa itong contact number 0909-102-0005. Pwede sa mo comment sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Linis sa itong programa ang Tunog Pinoy, mga kabagding. Pwede mong request sa mga kantang Pinoy, mga musikang Pinoy. Lahirag yun, mga kabagting, basta Pinoy na gani ang mukanta kay dulot ginas bukog. Dulot sa kinailad man, basta Pinoy. Lahi ragyod, basta Pinoy, mga kabagting. Alright, stay tuned, mga kabagting. Pa-music zeta, here's our first music this morning. Till My Heart Aches and by Carol Banawa.
1: Radio Bagting!

0: number sa itong pagpanaguban, 0909-102-0005. Again, contact number sa itong pagpanaguban, 0909-102-0005. So, iguragin mo mo text diha. Ilan dyan ko rin yung tawagi kay... Dili tama ka sinamo, tinigtawa. You can also comment sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Good morning sa mga naka-standby karon. Good morning ni JR Condal, all the way from Ginikolalay, Dinas Zamboanga del Sur. Good morning mga taga-Dinas. Good morning also mga taga-Tabina. Tabina, Zamboanga del Sur. Good morning ni Mylene Caballero Monteza. Good morning also ni Cipriano Abergas. Nga, konsihal man eh. Konsihal di Estabina. Ala, mudagan siguro ni ba? Good morning ni Luigi Guahao. Ate Cheng, good morning. Yes, hello, good morning. Gimpia, sisilang. Good morning, Ate Cheng, Minaw. Mm-hmm. Patunog Pinoy ko sa Guahao family og sa tanang na Minaw diri sa Tandubuay. Asa gani na dapitan ang Tandubuay? Okay, dili lagi ko kabisado sa mga lugar lagi mo nang okay. Yes, good morning Luigi Guahao, and of course good morning sa atong texter karon. Pinakauna ra baning nagtext niya. Mahiubos na po niya, nagdili na ako mabasa og una. Hello Ate Cheng. Yes, hello, good morning. From 371. Ate Cheng, patunog Pinoy lang ko ni Lovely Joy Aljuan, Namukatkats, Benji Libres, Nestor Candia. Ingat palagi pa play og song Sana Ngayong Pasko or Pasko sa Pinas. Please play po Ate Cheng. MJ Carpio ni. Ah, okay, si MJ Carpio. Iwadyo kong painom-duman sa Pasko. Ah, okay, ang Tandubuay, San Pablo de Icono. Alright, thank you so much, San Pablo. Okay, balik na po si Cameron. Welcome back, Ate Kimi. Huma naman siya sa kabisi sa iyang life, so balik na po siya. Jalwa siya. Good morning ni Mylene Caballero Monteza. Ate Cheng, patunog Pinoy sa tanang naminaw ni mo karon. Oh, kamong mga naminaw karon, patunog Pinoy si Mylene Caballero Monteza. Ate Cheng, good morning. Yes, good morning. Request ko song Promise Mo Balik Ka. Oh, promise mo balik ka. Oh, balik man gito siya. Samtang buhi pa, mabalik yun na siya. Promise mo balik ka sa Okaraga. Kuyawan. Oh, lagi na, basta buhi pa, balik yun na siya. Alas 9:12 sa buntag mga kabagting. Yan ang ato ang programa ng Tunog Pinoy. Hatid ka na ito sa Jumay Ventures Corporation. Dinha sa lungsod sa Dumingag. Kinsa man tong mga taga-Dumingag, mga kasikbit ng mga lugar. Kaya sumahayag sa panarapitan ng mga lugar. Nga dool-dool sa Dumingag. Manggilis mahayag, pwede. Yes, Dumingag. Kay dool ra. Alright, ang atong programang Tunog Pinoy, atin ka nato sa Jumay Ventures Corporation. Mananaymutang sa may poblasyon Dumingag, atubangan sa night market stage. Katong doon ay mga hayupan, diya binuhing hayupan, mga baboy, mga manok, unsa pa na inyong gibuhi din ha. Ato mo sa Jumay Ventures Corporation, sila ang nagbaligya o feeds, and sila usab ang distributor sa Rich Made Feeds o Golden Harvesta Feeds. Sila usab ang dealer sa Bimeg, Ultrapak, Pilmico, Pigrulak, Uno, Bugas, Veterinary Products, klase-klasing mga lawog sa manok, pang sabong. Accessories po sa mga manok, pang sabong o uban pa. Available din na sa my Jumay Ventures Corporation. Kung gusto ka mag-dealer, muhatag usab og wholesale price ang Jumay Ventures Corporation. And what's good news? Kung mag-dealer ka, doon na sila'y libre nga technician. That's Jumay Ventures Corporation, ang kasaligan. Alas 9:14 mga kabagting, dinis ato ang pagpanaguban. And you're still there. Don't forget to like, share, and follow sa ito ang programang Tunog Pinoy with your Ate Chang. Hindi lamang sa Kinakusgang Sibihan sa DXBZ Radio Bagding. The greatest and the strongest radio station is Zamboanga Peninsula. Apit na ang anniversary sa Radio Bagding and Bell FM. Pasindo na yung mga mo-sponsor din ha, ng mga naminaw karon sa ito ang programa. Kasi na yung sponsor din ha, na yung mga tagog manok, sa panay nyo ihatag nila para sa anniversary po. We are open. Okay, i-announce naman po na namo ang mga mo sponsor. Kasi hindi ay kamong naminaw din hang karon, naminaw, naglantaw sa itong Facebook Live. Kasi na may plano din ang mo sponsor. Kano sa ang anniversary at it's saying karong October 7, sumad karon. It's 1 month na lang. October 7, 2026. It's 26th anniversary sa Radio Bagting and Bell FM. Sinamoy planong mo-sponsor din ha. We are open sa mga mo-sponsor. Anyway, kung mo-sponsor mo, basahon man namo inyong pangalan on air. So, dili ragid siya. Dili ragansi. Alright, samtang sa Pikas Bahin, mga kabagting, dunay public service announcement din he. Gikan ni sa Department of Social Welfare and Services sa Katipunan, Labangon, Cebu City. Dinanawagan gini sa publiko sa pagpangita sa amahan or mga kaparyentihan sa batang lalaki nga si Francis Savi Sanoria, 7 years old, ang pangidaron sa pagkakaroon. Ang nahisgutang bata nga si Francis, gitugyan kini ngadto sa DSWD, usa ka adlaw pa lang kini gikan sa pagkahimugso pinagi ni Marciano Masangkay og Mary Jill Masangkay. Og matud pa ang inahan niini si Jodeth Sanoria. Dayon gipangita ang amahan niini. Ang amahan ini nagngalang Oliver Estrada. Ilawom sa family code manggod. Siya may base po ni sa assessment or sabay tawag ani sa DSWD. Si Oliver Estrada mo yamahan ini gipangita si Oliver Estrada si kaila mo ani. Oh nagipon man ni sila ni Judith. Katapusan silang nag-uban niya tong October 18, 2002. So siya mo kinhanglanan eh. Human sa usa ka bulan nga pag-announce din ni sa ato ang sibyahan, kung dili mo patigbabaw ang amahan ni ini, i-declare na ning bataa nga kaning legal abandonment. Then pwede na dayo ni siya ma-process ang iyahang certificate. Isuhan na dahil niya certificate nga legally available for adoption. Pwede na dahil niya i-adopt. Basin kaila mo ani mga kabagting nga naminaw karon si Oliver Estrada, amahan sa bata nga si Francis Savi Sanoria. Amahan ni siya. O gipangita yun siya sa DSWD. O gano'n na may kasayuran niini kay ang maong bata dito manggun ni sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Kaniad to, dito ni nataw sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Ang nagpahibalo ni ini ang Department of Social Welfare and Civil Services sa Labangon, Cebu City. Or contact lang sa 0921-849-3654. Alas 9:18 sa buntag, mga kabagting, nini sa ito ang pagpanaguman. Stay tuned. Here's our next song this morning. Stay tuned lang, mga kabagting, sa mga naminaw karon and sa mga naglantaw sa itong Facebook Live. Just leave your comments. Ito nang basahan sa itong pagbalik. Here's another song this morning. Promise Mo Balik Ka by O Karaga. This is requested by Mama She.
1: Radio Bagting.

0: Said Celebrity Beauty Show.
1: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
2: Okay, ma'am. Uy, nagulak kay kung na nagmigot-got yung may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay paggamit na ako isa-isa lang, nakuha ko itong nagagmayat ko itong sunog gani nga. Sino? O di hapdos.
0: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no.
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck o duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
8: Radio Bagbag.

0: horas, a las 9:30.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Huwag niya akong bigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas bas Kugon.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi, pagkapuntag nagkatindog na ko.
7: Wow.
6: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
5: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
9: Radyo Bagbag. Ding!

Alas 9:34 sa buntag, dinis itong pagpanag-uman, mga kabagting, sa itong programang Tunog Pinoy with your Ate Cheng. Ayan, welcome back, pag-usap. Good morning ni Nori Amor Prahes, all the way from Aurora, Zamboanga del Sur. Good morning, Aljuna Mukatkat, Warvin Tahoy, and of course, si JD Baldonado. Ate Cheng, good morning, silent listener here sa San Pablo. Patunog Pinoy lang ko, Ate Cheng, sa kong utol nga BJMP nga nag-duty sa Tangub City. Request ko kanta, Ate Cheng, Ikaw Nga by South Border. Alright, Ate Cheng, request ko kong Maghihintay Ako by Jonalyn Viray. Dapat dyan maghulay. Kaya bali

programang Tunog Pinoy hatulog sa break nato sa AB Gadgets Pagadian City. Ang ita baka mo barato pan di kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories. Ayaw na kabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian. Dunay mga branches ang AB Gadgets sa nagkadiang lungso din ni Sakop Zamboanga del Sur o sa mga kasikbit nga mga probinsya. AB Gadgets cellphone mo sagot po. Good morning! Alright, good morning ni Warvin Tahoy. O kaninyong tanan, Ate Chang, good morning! Patunog Pinoy lang ko sa imong programa. I'm watching here sa Pagadian City. Alright, thank you all, June. And sa mga naminaw silang tagsa-tagsa ka mga radio karon, haghan kayong salamat kaninyong tanan, mga kabagting. And again, hapit na ang anniversary sa Radyo Bagting. Sumad karon, sinay mo sponsor din ha. We are open for the sponsorship. And good morning, Shabdi Aini. Ni Kapitan Richard Mamintong din ha sa may Dolian Domingag Zamboanga del Sur. Thank you for watching. 9:36 in the morning, mga kabagting. Another song nga itong i-play karon, requested by JD Baldonado. Ikaw nga by South Border. Only here sa DXBZ Radio Bagting 756. Sa itong programang Tunog Pinoy, just stay tuned, mga kabagting. Radio Bagting!

0: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabii, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagbag.
3: Alas 9:43 sa buntag, mga kabagting. And here's another song, Maghihintay Ako by Jonaline Viray, requested by Mama Shelo

the this song sung by Zach Tabudlo entitled Sigurado. Moni ang iyahang musika mga kabagting.

0: Radio Bonbon. Ding ding.
1: Alas 9:50 mga kabagting, dinhi sa itong pagpanag-uban sa atoang programang Tunog Pinoy with your Ate Chang. And you're still there, you're still listening, and ka-standby pagyapon ang pipila ka mga individual sa ito ang Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Good morning! Kaninyong tanan, thank you so much. Hinaro Jr. Impalmado, Aljun Amukatkat, Luigi Quahaw, Nori Amor, Manuel Katik, Inisita Kalibo, JD Baldonado, Gadin Agang, Vicky Aito.
2: Ikaw ang kumpas pag naliligaw.
1: Good morning and thank you also Jumar Sairi Estimo, Mylene Caballero Montaza, and kaninyong tanan ng mga nag-comment sub karon, JD Baldonado, and Forsy Marvin Pahoy, kaninyong tanan, thank you so much. Thank you for always with us. Thank you so much, everyone. Good morning ni Ilpidio Skeptron Puyos. Good morning, Ate Chang. Patunog Pinoy lang ko sa akong mama nga si Mila Maga Puyos, sa akong mga manghod, si Maymay, Michelle, Christopher, og sa Maga Family, Happy's Family, Puyos Family. Shukran na, Ate Chang. Watching here sa Cotabato City. Alright, thank you so much, Puyos Ilpidio Skeptron. Thank you for always tuning in, for always watching sa itong programang Tunog Pinoy with your Ate Chang. Again, itong usbon, ang ito ang programang Tunog Pinoy. Magsugod ni alas 9 buntag, hantod alas 10 buntag. So, before 9, pwede na dayon mo open sa BBC's Entertainment or di ba ka magatang mo sa akong i-share. Karon dito ta magkita. Pwede mo request bisan unsa nga kanta as long as Pinoy ang singer. Dili lang po ng Pinoy ang singer pero disco po. Dili po na po. Dili ka na po mga balad-balad lang po. Like yung nani sa akong display karon. Ato nang mahatagan o pagtagan. Pero kung mas maayo nga daghan kay mo ga song choices nga ihatag, no? Daghan kayo mo og ihatag ng mga song request. Karon ako pong mapilian. Panabangi in town, mamili sad ko. Mamili ko kay basin dahil dili day na available. Pwede ka, basin gabalik-balik na po. Sabot-sabot lang. Good morning sa ito ang 6 million viewers. Sige, hanto dog mapuhon mga kabagding din sa itong pagpanag-uban sa ito ang programa. Tunog Pinoy with your Ate Chang. Thank you so much, everyone. This is your Ate Chang. Maayong morning kaninyong tanan.
0: Radio Bonbon. Ding, ding, ding, ding.

ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kapag dikibalgada, aniya na BBC, daklit balita, alas 10. Balhog ang 39 anyos ng mekaniko nga residente sa Mulabi, Zamboanga del Sur. Humanadakpan sa kipahigayon nga drug bypass operation sa Puruknangka, Barangay Miligan, Mulabi. Nakuha siyang posisyon ang 5 kasasye sa igatapang siyabuguban pang drugs paraphernalia. Sa kasamtangan, kinigibalhog na sa Mulabi Municipal Police Station o nakatakdang pasakagkasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. BBC Daklit Balita, alas 10, Bagting, 17, Florence, FEMA, maayong buntag.
3: BBC Daklit, Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Badbating. Ting.
1: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng Antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka Antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa Antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga Antipara. Your vision is our passion.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Horas, alas 10 e meia.
1: Rádio.
2: Horas, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Horas, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
4: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta.
5: Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio Magbating.

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Ana oh.
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Rag, rag, radio, bad, bad, ding, ding.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabagdig Balkada, niyan ang BBC Daklit Balita alas 11. Gipadali sa National Commission of Senior Citizens ang pagproseso sa cash gift application na alas sa makwalipikadong senior citizens. Gikan sa kaning 56 kaadlaw, gipaubsan kini ngadto sa 20 kaadlaw ang processing period alang sa mga aplikasyon nga kumpleto ang requirements o nakapasa sa saktong validation. Matod sa NCSC, kinahanglan gihapon sa sihon ang mga aplikasyon na aron malikayan ang duplicate claims o masiguro nga kwalipikado ang benepisyaryo sa dili pa ipagawas ang cash gift. Gipasimple usab ang documentary requirements alang sa mga senior citizens nga naggalisod sa pagkuha sa birth certificate. Samta mga seniors nga adunay verified digital ID gikan sa eGovPH, mahimong dili na kinahanglan nga musubmitar og birth certificate. BBC Daklit Balita alas 11, Bagting, 17 Flores, Sofima, maayong buntag.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Nisulay ko ng Paragis lagi. Talo sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Aderico Optical Anniversary Sale Buy One Take One nga Antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Aderico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
4: Set Living Testimonies.
5: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
6: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
5: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
6: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakitahan tong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
4: Living Testimonies.
7: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pamasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
10: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
11: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
10: Mabuhay Hardware.
11: Mabuhay Hardware. Let's build together.
0: experience the best accommodation from a hotel. The new
12: Pensione de Eliana.
0: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
13: Radio Magbating.

0: Bing.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog. Tungod, sige, huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay anina na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudyaka sa kahanginan. Hudyaka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
5: Yes, welcome na usab sa itong programa. Ang Hudyaka sa kahanginan. Kaubans Lady Antonia. Magyaw-yaw na punta mga kaudyaka, ha? Oh, shout out ya kaninyong tanan. Hudyaka sa kahanginan. Shout out po sa mga kamulo na uga digamo karong panahon na. Shout out po. Sa tanan-tanan. Nga mga kanang naa diha karon nagrelax-relax karong panahon na. Og naminaw na usab sa tong programang Hudyaka sa kahanginan. Mo na akong giingon mga kaudyaka kutob. Nga naay hangin. Anaas Lady Antonia. Hudyaka sa kahanginan na kaubas Lady Antonia. Programang gahatag og lingaw og kabusaw sa inyong mga oras. Ay, shout out sa mga gipang lagubo sama silang ubo ang radio karong panahuna. Shout out ya ganinyong tanan sa itong mga nanay, mga tatay nga giisa na nila og pagkulintas ang radio. Aga syempre po di ay sa tuang mga kamulo og biyahe karon. Shout out ya ganinyong tanan mga igsuuna na to, ha. Ingon man sa mga nagamit sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Kumusta inyong paggamit mga kaudyaka? O nakagamit na ba mo? O hantod garon? Huwag yan po katuod sa mga parmasya. Ay sa ato mga OFWs, amping mo kanunay diya, ha? Mag-amping na midiris Pilipinas, bahalag wa namin nakasabot. Kasi di naging masabtan ang dagans Pilipinas. Huyaw na kay karon mga kaudyaka? Okay, nilumbaay na og away ang mga politiko. Napikas na noon, dapat di yun ta mapikas mga kaudyaka. Babalag kaming mga babae ray pikas. Di, pununta siguro ang kauluhan. Imbis kita magtinabang isa ka lahi, isa ka Pilipinas, mag-away ang mga tao tungod sa lahi-lahi ang kipaboran ng mga politiko. Ba? Dapat kung saan man na ito mga kaudyaka, lahi-lahi matag prinsipyo, lahi-lahi tag pagtuo, lahi-lahi taog pananaw sa pagpadagan sa gobyerno, nagkagobot, apin mong silingan, wala na mong gitagad. Pero muna giingon, unsa man galing na imong gibuhat, diha, unsa man imong pananaw, unsa man imong ginapigan, unsa man imong unahuna nga maayo, ay importante alagaan mo ang sarili mo. Okay, kung na'y makigdebate sa imo, minus imong panguna-una, may kikinatay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, madipinsahan imo imo kaugalingon. Oh, puyaw na ba kay karon kay kaminusa na taas mga taong kapabright-bright. Mabitaltang na atay, gitawag na memo smart capsule. Oh, okay, lain na kay karon mga kaudyaka, once bitaw nga, ang ilang una-una sa imo bugo mga kaudyaka, kaminusa na ka. Sugo-sugo na lang kagpalit og ice. Sugo-sugo na lang kag ato sa dito. Ikaw rani, panghugas ang plato niya. Loy, ay! Munang dapat mga kaudyaka, nga abtik niya punta. Kung sa magaling istoryahan niya sa inyong mga silingan, dili bahin sa chismis, bahin sa panggobyerno, na kay katubag, na kay iambag. No! Ay, pwede kanyo ipadangat inyong pa-joke time mo paudyaka, ha? Ano naman tayong numero? Ang 0997-765-9923. Hudyaka sa kahanginan! O kani, para ni sa inyo. Mubalik na po, Lady Antonia Hudyakas, kahanginan na!

0: Buksan mo, papasukin mo na. Natay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Labi na gusto nimo nga buksan mo ang iyohang memorya. Oh, niya gusto ka nga di ka makalimot og dali. Natay Memo Smart Capsule. Oh, nindot kay ni kay basi mag-apply kag trabaho mga kaudyaka ba? Oh, mag-apply kag trabaho niya mo ang interviewer nga kung ako akang dawaton, unsa may matabang nimo sa kampanya? Unsa may tubag nimo mga kaudyaka kung mag-apply ka dito sa usa ka kampanya? Unya pangutanon din ka mga kaudyaka. Unsa may imong buhaton kung unsa may imong buhaton kung dawaton ka sa kampanya? Unya ikaw kay ulang kaalam-alam ba? Kung ako akang dawaton, sir, unsa may matabang sa kumpanya? Eh, mutubag din ka nga. Ah, tinabangay, ragunta diri, ma'am. Oy, lisod po nakuha ta ng trabaho. Tinabangay, ragunta, ma'am. Kuha pa gani ka gi-hire, football ka na. Dapat natay good memory, mga kaudyaka. Natay sakto nga panguna-una. Saktos pagtubag. Okay, ang tao, bitaw, masuta, biya kung unsa'y pamatasan, dawisan mo istorya, mga kaudyaka, ba? Daway manubag ba? Oh, daway mo kuan sa imo ha, mo reply sa imo ha. Pakita gyapon natong batasan sa usa ka tawo. Oh, samot nagikan sa iyang unahuna, iyang masultis, iyang ba. Muna siya nga natin, gitawag Memo Smart Capsule. Oh, para gusto ninyo bitaw nga kana bitaw matingala ka kahinay kay mong pag-recall sa impormasyon.
1: Okay.
0: Kung sa ganitong, nako'y ingon ni mo, Brad, pero nakalimot, mangkuugma na lang. Brad, ganang, kuan Brad ba? Ganang, ugma na lang, Brad, nalimot ko. kailangan gyud nga uptake atong memory. Okay, kanibitaw nga gitawag nga Memo Smart Capsule. Dako kay siyang tabang kay pagpaligod sa imong memorya, pagpataas sa focus,

0: anak, ato pong Tagalog, kanang sustansya mga kaudyaka. Dapat dili lang mga ginikanan ang bright apil ang mga anak. Okay, kanang inyong mga anak lagi, sige, kaingon ko pa mataga adlaw. Muna'y mulingkod sa Senado pohon. Wa ka kabalo. Wa ka kabalo sa dagan sa pangutok sa tong anak mga kaudyaka. Mintra sayo pa, paimna na ninyong memo smart syrup. Okay, wa ka kabalo nga siya'y Senate President pohon. Siya'y majority leader. O siya ba kay media nga, kabalo siya ba nga, unsay fake news ug dili. Ang kanang mga bata nga nasa inyong kiliran karon ante, mga angkol. Muna'y muhulma sa nasod nato pohon. Munang tagaan na ginato na siya kuan mga kaudyaka sustansya. Ng ilang utok sa bata pa lang, kabalo na kaayo mo recalls mga impormasyon nga dapat matunaan. Oh, muna siya nga memo smart. O, Losalintari, akong mama nga gwapa, liwat ni Antonia. Shout out yes, Humilside, Barangay 9, ha? Shoutout yung kaninyo. Ang kaning memo smart na sirap mga kaudyaka, makatabang kini aron mas dali makasabot o makarecalls gitunan ang inyong mga anak. Unya nindot kay kay para maayong performance sa ilang klase. Apektado ba ta mga ginikanan ba kung gipatawag lang ta sa atong teacher sa imong anak mga kaudyaka kay Mrs. Bisan unsa tudlo na ko ani imong anak di lagi kasabot. Ikaw din mo reklamo. Mabaysat paginana nga di kasabot akong anak ma'am. Oy, gipaiskwela gid ako kay di kasabot sa balay. Unya karon nga dire na si siguran di gyapon kasabot. Mrs. Ang ako wala nga. Tagaan po ninyo og suporta inyong anak. Dili lang ninyo i-rely diri sa kuan, sa eskwelahan. O sa lugar, ma'am. O sa lugar, pulos ninyo na eskwelahan. Muna ganin ni ma'am nga nako. Mrs., nakasabot ba ka, Mrs.? Nga akong pasabot po.
1: Huwag ko kasabot! Liwat ko sa kong anak!
0: How much is Memo Smart Capsule? O diba, nainangutana kay ang una-una nga, hala lagi, Antonia ba? Ako sa nipaganaon akong utok, oy di abi kay ay dara na ta, di na tapoy wa na tay karapatan nga tagaan na to gigayon ang atong utok nga makarecall pas mga impormasyon sa unang panahon. Oh? O muna siya nga magmemo smart capsule ta 20 pesos per capsule, 20 ra ha. Pila man day inyo ang kanang nakay 20 pesos karon sa imong bulsa? Unsa imong unahuna nga gamitan anang 20? Ha, unsay gamitan nimo? Palit nimo sigarilyo para imong baga mo musamot og kaasinso, gamay. Ba di ba mga kaudyaka? 20 pesos ra ang Memo Smart Capsule unya. 200 pesos per botilya ang Memo Smart Syrup. Joke time! Kani nga joke gikan ni Teresita Lumbay sa Dinagat Islands. Wow! Sana all na may pamuna mo diya. Kami narami diri. Wala mi Dinagat Islands. Ang amuara kay kuan ka ng Dagatunon. Dagatunon. Kung magbiyahe kay Dagatunon ba, mag-uwi ka sukaon. O sa kuno kaadlaw ni Ana, mga kaudyaka, na ako na yung magtiayon. Ang magtiayon, mga kaudyaka, usa ka Chinese ang lalaki, unya Pinay ang babae. Chinese ang lalaki, Pinay ang babae. Unya kay kaning Chinese mga kaudyaka kay kuan unsay tawag anak kanang nagluya naman ng Chinese. Oh, nagluya man ang Chinese mga kaudyaka. Moabot gets punto. Oh nga mihigda gid ang Chinese. Ay samtang intaw nagluya ang Chinese mga kaudyaka. Ingon intaw ang Chinese ang asawa.
2: Ako lapit na patay. Lapit na kamamatay.
3: Ay, Labs! Ay, pag-ana, Labs!
2: Hindi na nako kaya.
3: Ay, wag ana, lagi Labs!

0: Hoy, mangutahan na ako sa imo. Mientras wala pa kumawa ng kalibutan.
1: Otsa man labs.
0: Hoy, mientras wala pa kumawa ng kalibutan. Ikaw, tug-an tinood.
1: Saan siya man at labs?
0: Ikaw, magtug-ag tinood. Kinsa may amahan, anang kinamanghura nato?
1: O siya, labs?
0: Ay, tubaga ang akong pangutan, ha? Hapit na na ba kumawa ng kalibutan? May lang magtug-an kas tinood. Kinsa man ang amahan, anang kinamangura nato nga perte man ang pangita. Ikumpara sa unom kaigsoon. Hoy, tubag ako!
2: Nahadlok og tubag ang babae.
0: Tubag ako! Kay kung di ko nimo tubagon, di ginako ibalhin akong hari-arian sa imo. Akong ari-arian, di ginako ibalhin sa imo.
1: Kanang lab! Ayaw lab!
0: Pagtugan na lang yun, tinood. Kinsa man ang amahan, anang kinamanghura nato nga perte man ang pangita ikumpara sa unong na kaanak nato.
1: Tug-anan talaga lang ka sa tinuod, labs.
0: Oh, sige, tug-anin ko! Tug-anin ko!
1: Ang amahan sa atong kinamanguran, ikaw, maurag yun na siya ang tinuod ni mga anak. Ang siyam, dito imo.
0: Hoy, kabuang di ba?
2: Gisaway pa niya yung madig. Pastilan. Na, natigok na nun ng Chinese kaya iya pang gisaway nga. Kinsa man ang lahi man nagdagway na itong kinamanghuran, kabati ang nagnawang, mura po na imong tinood nga anak.
3: Pasaway to.
2: Kamuka po na. Aga syempre po natin, kitawag nga Verticure Capsule. Oh, basin ba yung na-football ka na? Sige ka kalipong. Ano natin, Verticure Capsule, mga kaigalaan. The best kayo ni para sa mga tao na vertigo. Oh, iluwas in taon imong kaugalingon, mga kaudyaka, gikans, mga kaluya. Labi na yun kalipong. Ang Verticure Capsule, dako kay tabang, makatabang sa papakunod, kahilo, lipong-lipong. Makatabang sa pagpayos, balanse, makatabang sa papakunod, sintomas, vertigo. O gingon man, makatabang sa pagpaligon, balanse. Og mapalit sa mga ang ato ang Verticure Capsule o sa mga parmasya kung naa mo diya sa may o Marbel Cotabato, South Cotabato na inangutan na mga kaudyaka mapalit ang ato ang mga produkto sa Amas Verticure Capsule o diya sa may South Cotabato, diya sa The Good Life Pharmacy, diya sa Marbel Elise Pharmacy Main or Branch 1 Ormed Pharmacy ug Meds Life Pharmacy diya South Cotabato, ha? Ay, shoutout diya kaninyo mga kaudyaka as mga naminaw karon sa itong programa ng Udyakas Kanginan. Sana o barko diya sa mga sibugay, Mabel, oh, Ayubat, Alantong Family, Sulilawan Family. Oh, shoutout diya kaninyo. Oh, shoutout diya kaninyong tanan. Anyways, patugar sa tagsunata, mubo lang mga kaudyaka nga sunata, ha? Kay para ma-relax po ninyong panguna-una, kay di lagi pwede mga kaudyaka nga puro na lang yaw-yaw niya itong programa. Bawadan man mo gana. Mura bang nindot niya itong tingog. Oh, muna siyang mubalik ras Antonia. O sa may nindot? Kaniyo, nindot ni. Mubalik ra ko. Labi na itong nagbunot o globe diha karon. Shout out, Kiay Dan!

blow me out, pull me down, put my feet back to the ground. Muna siya, pull my feet back to the ground. Bisan unsa pa nakatase mo naabot, ibalik yun ay mong tail, dihas lapalap, ay lapalapa, sa yuta. Pull me up, pull me down, pull my feet into the ground. Oh ba? Aga siya may mong kalimot, Nature's Gift Purple Corn Coffee, mao ni siya ang kape! Ipanghambog ay ninyo nga kape, pag inom kayo mo aning Nature's Gift Purple Corn Coffee, mga kaigalaan. O, oh, kanang wakay gana mo kaons buntag, kay pag mata pa lang ni mo, in love na ka? O baka, pabisi-bisi para ing nun? Ay, wapang mga ikaw ka pa maaw, kailan ako ikibuhat? Pinagsigir na nag-silpon? Gamit mo sa Nature's Gift Purple Corn Coffee, lami ang lasa, healthy, og taas og antioxidants. Oh, the best guy para ikapulis imong pamahaw. Bahala, lagi ipuli ni mo sa imong bana ng Nature's Gift Purple Corn Coffee. Nindot kayo ni mga kaudyaka, kay nga no. Oh, nani siya ay, kanang din siya basta-basta ordinaryo nga kape, kinaman siya ay magustin. Natural anti-inflammatory, makapaminos ka sakit, ugubag slawas, nindot para sa immune system, ugpanit, napagin siya barley grass. Ang nakanindot ani nga kape, baka itong mga tao, bitaw nga, dili ka Bangladesh, mga kaudyaka, kabalo namun sa lang Bangladesh, kana bang... Wato mo sa inyong CR, mga kaudyaka, o niyang pahunga mo sa inyong gibati, pero nabta na lagtungas uras, huwag yun napaka-pahungawan. Kaya di maday ka Bangladesh. O gamit mo sa kitawag Nature's Gift Purple Corn Coffee. The best kindness, mga tao, nga kusog mo kaon, pero di kabawas. Shoutout, Antonia, gimingaw ko ni mo. Oh, Marjo Kabang, ay, gin mo papatakag kamingaw na ako, ha? Kaya wala ba yung tambal? O, oh, diya Salong sa Buanga del Norte, shoutout niya kaninyo. Micaela Habagat, Deris Quezon, siyang bana, Ronald Taneo, shoutout niya kaninyo, ha? Oh, Antonia. Oh, tudluan ako niya mong silingan nga di mag-inarte, Antonia. Kaning Nerplex capsule, mga kaigala, nagya po ni sa Nature's Gift Marketing Corporation. Para asa man, Antonia? Oh, sa ngalan nga nerves, unsa man din ang nerves, mga kaudyaka? Para sa inyong mga ugat, sa inyong lawas. Kisa may pwede mo inom sa Nerplex capsule? Katong itong mga tao nga permi kapoy sa trabaho, katong mga tao nga sige lagpaminhod, katong naay muscle cramps, agoy ka ni. Oh, nakatry na rabako. Ikapila, naging ko natulog, mga kaudyaka. Nakamata ko kay gikraman akong bagtak nga murag lamok. Babe, agay, pertig yung sakita, oy! Na imong bagtak, bitaw, muna na akong gingon na itong niyangi nga. Ang imong bagtak, bitaw, dire sa likod, mubalin sa tubangan. Nakatry na mo, ana? Na, pertig sakita. Katong mga tao nga kulang sa tulog, pwede mo mag-Nerflex capsule. Basta kay ang Nerflex capsule, pangligon sa inyong kaugatan. Mabalik na po si Lady Antonia, mga kaudya.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka. Sisa yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
8: Seth Living Testimonies.
9: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatuntan ang makatabang sa pagkumbo sa imong high blood pressure.
10: Ako, poriba ko ana, ang kalin Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong lipid.
9: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
10: Sigurado, gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
8: Living Testimonies.
11: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
12: Ako po si Elvira sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating. DJ Mix DJ.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: September is Childhood Cancer Awareness Month. Isang paalala na ang maagang pagtuklas ng cancer sa mga bata ay mahalagang hakbang upang mapabuti ang kanilang pagkakataong gumaling at magkaroon ng mas malusog na kinabukasan. Maging mapagmatsyag sa mga posibleng senyalis tulad ng matagal o pabalik-balik na lagnat, hindi may paliwanag na pamumutla, panghihina, pagbaba ng timbanga, madaling pagkakaroon ng pasa o bukol at pamamaga sa katawan. Kung may napapansing hindi pangkaraniwang sintomas, huwag mag-atubiling kumonsulta sa pinakamalapit na health center, rural health unit o health facility para sa tamang pagsusuri at payo. Sama-sama nating palakasin ang kamalayan at suporta para sa mga batang lumalaban sa cancer at kanilang mga pamilya. Magpatingin agad para sa mas ligtas, mas malusog na kinabukasan ng ating mga anak.

0: Radio Bagbag Ting.
1: September is Generics Awareness Month. Alam mo ba na hindi kailangang mahal ang gamot para maging epektibo? Ang generic medicines ay may parehong aktibong sangkap at therapeutic effect gaya ng katumbas nitong branded medicine at maaari itong maging mas abot-kaya. Sa pagpili ng gamot, huwag presyo or brand name lamang ang tingnan. Alamin ang generic name at kumonsulta sa doktor o pharmacist upang matiyak na ang gamot ay angkop para sa iyong kondisyon. Mahalaga ring sundin ang resita at tamang paraan ng pag-inom ng gamot. Huwag mag-self-medicate or basta-basta magpalit ng gamot nang walang payo ng health professional. Ngayon, Generics Awareness Month, maging wise, responsable at mapanuri sa pag-inom ng gamot.
2: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Taas nga uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
4: Naghanaw og tambal gipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

ato, ma'am. Nakaparinir lang gani ka. Mura na lang si Kinsa. Pinaingon pa siya, hapakod ko nung kunya sa iskabit si Suway eh.

0: Radyo Magbangting.
1: Ang atong kahimsog mahinugdanon ug angayang taga agpagtagan maong ang Zed Marketing. Karon, magadalit ka ninyo niining talag sa ang tulumanon. Mga giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa Zed Liniment Oil, haplas sa kahupayan. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. Tulumanong mga giya ug magahatag og mga tambag aron ang lawas nato magpabiling himsog ug luwas sa mga balatian. Pinaluyuhan kini sa haplas si Milagrosong Mutabang, ang Zed Liniment Oil nga gikan sa Zed Marketing Incorporated. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Ug karon, aliana ang atong anchor woman, Ma'am Michelle Miral Galve.
2: Mayong adlaw kanato mga kasama, aniana usab ang atong mubong programa nga gihatod kanato sa haplas nga gisalikan way lain kundili ang Zed Liniment Oil ginama sa Zed Marketing Incorporated. Maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Salamat kaayo sa kanunay ninyong pagpaminaw mga kasama. O kung kanunay mo naminaw sa RMNDX DC Davao for sure, kanunay sab ninyo madunggan ang mga testimonya sa kahupayan sa mga gipamati sa kalawasan sa pipila ka mga tigpaminaw nato kasama nga nagtestimonya gumikan sa kanindot o kaepektibo sa Zed Liniment Oil. Haplas ba imong ipangita kasama? Dinhita sa haplas nga tested and proven good mga kasama. And syempre, dili na magiging na ipangutanan na proven nga affordable usab mga kasama. Ang Zed Liniment Oil nga dunay methyl salicylate, dunay pagyoy camphor ug dunay pagyoy menthol. No? Kini nga combination pa lang mga kasama, makahatag na gyud og alibyo sa mga gipanghambi natong mga sakit-sakit sa atong kalawasan. O syempre, doon na pag-gid sagol kasama nga mga secret, mga special ingredients nila nga mga herbal, no? Mga sagol mga kasama nga for sure, no? Makahatag yun o kahupayan sa mga gipamati sa lawas. Gawas pa ni Ana mga kasama, dili lang sakit sa lawas kundi li uban pa nga mga problema sa pamanit kasama ang pwedeng matabangan sa Zed Liniment Oil, di ba? Nasayod ba mo mga kasama nga kinindi ay ang atong haplas nga Zed Liniment Oil? Pwede po di ay ni mga kasama nga dong mga dunay buni. Ay, sorry. Excuse me ha. Sa mga naminaw karon medyo kuani, basin medyo sensitibo mo ani nga hisgutanan. But sa mga dunay problema sa panit kasama partikular kung dunay buni, nasayod ba mo nga dako kay tabang ang Zed Liniment Oil. Sa malang buni, kanami itong infection sa atong skin. Ang rason kay fungus, no? Fungus. Infection sa fungus sa atong panit mga kasama. Usually, makita na to ni siya kanang lingin or pabilog nga mga pantal-pantal sa atong panit. Ang mga sintomas ani para masayran kung buni ba gyud. Una syempre katul ang panit niya na ay pula nga nanglingin-lingin nga mga marka o niya uga, sahay, managhan, no? Labi na kung mapasagdan. Busa ayaw pasagdi kasama nga mo grabe ang buni, no? Kay mudaghan ra ba ni labi na kung hugaw or basa ang atong panit. Unya magsige pagitag damit-gamit mga kasama og mga butang, mga trapo nga dili ato habol unlan, towel og uban pa mga kasama sa kung makontak ni sa atong panit, mo na ang reason nga makaangkunta og buni. Pero ni ay good news mga kasama. Basay sa gihapon sa mga nakasulay og nakagamit na sa Zed Liniment Oil, ang ilang gihimo, ila lang ibutangan kasama katong bahin nga dunay buni. Regular nga ginabutangan nila kini og ilang namatikdan mga kasama nga dunay kaayuhan sa mga pula-pula. So nagsugod nga mawala una ang mga katul-katul and then mawala ang mga pula-pula and then mga kasama mawala na gid totally ang buni sa ilahang panit, sa ilahang kutis. So karon ilang gipadayag ang ilahang kalipay ngadto sa tigama niini ang Zed Marketing Incorporated ug nagpahibaw sila nga nindot gyud kay nakatabang mga kasama. Babitaw nga ato pod ning i-share sa inyong tanan kay lagi kining atong haplas all in one gyud ni mga kasama. Sa tinuod lang, no, ako mismo na amazed sab ko sa dihang atong gi-studyuhan kini nga maong produkto. Kay ako man gud, di ba? Bisan kinsa siguro og dapat gyud bisan kitang tanan na before ta mo gamit og usa ka produkto dapat ato sa gyud nga sayron kung unsay naa. Unang-una, ang mga sagol, masaligan ba ang naghimo? Daghan gid ba ang nakasulay o makasulti nga maayo? O kung kana mga kasama, check na tanan, sulayan na to. Pag sulay na to, kita mismo maka-experience nga tinuod, nindot gidi ay ang haplas nga gisaligan mga kasama sa kadaghanan. Walay lain kundili ang Zed Liniment Oil ginama sa Zed Marketing Incorporated kasama. Busa, I hope ikaw nga naminaw karon, imupod masinati ang relaxation o syempre ang kaayuhan sa mga common nga mga sakit-sakit sa panit gamit ang Zed Liniment Oil.
1: Inyong nabati ang atong tulumanong giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa Zed Liniment Oil, hapla sa kahupayan. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa samagtak na o samang sibyaan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Mayong hapon mga kabagting o kabalkada, sa anayan ng Daklit Balita Launa. Nagpahigayon og inspeksyon ang Regional Mobile Force Battalion 9 sa mga personnel og equipment sa Battalion Headquarters, Camp Colonel Romeo E. Abendan, Mercedes, Zamboanga City. Lakip sa inspeksyon ang accounting sa mga personnel, uniform inspeksyon o pagsusi sa mga equipment nga gi-issue sa mga miyembro aron masiguro ang ilang kaandam, accountability o operational preparedness sa pagserbisyo sa publiko. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita Launa. Ako si Bagting 27, Daryl Kataya ay sa BLFM o Radyo Bagting.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
7: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
8: Ana oh.
7: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: First week of September is National Epilepsy Awareness Week. Ang epilepsy ay isang kondisyon kung saan maaaring makaranas ang isang tao ng paulit-ulit na seizure o convulsion. Maaari itong magdulot ng pangingisay, pagkawala ng malay o biglaang pagkawala ng kontrol sa katawan. Tandaan, hindi nakakahawa ang epilepsy. Kung may taong nagsiseizure, ilagay siya sa ligtas na lugar. Alisin ang mga bagay na maaaring makasakit sa kanya at huwag maglagay ng kahit ano sa kanyang bibig. Kung ang seizure ay tumagal ng higit sa 5 minuto, humingi agad ng tulong sa pinakamalapit na healthcare facility sa inyong lugar.

0: panahon gausab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule kanang adunay garlic ug banaba. Sed Panyawan Capsule with garlic. Ginuma ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatak kini nga magaling.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
4: Rock, rock, radio, bag, bag, king, king.

0: Radio Magbating.
1: Oras, a la una y media.
0: Radio Magbating.
2: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
3: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
4: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
5: Kinsa siya

0: baka mayroong iba. Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigbaminaw sa tudling sa mga garay. Atod kaninyo sa pinakadabes nga Wonder Herbal Oil. Haplas nga walay kaparehas. Grabe ka epektibo eh. Bilib ko kaning Wonder Herbal Oil. Epektibo ka ini. Kanang mga magpamasads, mga napaakan sa lalang mananap, kanang mga gipamaulan, grabe kay ka-stress, Wonder Herbal Oil. Ay, mamino to. Testimonya ni sa nagamit sa produkto nga Wonder Herbal Oil.
1: Mga ka-Wonder maayong adlaw. Naa na po tayo nadawat nga mensahe gikan sa ato ang testimony hotline, gikan sa usa nato ka users sa ato mga produkto labi na gid sa Wonder Herbal Oil. Karon ato ning tawagan kay matud pa niya na disgrasya kuno siya sa motor unya na bali ang punuan sa iyang abaga.
2: Hello, ma'am.
1: Kinsa gani ni sir?
2: Ate Maya, pumasaya na naman sa Propgross Don Carlos, Kabadyangan.
1: Don Carlos, Bukidnon.
2: Oo.
1: Okay. Sir, na bali ang punuan si mong abaga ni atong panahon nga da disgrasya ka. Pwede ba nga imuming sultian, sir, kung unsay nahita buog, unsay gikatabang sa atong produkto sa RSV Trading nga naka nimo?
2: Na disgrasya ko sa Propgross Don Carlos.
1: Mm-hmm.
2: Unya, nabali na akong abaga, napi ang bagyag. Binala ko sa rescue sa Tibawi. Provincial, dahil yun, di kagaalan ko yung nagtambal, dahil yun, nagawas ko, kaya may mahin mo ko bang, sabi mo kayo tayo ka pa, utira. Dahil yun, ato ma'am, nagkat ko kukuha niya siya, malo yung lagay kay, nakado, mukuha ni Kuya Charles, lagay na ito, kukuha ni Atlas.
1: Ah, sir, wa ka na operahan kay wa kay kwarta unya ni gamit kag Wonder Herbal Oil?
2: Oh, wala ka operahan ma'am kay wa ko kina opera, wa ko kwarta, ang kuli lang, sabara yun lang may kong i-mintin ma'am.
1: Unya, kumusta man imong paminaw sa imong abaga nga nabali, sir?
2: Malik ako ng babaw man, ayaw man. Malang magkasalamat ko ng aplasa kay Kurti ka Espibo Gil.
1: Sige sir, daghang salamat. God bless. Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Ingunana ka epektibo ang Wonder Herbal Oil. Kanay pang ato ang Wonder Animal Vita. Buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban pa. Kami tag Wonder Animal Vita. Nindot man ikay. Mayo ang tubo sa imong hayop. Yeah, ligon yun, no? Kaya may mang tubo niya. Kung baboy, bugat ang timbang. Kabaw, kabayo, kayang karyadahan, kayang daruhan. Maayog yung gamiton ng vitamin sa kahayupan. Ang Wonder Animal Vita. Paminaw, testimonya gagamit o Wonder Animal Vita.
3: Ako si ano, Romili, dun. Sa Glan Sarangani Province.
4: Glan Sarangani Province. Ma'am, unsay imong na-experience sa paggamit aning Animal Vita?
3: Ay, dati, ano, dugay na magod niya akong mga baktin. Gikan pa ni sa akong suon niya. Dugay kayo siya ni tubo.
4: Mm-hmm.
3: Tapos, nakadungog man ko ano ni Kuya Kart ba? Kuya Kart. Sa iyang programa sa Animal Vita. Niya, aningon mo na akong papa nga. Sisingan kaya nato na i-try kaya nato.
4: Mm.
3: Kahina man ko kayo mga ano niya. Na-try na ako mga ano, 1 week pa lang. Dito na, halos na mamaak akong mga baktin. Ay, kay ano na, kaning kusog kayo mga yung pagkaon.
4: Ganahan na sila magkaon.
3: Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila, mahurot na nila.
4: Sa ilang bahog ni Mugisago lang Animal Vita?
3: O, sa tubig nila o sa ilang pagkaon.
4: Kanya, kumusta naman sila karon?
3: Dagko na, oy, mabaligyan na gani na ako.
4: Dugay na rin ka nagamit aning Animal Vita, ma'am?
3: Oo, oh, taon-taon lang yun. Muna ko sigihan o gamit. Nagkapsalamat yun ko eh kay kung wala ng Animal Vita, managko ka ha. Salamat kayo sa inyong produkto ha.
0: Ingon ana ganindot ang Wonder Animal Vita. Ang Wonder Banaba Plus. Ganindot po ni kayo. Atong-atong mga kaigsuunan nga maglisod sa pagpangihi, maglisod sa pagbawas. Nakay kidney problem. Oh, kana. Wonder Banaba Plus. Kidney stone. Gamitan og Wonder Banaba Plus. Paminawan testimonyas na gamit.
5: Adelir maahito in recurso. Kagakarangan usami siti.
4: Ma'am, unsa may imong nabantayan sa paggamit anang Wonder Banaba Plus?
5: Pagkanindot yun, sir. Ako namang guling nasurit. Nung tumayo niya na yun. Mayog yun kayo ang resulta. Kasi hindi ako, kung ano di, ako ginati sa ako ang panlalas na dili ko kasabot. Eh. Ang diagnos ng burani is kuwan. Kahit pilyo.
4: Heart failure, oh, dayon. Mo na nga nigamit kaning Wonder Banaba Plus.
5: Oh, nigamit ko ini kay nalugog man gina ko niya. Sa tanan akong nagamit, ani man gi ako mapilian nga Wonder Banaba Plus. Maayo na kay kung mukaon. Ana siya. Sakit kayo akong kilid ug sakit kayo akong puson.
4: Sakit ang imong kilid, sakit ang imong puson. Mao ni nga nagamit ka og Wonder Banaba Plus.
5: Oh, mao ni siya.
4: Kumusta ang imong pagtumar?
5: Kaluon kon sa Diyos sir, dayon, kuwan na, kanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puson, di na sakit akong kilid, na ayun ang gagawaan yung produkto.
0: Unana, ganindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Shoutout ko kang Patrolman Carlo, Patrolman Gerald, ug Patrolman Romil. Nagpa-shoutout, Makiril. Garay ko sa mga Abang family, Jamito Corpus, and Pasitis family. Salamat sa pagbasa, kuya, si Mildred Abang Deni from Quezon, Balingasag, Miss Samis Oriental. Pa-shoutout po, Kuya Carls, from Sumagang family. Pagaray, Kuya, sa Daniel family, Apostol family, Danlag family, ug Raboy, gikang Junior Guadalquivir sa Malanga, Sibugay. Kuya, mangutana unta ko unsay maayong itambal sa pasmo sa kusog. Si Grace Deni, Kuya Carls. Pagaray, Kuya, sa Kumbana, si Atan Tulido, gikan kay Jinjin Binyabon. Idol, pagaray ko ako mga igsoon o mga silingan. Nagpagaray si Agnes, taga Sibutad, Sambuanga del Norte. Kuya Carls, palagi kaming nagpaminaw din sa dato sa Widi, Magay Nanaw. Pag-shoutout mo kay Jimmy Mindahaw, my wife, si Ari Sindangan, Sambuanga del Norte. Garay ko akong bilang asawa, si Alma Sipida, anak nga si Annalyn Sipida de Ascugman, Cagayan de Oro. Nagpagaray iyang bana nga si Dante Sipida. Salamat. Ay mo kalimot aning Vitron Drops. Itong mga bata bago na tao taman 1 year old, o niya di kay hingatulgo ni Vitron Drops na. Kay ang inyo naman pasangin lang na kay nagkinabog. Ay, Vitron Drops na eh. Kala mga bata, gamay bikil, hilantan, hospital na yun. Ay, Vitron Drops na. Paminawan ng testimonya na gamit ang Vitron Drops. Bata ha, mo'y pagkatao taman 1 year old.
6: Ay, ako dahil si Lunesa Lungkob diri sa North Mapang Rizal, Subodi Norte.
4: Ah, sultiin mi ma'am kung unsa ka-epektibo ang Vitron Drops sa paggamit niya sa imuang bata.
6: Pagsugod na mo ani kanang gikan kanang pagpanganak ginako, nagpalit din mig Vitron kay nakadungog lagi man na inyo ang kuan lagi programa nga kanang tubling sa mga garay mana among gisulayan ni amo ang gamay sus karon mga kadua ka adlaw among gigamitan din pag human adto nakatulog jud ang tulog jud kay ang bata din di pagpukaw na di amo mata dugay kay hing mata din nakuratan ko kay ngano maning bata nga no ano man hinuning mata na.
4: Mm-hmm.
6: Pero mag

0: Ikaw mo sa klase, ganahan kayo mo absent, kaya ikaw mao. Gamitin na og Vitron syrup.
1: Ma, mangutaan ako, anang kuan, kalabot anang Vitron syrup. Mao na ang imong gigamit sa katong nagkumbulsyon ang imong bata.
2: Ay, nagkumbulsyon siya, sir. Magkumbulsyon nun siya, o alauna. Mabalik siya, o kumbulsyon, alas 5 sa buntag. Ano ba, magpabalik-balik. Hindi ko katulog.
1: Unya, imong, ipatuman ni mo anang Vitron syrup.
2: Oo, balik na po ko. So, inyo na po siya karon, sir. Okay na ba po, sir?
1: Okay na kayo ang iyahang lawas.
2: Tulog, yung pagkaon, kaya pong pagkaon, yung pang-una-una. O, naramangan siya rin rin, sir. O, ba't katawid na po siya, gayaw-yaw?
1: Sige. Kinsa ganin eh?
2: Evangeline. Gumo, sir. Ako ang address na adri ko karon sa Grandfield sa nito, Bugay.
0: Nana, kanindot ang Vitron syrup, astang Vitron tablet, nindot po. Kato mga 13 anyos pataas, apil si tatay, nanay, lulog, lula, limtanon kayo. Gagmay na kay kinatulgan, nagsigig mata-mata, mukaon, ginagmay ra kayo, dali kayong mahilantan, magsakit. So, Vitron tablet na para sa mga 13 anyos pataas.
3: Ako si Kunching Overes sa Kawas Alabel, Tarangani Province. Gagamit jud ko, suki jud na ko ang Vitron tablet nga nabati na ako sa radyo ni Kuya Cards. Nakauyon jud ko kaayo. Abi ninyo mga igsuon ko. Inom jud mo sa Vitron kay ako. Kuhanan na akong testimony ako. Tungo na nga wala pa ko nagainom o Vitron tablet. Limtanon kaayo ko. Limtanon. Tapos dili ko ganahan mukaon. Tapos kanang ano gani? Kanang usahay gani? Usahay magsakit akong ulo. Kanang wala siguro ko'y, kuan ba wala siguro ko'y ginainom mga vitamins, manggod. Sukad nga nakainom ko, kabati ko sa propaganda ni Kuya Cards, na mao ang Vitron tablet, nitisin yung kong inom. Nitisin yung kong, sir, promise na ako sa inyo ha. Wala akong kahurot sa isa kastab. Lima palang kastab ang akong nainom. Kaisa lang ganun si Sakadlaw, sir. Gana na ako ang tulog. Gana na akong kaon, sir. Dili na ako malimtanon. Kay bisag ang ako ang cellphone. Uga asa, dahanag na ako nabutang. Maluya pa akong pangita sa akong cellphone. Karun no, sir, no, naginom na ako og Vitron tablet. Nindot na kaayos, sir. Unang giawag na ko akong mga kauban, mga kababayanan, nga labi nang nagpatutoy, labi na ganang kulang gudaw ka ng pagkaon na ginakaon sa nga walay vitamin. Dumagi ninyo sa Vitron tablets. Promise na ako sa inyo ha, dilidjud mo magmahay.
0: Inguna na kanindot ang Vitron tablet, mga pinalanggang tigpaminaw, no? Tinindot tayo kayo. Garay ko tanang worker sa Ribisco, labi na ni Kuya Arnold Bundisto. Mainit og sa guard na mo nga si Kuya Tuti og si Baroy. Garay Lin Pitogo sa Purok Orchids, Barinaot, San Roque, Iligan City. Kuya sa Tumbles, tao nga patulon na among goy produkto sa RSB para ng patol. Paliog ang tubag, Kuya Carl, kayo mo pala makatabang utang iskwalin, pero ano man tayo stakson? Pag-aray ko akong mamag, papa, akong lula. Nagpag-aray si John Mark Pairat Disipulo. Garay na ko akong asawa, si Nali. Garay yang bana, si Alan Tagab. Salamat kay ni mo, Kuya Carl. Shout out lang Papa Kuya Cars user sa inyong haplas kay Papa Tito Masanggid. Garay ko ni Marimar nga busy sa iyang mga anak Sheila di ay sa Plaridel. God bless you. Minaw na pud mi sa imong programa sa Barangay Tuburan. Pag-aray na ikod sa mga Kaipang family. Di sa Tuburan o sa akong crush kasi Jinky Mata from Dudong. Garay ko lang ang Kubita, Sabrini Intoy, Bautista, Lucy Silis, Bermudis kag Marcelino family dere sa Purok Selva, Tibao, Mlang, Always Kid gapamati sa tudling sa mga garay. Salamat sa pagbasa kuya si Rick Rick Marcelino dere. Katong atong mga kaigsuunan nga na ay kanabitang problema sa Almoranas. Kanang Almoranas daghan po nang mga gaproblema ana oi, no? Kanang Almoranas unya muhubag unsa pa nang klasing simptomas ana sorry ha kay wa man puta nang sakita god, no? Kaloy sa Ginoo wala ata ana og wa ta nang andoy ana, no? Pero kung naa ka nang Almoranas mugamit ka og Huander Hemo Aid. Mao nang imong gamiton ha. Kanang ato ang produkto nga Huander Hemo Aid. Mao nay gamiton imong nga produkto. Kay nindot mo na kanang ato ang produkto nga himuin. Nindot na mainang gamiton para sa dunay mga almoranas. Labi na kung gastart pa lang, pero kung medyo lala na, ayun lang po nag-isalig sa Wonder Himuin. Pangitag doktor nga, mo'y mo

0: hatag nimo pamaagi para mauli ana, pero kanang mga di pa kay grabe nga almuranas ba gamitin na og who wonder himo aid, ha, unay makatabang ana unya kung panalitan pod kanang taas kag blood pressure, no, perminti lang nang gasakan ng imuhang dugo mo, spike og galit og taas, maluya ka, malipong ka, sakit imong tangkugo, akaguy. Mag-inom juga nag Wonder Cardio Care. Pag-inom og Wonder Cardio Care. Basta kay high blood ka. Para nga diretso ginag-ubos ang imong blood pressure. Basta mo gamit kag Wonder Cardio Care. Di ba? Ano ra magunagon? Unay pinaka the best mga pinalanggang tigpaminaw nga gamiton para sa dunay mga problema sa ilahang blood pressure. Pero katong mga kaigsuunan nato karon nga kana bang busy kas trabaho ba? Exposed ka sa init ug ulan, no? Pareha nang mga delivery rider, no? Maulanan, mainitan, unya maabugan. Pag pahatag pug proteksyon sa imong lawas, oy labi na kung ikaw tong nangita bitaw og income sa pamilya. Kana bang ang source of income, ikaw mo'y hinungdan nga na'y income ang pamilya, makakaon pa mga paniudtog pa niya. Ang bingi mo na'y magkagalingon, ay. Pag ino, mag-Wonder C+. Kana Wonder C+ ba? Mama na atong vitamin C nga, mutabang, na'y capsule, ana, para sa mga dagko, Wonder C+. Pangitaara ko na sa Parmasyag Butika o di ba kada sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Naapoy syrup, ana, para sa mga 2 to 12 years old. Wonder C Plus nga syrup. Na gani may drops, ana, para sa mga bago na tao, taman 1 year old. Na i-drops, ana, ka ng Wonder C Plus, ha? So atong gihangyo, ang atong mga kaigsuunan, nga gusto kag di kadaling hilantan, di kadaling subawan, di kadaling magbalatian, mugamit ka ng atong Wonder C+. Ha? Nai drops para sa bata nga may pagkatao taman 1 year old, nai 2 to 12 years old nga Wonder C+ nga syrup, 3C pataas na tay Wonder C+ nga capsule. Unya katupong atong mga kaigsuunan nga mahilig og kape, unya mutaas ang sugar ang magkapi, acidity mutaas, no? Oh, ang kuto-kuto ni mo, half dose mo nang mugamit kag Wonder Herbal Coffee. Ano yung gamit to ni mo? Kanang ato ang produkto nga Wonder Herbal Coffee. Kanindot ana eh. Kanindot kaya na atong produkto nga Wonder Herbal Coffee. Taray Kuya Cars, dari sa Isla Noah. Magsaysay malay-balay nilang Junjun James Inday Adong Bantoy Bibi Phoebe. Aya og iyan, greetings coming from Secret Boy. Salamat sa pagbasa. Garay ko tanang namina studling sa mga garay sa Buyugan. Garay si Milda Proctris, salamat ko. Garay ko si Papa Ruri og ni Mama ni Manang Ningning og iyang bana si Merlito. Ang mga anak og sa akong maguwang si Ronald kana lang si Justin Denidre sa Tugawi Dawin. Garay ko sa Flores family, Lidisma family, Narsing Simila, Los Bilioriho, JR Flores, Michel Comiques Flores, Ronel Traya, Naris Flor og Angelica from Little Lidisma sa Kibatang Don Carlos. Garay ko nilang Princess May Sopieza, Analin Oralio, Bibing Saligomba, Dinsing Family, Kabiguna Family, Samun Family o Gabaw Family, gikan ni Bikbik Kanoy sa Lawa Vion, Gandingan, Pangantukan. Garay ko kina Norman, Girik, ka Phil Dave, Rain sa Sambuanga City, kay Luz, Tidi Martinez, Bibs Ili, gracias Kuya Cards, from Rose Island, Garden City of Samal. Garay ko akong manay, Firi Cordero, na minaw si Muntudling sa mga garay. Garay ko ni Maki Villacorta de Abro 5, Maanas, Medina, Misamis Oriental, from Kring Kring sa Kabadbaran. Salamat kayo ni mo, Kuya Cardo. Thank you so much, mga pinalangan, tigpaminaw atong hatagag pagtagad. Entry ni Pinadang Herminia Culipano, Sitio Ferdinand, Kauswagan, Lorito, Agusan de Sur. Sadaman og damgulang, ato ning hatagan og kinabuhi. Usa ka gabi mingaw og walay timik. Gikuyugan sa matahom nga bulan ug ang langit matahom nga way sanglit. Ang huyuhoy sa hangin nagpadpad kanako sa kapunaw-punawan. Aron mabati ko ang gugmang walay kasayuran. Sa nahinanok kong katulugon adunay tingog nga akong nabatian. Hinay og madasigon ang nabati sa akong dalungan. Hinay ko pagbuka ang katulugon kong mga mata. Nakita ko ang matahom nga binuhat sama sa usa ka diusa.
1: Gigakos ko siya hugot sa akong mga bukton. Gisauan na mo ang katami sa himaya nga mabulukon. Walay makatumba sa kalipay nga akong gibati ni adtong gabi una. Sama ako sa gibaya o sa kaitasan sa gugmang walay sama. Malipayon kaming naglakaw padung sa baybayon. Iglingkod kami sa dakong bato nagsudong sa mga balod nga naglumba nga malipayon. Kalapad sa wanang sa kadagatan, lisama sa akong kasing-kasing labihan kapitos, gitamay o giyamiran. Wala madugay, nagiyahay kami pauli ug ako midiritso sa akong balay. Ipauli ako aron muhigda og makapahulay. Sa pagtikang nako sa gubao na kong hagdanan, nalusno kini og naguba. Nahagba ako sa yuta og pagbuka ko sa akong mga mata, diha di ako sa akong balay naghita. Labihan akong kurata na wa ako sa akong kaugalingon. Kahit akong nibangon og sa tubig miinom. Nagdamgo lang di ako sa kalipay nga akong naangkon. Aron ba lamang katambalan ang gihandom kong kalipay nga kalibutan. Bisan sa katilingban ako gibiyay-biyay sa tanan. Tungod ba kay gipakatao nga usa ka inano gipanghimaraot sa uban ug ang panagway halos dili madibuho. Panduna ako'y kasing-kasing buutan og manamo. Niadtong gabiuna nakaingon ko kadtong kalipay tinuod ang tanan. Sama ako niya giduyan sa kalangitan. Pagkatamis di matiyon kon kagabion adunay katapad sa higdaanan. Panpakyas ako kay sa daman og damgo lang mahitabo ang tanan. Entry ni Herminia B. Calipano, Sitio Ferdinand, Kauswagan, Lorito, Agusan del Sur, sa daman og damgo lang sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Alang to kanin yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Salamat kay ninyo ha. Yung mga nunayon nga pagsunod, pagpaminaw, niya. Kato pong mga naghatag yun sila pong panahon para magpadala og mga balak sa balak writing contest sa tudling sa mga galay. Daghan kaing salamat ninyo ha. Kuya Cardo Villaronte mo ingon kayo, namkoy oras. Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinaagis tinuuray nga pagservisyo siya mga katawa. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Radyo Magbating. Oras, alas dos. Radyo
2: Magbating. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
4: BBC Daglit Daglit Balitan Balitan.
5: Mayong hapon mga kabagtingog kabilkada sa anayan ng Daklit Balita Les Dos. Miabot na sa Zamboanga International Airport gahapong adlaw September 6, 2026. Ang 17 ka mga delegado gikan sa Malaysia, lakip ang mga representante sa Philippine Trade and Investment Center Kuala Lumpur. Isip kabayan sa Federation of Malaysian Manufacturers, Mission to Manila and Zamboanga Philippines. Tumong sa mga misyon, ang pagpaligon sa negosyo o economic ties tali sa Malaysia o Pilipinas, pinagi sa networking, pagbinayloan o kahibalo, o pagsusi sa mga oportunidad alang sa trade o investment partnerships. Gilauman usab nga pinagi sa pagbisita, mas mapaila ang business potential sa Zamboanga City o mapaligon ang regional cooperation. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita Las Dos. Ako si Bagting 27, Dari Likat, ayaay sa Balefem o Radyo Bagting.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
1: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, nag Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang, ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Natapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakakwat siya, nakakaginawa, Kuya Boy.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
8: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
9: O, nang gamit na po, Ma'am. Pag-ikap na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanang humok kayo.
8: Uh-huh. Dili hapdos.
9: Okay na kayo, good, Ma'am.
8: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
9: Wala po, Ma'am.
7: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
0: Radyo Magbating!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawa naman dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Fourth week of September is National Thyroid Cancer Awareness Week. May napapansin ka bang bukol o pamamaga sa iyong liig? Huwag itong baliwalain. Ang thyroid cancer ay isang ori ng cancer na nagsismula sa thyroid gland, isang maliit na glandula sa harap ng liig na tumutulong sa pagkontrol ng paggamit ng enerhiya ng ating katawan. Ilan sa mga maaaring senyalis ay bukol sa liig, pamamaga, hirap sa paglunok o hirap sa paghinga. Ngunit tandaan, hindi lahat ng bukol o sintomas ay cancer. Kaya kung may napansin kakaiba o pagbabago sa iyong liig, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsusuri at payo, dahil ang maagang pagkilos, mahalaga ang kalusugan.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: Rádio Magvarim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services. Rock, rock, radio, rock, rock,

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
1: Oras, alas tres.
3: Radyo Bagting.
4: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa.
5: At ang karagatan ng awa
4: ay bumukso para sa sanlibutan.
5: O bukal ng buhay,
4: walang hanggang awa ng Diyos.
5: Yakapin mo ang sangkatauhan
4: at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat.
5: O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus
4: bilang bukal ng awa
5: para sa aming lahat.
4: Ako ay nananalig sa iyo,
5: banal na Diyos,
4: banal na puspos ng kapangyarihan,
5: banal na walang hanggan.
4: Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo.
5: Banal na Diyos,
4: banal na puspos ng kapangyarihan,
5: banal na walang hanggan.
4: Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo.
5: Banal na Diyos,
4: banal na puspos ng kapangyarihan,
5: banal na walang hanggan.
4: Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo.
5: Amen.
4: O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
3: Radyo Bagting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
4: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
5: Mio,
6: okay po si Tatay Mio.
5: Opo, pero tunay po kong pangalan ay Romeo.
6: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
5: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay ngayon po ay nawala na.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Seth Living Testimonies. Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatudan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
8: Ako, poriba ko ala, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, lato ni Tila, kay mababa man ang imong lipid.
7: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
8: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
7: Living Testimonies.
2: September is World Leukemia Awareness Month. Ang leukemia ay isang uri ng cancer na nakakaapekto sa dugo at bone marrow. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, mas madali nating makikita ang mga posibleng senyales at sintomas nito. Maging mapagmatsyag sa mga sintomas tulad ng madalas na panghina o pagkapagod, maputlang balat, madalas o paulit-ulit na lagnat, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakaroon ng impeksyon at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nakakaranas ng mga sintomas na ito, huwag mag-atubiling kumonsulta sa pinakamalapit na health center o health facility para sa tamang pagsusuri at payo. Ngayong World Leukemia Awareness Month, sama-sama nating palawakin ang kaalaman, suportahan ang mga lumalaban sa leukemia at hikayatin ang maagap na pagpapatingin.
0: Radio Bagbag Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
6: Radio Magbating.

Crónica. Crónica. Crónica.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daglit Balitang.
5: Kabaglig kabalkada, aniya na ang BBC Daglit Balita alas 4. Dulaan sa 400 ka mga katawhan nagikan sa Zone 5 o 6 ang nitambong kagahapon sa gipahigayon nga pagpanlimpyo o paghimamat ni Kapitan Nachi Tampos kauban ang Barangay Council sa Tiguma o ingon man sa negosyante nga si Marina Tuan. Ang residente sa nasangpit ng mga zones sa nakadawat o gabugan sa tuwalya o ingon man adunay paraful nga sa perkalan din disisayis ka mga individual ang nakadaog. Matod pa ni Kapitan Nachi Tampos ang maong kalihukan kabahin sa ilang gipakusgan nga pagpalimpyo sa palibot og ingon man pakighimamat ngadto sa mga katawhan aron usab nga matunol ang mga programa alang sa Barangay Tiguma. BBC Daklit Balita alas 4 bagting 17 Florence Fima, maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: panahon gausab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Rag, rag, radio, bag, bag, ping, ping. All right, let's do this.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Zen Living Testimonies.
2: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatun nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zed Liniment Oil.
3: Tinood yun na Zed Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ning ini.
3: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
1: Living Testimonies.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro po na. Kaya mga 83 na taon.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas kuya boy ng katawan. Pagtabas na ako kuya boy sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling akong tumulog.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
7: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: Radyo Magbag Ting Ting.

0: ang ipasok sa pusong umiibig.
1: Talaga?

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Rock, rock, radio, rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
6: MC1 Hardware.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Naghanaw tambal gipang inom, nagsinaw balik-balik.

0: Radio Bad Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Bad Ting.
2: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Bad Bad Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit kaninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
5: Mga kaigsoonan, mga kapanyawan, sa kamayong adlaw, welcome na sad. Nini nga itong tulumanon karon sa ato ang maayong panglawas. Hinautunta nga ikaw, adunay maayong ginabati karon, no? Adunay maayong pamati ang alawas. Gumikan kay kining atong lawas, mga igalang igsoon. At ang ayan yun na ito nga pag-aampingan. Gumikan kay delikado nga makaangkon kita o mga klase-klaseng mga balatian. Gumikan lamang po sa ito ang mga ginatawang lifestyle or kaning estilo sa pagkinabuhi. Kung kita nag-abuso sa itong lawas, delikado ka ayo mga igalang igsoon nga makaangkon kita ang mga problema sa lawas. Susama panalitan ang pagtaas sa itong creatinine. Kapano ba kay igalang igsoon nga kaning creatinine o sa kaning ka-waste product nga ginahimo sa ato ang mga muscle activity o mga protina nga gikan po sa ato mga ginakaon. Normally dapat gina-filter kini siya sa ato ang mga dugo, pinaagi sa ato ang kidney o sa ato ang mga atay. And of course, ginapagawas na ito kini siya sa ato ang ihi. Pero kung ang tao taas o creatinine level sa dugo, delikado kayo nga aduna siya problema sa kidney. Munang importante nga ampingan ang ato ang kidney. Timani ha, nga ang creatinine, dili ni siya angayan na ito nga ipundo sa itong lawas o dili na dapat na ito padaghanon. Dapat na ito ni siya ipagawas. Ang creatinine, sa kanika chemical waste product na ginaproduce, no, ginahimo sa ato ang mga muscle o sa ato ang mga kalawasan. And dapat na ito na siya i-breakdown para magawas na ito ang ato ang creatinine sa lawas. Kung pananglitan kita mga igalang isuon, taas kita o creatinine, mao kini ang kasagaran nato mga simptomas. Una, tarunay kitang kapoy o lutang ang atong paminaw. Gumikan kay dili maayo ang ato ang kidneys, mga nagapundo kini og hugaw sa dugo, no, mga toxins og mamahimo kining hinungdan sa pagluya og sa atong kalawasan og sa pag-angko natong murag lutang nga paminaw. Karami tong dili kita maka-concentrate, adunay dulom og usab mabula nga pag-ihi ang uban kanini mga igalagison, adunay dugo. Gumikan kay adunay problema ang kidney nato, dili kaayo masala ang atong dugo o usab kung ang atong ihi mga igalagison taas sa protina or kanang bula, no, posibleng kanang ginatawag natong proteinuria, no? Pagtaas sa tuang protein sa atong ihi, gumikan kay wala na kini sa ato wala masala pag-ayos ato ang kidney sa atoang mga ginakaon. Aduna kita pangpanghupong sa ato ang mga tiil, sa ato ang mga kanang tikod o baka sa ato mga nawong. Gumikan kay dili na masala sa kidney ang sobrang tubig o asin sa atong lawas. Munang magpundo kini sa mga parte sa atong lawas nga hinungdan nga aduna ay murang magpangpanghupong. Kung ugaling mga igalagigsoon na medyo paminaw ni mo, nag-angkon ka o isa o baka duha sa mga akong gihisgutan ng mga sinyales, basin taas og creatinine ka ng imong dugo karon. Mas maayo pang mag-SED Kogon Herbal Capsule ka. Gumikan kay ang SED Kogon Herbal Capsule, nagaangkon kini sa Kogon Plant nga napamatud-an nga makatabang og dako alang sa mas maayong kalawasan. Timani kanunay mga igalagigsoon nga delikado ang pag-angkon sa taas nga creatinine. Delikado kani gumikan kay posibleng maguba ang imong kidney o usab hinungdan sa ginatawag nato nga kidney failure. Munang importante kaayo higala igsuon nga ampingan nato ang atong lawas o usab aduna kita insaktong pagtabang sa atoang mga kalawasan. Timani kanunay nga dapat aduna kita pagtabang sa paghatag og depensa, and of course pagtabang pod nga maalim dayon ang atong mga problema sa kalawasan. Tumara ang atoang SED Kogon Herbal Capsule 3 times every day, buntag, udto ug gabii. kung mamahimo mga igalang isuon, exercise, inom og daghang tubig para ma-release na to ang tanan natong mga hugaw sa atong mga kidneys, no? Matabangan po nato nga mamahimong healthy o hydrated kanunay kaning atong mga kidneys. And of course, paglikay sa mga pagkaong makahatag og problema susama sa mga mamantikaon ng mga pagkaon. Gumikan kay usa kani sa matawag nato nga hinungdan nganong adunay taas kita nga creatinine. Timanay kanunay mga igalang isuon, said Kogon Herbal Capsule, mapalit na kana karon sa mga butika, ginama kana sa said marketing. Tatak magaling.

0: ang Said Celebrity Kajik Soap ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasika sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
3: Mm-hmm.
2: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglight na ang akong kuha. Namang ko yung mga milasma sa face.
3: Mm-hmm.
2: Murag dark spots siya, anak.
3: Mm-hmm.
2: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala na mang punti ah.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
0: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Si Jaymar Cabrillanas, nakasinati o ginsumya tungod sa kakapoy sa lawas.
5: Ay, taon-taon na gudpod ko sir nagamit na ng sinlinimit ng tukar-tukaran ko sa akong insomnia. Usahay kay busy lagi sa trabaho. Manang usahay, maglisor og tulog. Ginabanyo sa ginako sa lawas before kumatulog ang sinlinimit. Nindot yun siya og ipikto sa lawas. Makarelax yun ang imuhang lawas. Piligin mo magmahay sa sinlinimit. Ako na si Jaymar Andrea Cabrillanas, 35 anyos.
4: Sinlinimit Oil, giapod-apod sa Said Marketing Incorporated.
6: Ang Said Marketing Incorporated nga tigama sa Said Panyawan Plus Capsule, Said Panyawan with Garlic Capsule, Said Kogun Capsule, Said Liniment Oil, Said Coffee Mix, Said Celebrity Kojic Soap, Said Celebrity with Glutathione Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
7: Unsa may imong pangandoy sa imong kinabuhi?
8: Simple lang kayo. Duharay akong kipangandoy nga makabaton kong buutan o gwapang asawa.
9: Yanong pangandoy, yanong ating uha nga misangpot sa laong nga kahiubos.
10: Kunay gugmaon lang kunay mo, mahimong usbon ko ang imong pagkatao. Himuon ko ikaw nga mainilas sa tanan. Mahimo na ko nga usbon ang dagan sa imong kinabuhi. Ako lang ang makahatag sa imong gipangandoy. Ako lang!
8: Ako lang siya. Ako ang tinuod niya na higugma niya. Ako siyang bawion. Ug ikaw lang ang makatabang nako.
11: Dili ako mau ang imong batana. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
8: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita na ko sa daghang mga higayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha.

Ang magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kahiubos, mao'y may pasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulliat Nacorda. Spinner, Aldwin Nacorda. Audio editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated. Just

0: Pogaron sa sumpay niya itong sugilanon ng naguluhan. Ang magic ni Bruha. You're my fantasy.
1: Lagot kinintindira, hinay lihok. Mau gini makaingon sa imlangan ko. Napakoy lahing mapalitan, sus! Ako palitan ni tiraha eh. Mara niya akong gipalit, pero hangtod alas 5 minutos gitaon ko naghuwatan ni taon matagaan ko. Ay, muli lang ko eh. Oh, uy, si Randy, siya naglakaw. Mas mayon siya nung madungan, may pauli na. Ayun na. Anong naglakaw ni siya? Naglakaw siya nagingilingi? Ano man siya? Purdo na igibatay yada eh. Unsa ka? Oh, labang na siya. Ha, nitabog siya. Ako siyang pabuton.

0: Oy, meron ka?
1: Nanagana lang.
0: Nanagana? Kaya ano mali na?
1: Mamaulay na. Adun na magtiwas o istorya dito.
0: Oso?

Sa kay gistoryahan itong doay. Murag seryoso ka ignaw ni Django nga naminaw ni Randy. Palan to nga mo. Mudoon man ta ko ato ba? Naalang tong gadaog bisit. Kimingaw na biya ko sa among panag-uban kaniya dito. Dugay kay panahon nga naami sa daan manginabuhi. Huwag ko magtuo nga mo abuting gayo na. Ay, nasam ka mo balik to mong koy-koyog. Og mabalik pabasad ka tong higayo na.

0: Di pagin mawa sa kung huna-huna nga ko nakita. Gatong babae ako nakita ang nagbarug niya sa ang gate. Sam sa kato siya. Binuang. Dili ko makatuo. Nga. Ako lang katong huna-huna. Pero nga nung may nakakita niya lain. Bisan ang CCTV diya sa gate, wa, siya makuha. Imposible kayo. Ay, kung ganyan nga, nabuang ako. Dako na yung binuang. Nibaw ko nga naapako sa kong saktong panguna-una. Huwag din kumuto. Nabuang nga lang katos akong una-una. Oh. Animal. Kalit lang yung maring akong cellphone. Nagkurat lang noon ko na. Kinsa mo kanina nawag? Ako tanahon. Oh, si Rina. Nawag siya? Ako tabagon. Hello? Hello? Rina? Ano di ka matingog?
1: Ako lang ang nagipaminaw ang background kun dili basaba. Labi siguro, naala ka karon sa inyo.
0: Ha? Kuan kining wa ka masayo. Wa kumula ka.
1: Maayo. Aron makabati kag maayos atong panagsultihan.
0: Importante bang imo toyo?
1: Maingon-ingon ni anak.
0: Kon mao magkita ta. Magpaabot ko nimo sa atong abutanan.
1: No. Mahimo ra nga anhira ko mangutana nimo dinhi.
2: SED Health Report. Ang nag-inusarang klase sa kapsula sa SED Marketing nga dunay gahom sa Cogon Plant na pamatud-an nga makatabang di kini siya sa pagpakusog sa atoang immune system. Kini nga itong immune system mga igalayison, mao kini ang nagatabang ka na ito aron maprotektahan nga dili na mataptan og mga viruses kini nga itong mga lawas usama panalitan sa sipon, ubo, hilanat ug trangkaso. Apan, kini nga itong immune system usahay mga igalayison, mukubos pod kini. Muanang dali na kita mataptan og mga balatian. Ang SED Cogon Herbal Capsule na pamatudan kini siya nga maprotektar sa pagpakusog sa atoang immune system. Makatabang kini aron na aduna kita insaktong hinagiban batok sa mga balatian. Muanang kanunaya gayud ang pagkinabuhi nga malimpyuhon, exercise, insaktong tubig, pagkaon sa mga pagkaon nga mga masustansya ug aduna insaktong pagpahulay. Ug dili usab kalimtan nga aduna kita SED Cogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga aduna gahom sa Cogon nga tanom. Ang Cogon na pamatudan nga makatabang sa mga bisan unsang matang sa mga problema sa lawas, idubanan pa kini sa panyawan ug usab sa banaba. SED Cogon Herbal Capsule ginama kana sa SED Marketing.
3: Inyo nabatian ang programa nga magahatod kaninyo dugang impormasyon ug kaalam. Hatod kanato sa SED Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang, ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Cogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil ug ang SED Panyawan Coffee Mix. SED alang sa kahimsog. At ang ilang hapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Unsa ko nagisulti ni mo, Rina? Unsa? Gasuhol ko ang mga tao.
1: Wa ko ilaing gidudahan nga ikaw lang gid ang muhimo ni ato.
0: Animal.
1: Ngano nahilom ka? Og nganong imo katong gibuhat?
0: Wa ko makasabot sa imong gisulti. Og labaw nang wa ko mahibaw anang imong gipasangil diri nako.
1: Basin na limot ka nakaila ko ni mo gari. Dugay na ta nag-uban. Og nahibaw ko nga dili ka mahimutang kun dili ka makabaw sa tawo nga imo nasukan. Og mao ka na imong gibuhat sa akong driver.
0: Wa ko kalibutan sa tanan imong gisulti. Og labaw nang wa na nako buhata. Og ayaw nang ipamasangil. Kanang nahitabo niya diri nako, kay wa na nako buhata. Kung nahitabo mo na niya, siya rin hibaw sa inyong dan. Kisa ni sayod, daan ang magkikaaway ka ng tawana. Wa ka makailan niya sa himpit. Di palang dugay nga, nagkakuyog-kuyog mo. Wa ka masuhito siyang pagkatao. Kung sa'yo magsayonan, nga daan na siyang magkikaaway. Huwag sa akong pagtuo, dili na imposibleng mahitabo niya. Mo nga ayaw ipasangil na ko kung unsa man ang hitabo, ha? Tungod kay wa ko'y kalibutan, ana.
1: Mahimong mao na imong isulti nako. Mahimo nimong masulti ang tanan nga imong gustong isulti. Pero wa ka na makapawa sa kung katahap nga ikaw ang nihimo adto.
0: Ang buot nimong ipasabot nga wa ka mutuo sa kung gisulti.
1: Naala na ko ang pagduha-duha. Sa ako nang giingon nimo, nakaila ko sa imong kinaiya. Di ba?
0: Sa ato pa niya, mas ni pabor kasi mong driver kay nako. Mo ba?
1: Wala ko makagusto sa nahitabo niya. Kundi lang siya maayo sa pangamot. Labing siguro, mainutil gid siya. May nalang gani kay makamaos siya mo dipensa sa iyang kaugalingon.
0: Uy, wag ko magtuong mo kini akong mabati nining higayuna, da?
1: Imposible ba?
0: Kayo! Kung nakaila ka nako, nakailasad ko ni mo. Ugwa na ko paabutang mo kini akong madungog gikan ni mo.
1: Kun mao, dili tinuod nga nakaila ka nako. Malagmit, doon na kay wa pa makita sa tinuod na kong pagkatao.
0: Unsa?
1: Ay natugos ba ha? Bye.
0: Oh, ibutang na niya. Yamatra, huwag ko magpaabot nga mauna akong mabati niya. Abi ko manggani og wa lang ni niya ang maong hitabo. Huwag ko magpaabot nga manawag siya na ako tungod ani. Animal, buting ipasabot nga mas nagpakabana siya si driver kay nako. Di ko makatuo ani.

0: Hai. Buat aku maktu dengan masa oblik betul kita buat ada. Oh, Serena. Buat saya kumak pabut dengan ia tumbuh hati aku. Bisa nak buat saya kisulti, tapi aku nasabut saya yang dibuat dengan ibati saya keingawa. Oh, buat aku pabut. Kani siang mi agak nako sa pagpasak ka sa elevator. Og ipasood ko niya itong bakanting kwarto sa iyong office. Og sa akong naobserbahan, doon ako'y nakita sa iyong pagkatao nga mahimong iya lang itago. Oh, nakatimaw na sa kupaw nga. Oh, daan pa ko. Iya ka itong baho nga akong natimawan. Huwag na aras siya. Nagparug siya sunahan. Oh, nipaingon siya ng akong nahimatangan.
1: Naibaw ko. Nga nagpabot ka nga muabot ko.
0: Nakasiguro ko. Nga ikaw na sad ang nihimo sa dili maisplikar nga nahitabo nako.
1: Ako nang gisulti kanimo kani adto pa. Naalang ko kanun na isay mong dool ug dili maitabo nga mutan-aw lang ko sa posibleng mahitabo nimo.
0: Ug nisamot kad ako ang tanghaga nga imong gipakita nako. Pero nga ako lang nalibgan. Kung anong nawad-an kong panimuot human sa mong hitabo. Ingon og, nawad-an ko sa kong kusog. Nawad-an sa umoy ang tibuo kong lawas.
1: Tungod kay dili madaog sa lawas sa usa ka mortal ang...
0: Ang unsa?
1: Ay, ayaw na lang.
0: Ang... Oh. Onsay, ayaw na lang.
1: May kapuslanan. Sama sa mga higayon nga musulti ko. Musamot na inoon kadaghan ang pangutana nga musantop sa imong hunahuna. Degod nemo mahimong mapas ang akong isulti. Maunang ayaw na lang paningwaa nga imong matugkad ang tanan. Dagan kayong butang ning inyong kalibutan nga gililong diha ninyo. Ang imo na lang ay butang sa imong hunahuna. Nga samtang ni apa ko, andam ko tabangan ka sa bisan unsa nga paagi.
0: Ermitan niyang bruha.

Hey, si Goliath, aduna ko'y bag-ong na-discovery nga produkto sa SED Marketing. Kinimao ang SED Panyawan Coffee. Siguradong ganahan ka kay gawas nga labian, isog, suabi, o ispiso ang timpla nini. Ang SED Panyawan Coffee, usa ka timpla lang nimo, kung tinto ka na. O kini, makapalagsik sa atong kalawasan. Ang mga sakol, natural o epektibo, busa, mag-SED Panyawan Coffee na kita. SED Panyawan Coffee, produkto sa

0: 106.7
1: Ladies and gentlemen, magandang hapon po sa ating lahat. May hapon sa itong tanan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andito tayo sa ating programang The People Should Know. At ngayong hapon na ito, pag-usapan natin itong mga technical ruling o ano yung nakalagay sa ating saligang batas tungkol sa mga justices ng Korte Suprema na hindi nakaparticipate sa deliberation. Ang tanong, kung pwede ba silang bumoto, hindi, maski hindi sila nakaparticipate sa deliberation sa kaso. Okay, in particular, babasahin ko yung Section 8, Article 8, Section 4, Paragraph 3 ng ating 1987 Constitution. At sinasabi po rito, and I quote, which provides that cases or matters heard by a division shall be decided or resolved with the concurrence of majority of the members who actually took part in the deliberation on the issues in the case and voted their own. Ano ibig sabihin nito, mga kaibigan? Kung member ka ng division at absent ka sa isang kaso, hindi ka pwedeng bumoto. Sapagkat ang ating mismong saligang batas, nagsabi, you have to actually take part in the deliberation. Ibig sabihin, dapat andun ka, present ka, at nakikinig ka sa deliberation. Kaya, hindi ka pwedeng bumoto ron. Ayan. Kaya nga, ang rationally, sabi ng mga justices, and I quote, English po ito, justices who actually deliberated and voted on the merits are in the best position to reconsider their own ruling because they are already familiar with the factual and legal issues involved. Ayan. Pwede pa nga i-reconsider nila ang kanilang original na boto, pwede nilang palitan sapagkat pag-umpisa hanggang natapos, siya ay present. Siguro, nakikita niya yung mga testimonya, yung actuation ng witness, at yung mga bagong ebidensya na ipakita. Kaya sinabi nga dito, the requirement is not merely a technical matter. Ha? Hindi lang technical. Yung identity ng mga ponente, dapat nakalagay doon. Kung present ba siya, hindi. Kasi ang sabi ng Korte Suprema, it protects the integrity of the court, deliberative process, and ensures that a justice who is asked to reconsider a ruling has actually participated in deciding the issues in the first place. Ayun. Paano mo ma-reconsider yung boto mo kung wala kang alam? Kaya nga, ang Korte Suprema, ha, sinabi na yung mga justices dapat, they should have actually be present and actively participated. As a matter of fact, they're allowed to change the decision in the motion for reconsideration. Pagpalagay natin kung may motion for reconsideration. Sapagkat, sa umpisa, hanggang sa katapusan, andun sila. Sigurado, may pagbabago sa ebidensya at may pagbabago sa testimonya. Kaya pinapayagan sila palitan ang kanilang tinatayuan na decision. The court expressly stated that the constitutional rule requires the case to be decided by members who actually took part in the deliberations. Ayan. Ang pinag-usapan po natin, Korte Suprema. Ilagay natin ito sa impeachment proceedings ngayon. Itatanong ko sa inyo, ang Korte Suprema, pag absent ka, o actually hindi ka nag-participate, hindi ka pwede bumoto. Now, paano ito ngayon? Maraming nagtatanong sa akin. Sir, Dapat itong Supreme Court kasi sinasaad ng ating Constitution o saligang batas, kailangan 2/3 votes of the Senate. Pero, sabi nga ni Justice, isang Justice, 2/3 of what? Dapat 2/3 of the members in the impeachment court who are present. Tama nga naman. Pagpalagay natin ito, Senator Judge Bato de la Rosa. Sampo na natin yan. Is it fair na siya magbigay ng kanyang decision? May minsan di man siya nagpakita sa deliberation ng impeachment court? Totoo, siya ay senador. Pero not even once did he show his face. As mga pakanin, nagkagulungan senado noon, nagpakita lang siya nung bumoto siya kay Cayetano bilang Senate President, tapos nawala naman. Kaya tuloy, nagawa ng drama yung ngayon, yung isa may kaso lang obstruction of justice. Balik tayo sa tanong. Kayo mga nakikinig sa aking programa, is it proper or judicious or ethical for Bato de la Rosa to vote when he has never been present in any of the trial of the impeachment court? Sir, bakit si Bato lang? May hindi mo isama niyo si Jinggo Estrada, si Marcoleta, at ito si Libiste. Di ba? Umalis to, hindi pa mauwi. Pero ba yan? Alam po ninyo, yun ang problema sa korte. Pag-upisahan natin sa municipal court. Ako po'y provinsyano, taga Sambuanga del Sur. I was a practicing lawyer for a long time. Pag may kaso sa municipal court, tapos namatay yung judge, wala na po yung kaso. Hintayin mo kung sino ipapalit doon, ma-appoint ng Malacanang. Magaling sa Judicial Bar Council yung mga pangalan, at sino yung appoint doon, yun na po, umpisa na naman ang hearing. Kung namatay uli yun, ganun naman, balik na naman sa umpisa, hintay na naman yung bagong judge maghihingi sa case. Yan po totoo sa Municipal Court, City Court, RTC. Kasi isa lang tao dyan. Now, punta tayo sa Supreme Court. Kasi kung dadaan pa tayo sa Court of Appeals, sa Digit Bayan, punta tayo sa Korte Suprema. Let's talk about this case of PAL, Philippine Airlines. Ang pagkalam ko, yung presiding judge sa division niyon, si Justice Inari Santiago. At diniklara nila ang decisions ng yung dismissal ng mga empleyado ng PAL illegal. At tumingin ng motion for reconsideration ang PAL, ganun pa rin tayo. Pero yung abogado ng PAL, si Attorney Estelito Mendoza, tumingin ng motion for reconsideration. Hindi na sa division. Dumiretso na sa in-bank. Sapagkat ang rason niya, may mga issues daw hindi masyadong napag-usapan doon sa division. To make the story short, nakuha ni Attorney Stilito Mendoza na baliktarin yung decision ng division. At in-bank, majority says that the dismissal was valid. May mga pang-justices doon na binaliktad ang kanilang unang decision na nakasali sa in-bank. But that is allowed in the ruling because they participated. They were present and they participated. Balik tayo sa impeachment court. Paano makaka-decide si Bato de la Rosa? Eh, tago siya ng tago. Paano makasabi natin nakapag-participate si Jingo Estrada o si Marcoleta o si Mrs. Ligarda na balitang-balita kukuha ng asylum sa ibang bansa? Apat yan. Kung granting mo second argument, yung apat na yun, hindi makakaparticipate. Ah, hindi pa natin pinag-usapan itong mga kaso ng mga Kayetano. 20 yan. So, kung susundin natin ang ruling ng Korte Suprema, hindi pwede yung mga absent. Ilan bang member ng Korte Suprema in bank? 15. Kung apat ang hindi nagka-participate, on sila, ano majority decision? 6 instead of 8, kung lahat ay present, 15-8 ang majority. Pero kung apat hindi nakaparticipate, ha? Nagliwaliw, nagbakasyon, may sakit, o anong rason, 20 lang, 10 lang, anong majority? 11, anong majority? 6. So, ibalik natin sa impeachment court. Ano ang 2/3 ng 20? Kasi, pagpalagay natin, hindi pwede siguro gagayahin natin sa supletory rules. At nasa Constitution, klaro-klaro yan. Sinabi nga ng Article 8, ha? Basahin ko ulit. Article 8, Section 4, paragraph 3. Sinabi rito, members who actually took part in the deliberation on the issues in the case and voted their own. Now, pwede ba natin tawagin si Bato actually participated? Pwede ba natin sabihin si Jingo Estrada actually participated? Pwede ba natin sabihin si Ligarda actually participated or si Marcoleta? So, ang tanong dyan, 20 na lang, who actually participated. So, ano ang 2/3 ng 20? 13. Ito po, inahambiling o ating binibigyan ng tamang interpretasyon ang ating saligang batas sa 2/3 of the members of Senate, pero hinahambiling natin sa katayuan ng Korte Suprema, those who actually participated. Kaya minsan justice sumulat yan, which I agree. Hindi pwedeng gawing present o isama sa numero ng mga senador, yung wala dyan. Yung nagtatago. Yung pumunta sa mga bansa o nabilanggo. Tama siya. So, kung 20 lang talaga, ano ang 2/3? 13. So, yung 13 na yun, can they vote to impeach Sara Duterte? Following the rules of the Supreme Court, yes. And if the lawyers of Sara Duterte go to the Supreme Court, they will apply the same rule. And they will say yes. Because that is actually what is proper. Because how can you decide? How can you vote when you're upset? How can you have anything about the case when you're not there? Yan ang totoo. Kaya nga, ito po lang yung topic ko ngayon para pagdating ng panahon, hindi kayo dapat magtaka kung bakit yung 2/3 ay hindi 24. Bakit yung 2/3 ay base lamang sa 20? Sabagkat, klaro-klaro po, ang Prince Philosophy, sinasabi nito,

0: that the criminal complaint against the Vice President should continue despite her acquittal in the impeachment case.
1: Even case.
0: Yes, yes, sir.
1: Even case. Maybe that clear in your statement. If he is acquitted in the impeachment case, this criminal case can proceed.
0: Yes, sir.
1: Meaning it is independent from the impeachment issues raised before the impeachment court. So, why do you think the judge issued a warrant of arrest?
0: The judge probably issued the warrant of arrest because of the statements made by the Vice President publicly in making threats against the President, his family, as well as the former Speaker.
1: In short, the evidence is very clear.
0: Yes, sir.
1: Because it was made in public and it was duly recorded. That's why even the case is filed in the Quezon City Court. Okay. So, mabuti pong malaman natin yan. Sabagat iba po itong kasong na-file ng grave threats sa Quezon City Court. Sabagat ang impeachment court, ang punishment dyan ay removal lang pagkatanggal ni Vice President Sara Duterte. Pwede rin may subsidiary penalty na disqualification to hold public office. Pero hindi po yan criminal case. Criminal punishment, but that's only subsidiary punishment. But in this case, grave threats, ito po ay isang kasong criminal na kung siya ay magkumbikto, ay kailangan makulong siya. Now, how do you differentiate the problem of Senator Marcoleta and Vice President Sara Duterte? Because both of them said in public. Anong kaibahan? Baka naguguluhan kayo ng dalawa. Okay, Marcoleta. Senator Marcoleta.
2: Sa tingin ko, sir, sa opinion ko lang, sir, parang hindi naman sila masyadong magkaiba. Kasi, as you said, sir, pareha sila nag-admit in public na katulad ni Marcoleta, sinabi niya na may nag-donate sa kanya na yung panahon na congressman pa siya. So, his statement, sir, is an admission.
1: Donate doon in relation sa kanyang pagka-congressman.
2: Yes, sir. His statement is
1: pero
2: in effect...
1: Pero nanggaling sa kanya, voluntary.
2: Yes, sir. His statement, sir, is in effect an admission of a criminal liability that he is facing, that he is currently facing right now.
1: So, pareho sila, although yung Camarleta, he admitted a crime, which, sabi nga nila, pambira Senator Marcoleta, siya lang ang magaling na abogado na nagbigay ng ebidensya against sa kanyang sarili. Pero naman kay Vice President Duterte, yung kanya out of siguro galit. Ha? Galit. Ingit siya kasi si President Marcos ay ginagawa talaga ng trabaho. Kaya sa umpisa talaga, kung tatandaan niyo, may mga ma-issue rally, at the start, ha? Anong sinasabi ng matandang Duterte na sahig ngayon? Si President Marcos, bangag, adik. Eh, nakikita ka na ngayon, may baha, saan yung mga tulay na ano, ini-inspection. Meron bang ganun? Meron bang kung magsalita ang galing mag-English? Siguro, maski patong-patong po yung mga Duterte against sa pagsasita ni President Marcos, baka hindi pa talonis President Marcos. At tingnan naman ninyo, yung mga anak ni President Marcos, walang panay, matitino, walang abusado. Ha? Yung tatlong anak na laki, ikumpara mo sa anak ni Duterte, di ba? Yes. Kikita naman sa Facebook yan. Kaya lang, mga kababayan, kaya namin i-explain ito sapagkat baka akalain nyo na yung Constitution ay hindi tawag niya ethics. No, hindi po. Yung pong Constitution na two-thirds votes na member ng Senado, base po yan sa mga senador na present. Eh kung patulad ni Bato, sinabi ulit ko, nagtatago. Paano siya mag-agree na decision? Hindi naman siya, wala, hindi naman siya present doon. Eh si Jinggoy, eh nakakulong. Paano niya makikita yung mga ebidensya doon, maski manood pa siya sa television? Hindi mo talaga makikita yung actual mga... Kasi kung andun ka, judge, impeachment judge ka, mapwede ka magtanong. Pero dito, pag nanood ka sa TV, you're not a judge, you're just an onlooker, TV viewer, di ba? Iba yung andun ka mismo sa Senado, and you sit and act as an impeachment judge because you ask questions. Kung merong hindi mo masyadong maintindihan, magtanong ka. Kita mo nga si Robin Hood, ha? Robin Hood Padilla, number one senator, you know? Pinanong niya sa witness. Kilala mo ba si, Marcial Bonifacio? Yun pala, eh, anong relevance doon sa, sa problema ngayon sa ni Sara Duterte? Bili mo, yun ang alias po ni Binigno Aquino nung umuwi sa Pilipinas, Marcial Bonifacio. Eh, ewan ko ba? At sinasabi niya, karamihan daw ng mga heroes natin, mga bayan eh, ay gumagamit na eh, iba po yun. Yun po ang mga, sapagkat sila po ay nahabol ng mga Kastila. Kaya iba-iba mga pangalan nila. May mga alias nila. Eh, meron bang NPA ngayon na may sinabi ang pangalan niya? Hindi. Nagsabi na NPA pangalan niya, sila, kung lang, sila, yung andun sa abroad. Pero yung sa field, wala nagsasabi sa kanilang totoong pangalan. Now, may bang usapan, anong opinion mo rito sa sinabi ng Korte Suprema, Attorney Gait, na di pwedeng makaboto yung mga Supreme Court judges kung sila absent? Anong opinion mo?
0: I agree po kasi it is a constitutional right na nakalagay din sa ating konstitusyon na in order for a justice to hear a case and decide a case, they should actually take part in the deliberation. So, basic naman talaga na bago makapag-decide ang isang tao sa mga matters relating sa isang particular na kaso, dapat talaga na siya ay andon, nakinig, nagtanong, at nakibahagi sa pangyayari sa kaso.
1: I fully agree with that because when I was a practicing lawyer, I usually observe, especially in criminal cases, I usually observe on the actuation of the witness. And it's the way he acts. Then you can conclude. So, magpahinga muna tayo, commercial muna tayo bago tayo pumunta sa ating second segment. Rock, rock, radio, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alasays imedia.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sed kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: First week of September is Obesity Prevention Awareness Week. Hindi lang tungkol sa timbangang kalusugan, tungkol din ito sa ating mga nakagawian. Ang obesity o labis na katabaan ay maaaring magpataas ng panganib sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, alta presyon, sakit sa puso at iba pang kondisyon. Kaya ngayong Obesity Prevention Awareness Week, simulan natin ang maliliit pero mahalagang pagbabago. Pumili ng mas masustansyang pagkain, bawasan ang matatamis at mamantikang pagkain at inumin, maging aktibo araw-araw at magkaroon ng sapat na tulog. Tandaan, hindi kailangang biglaan ang pagbabago. Ang mahalaga, tuloy-tuloy. Kumain ng tama, gumalaw ng mas madalas, at alagaan ang kalusugan.
8: Ang panahon gausab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
9: Radio Bagbag.

0: 九万万定定。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio, Radio. Radio. Bad, bad. Ping, ping.

Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating balado tunay tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na. Kwentuhan na po tayo, mga kaibigan, dito po naman sa ating balado dunan. At dyan sa inyo ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po sa ating balado dunan. Itawag na ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na.

0: Tawag po kayo sa ating mga numero 0969-226. 9623 yung ating mga numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po naman sa ating balado dunan mga kaibigan. Eto na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Wala pa dito ang
0: trip. Sino po ito? Ano pong pangalan, nanay? Nanay, medyo malabo po kayo, malabo. Ano nga po yun? Gigi? Okay, Gigi Miranda. Okay po. Taga Negros. Okay po. Saan po sa Negros, nanay? Negros Occidental, Oriental?
1: Occidental.
0: Okay, Negros Occidental. Okay, saan po dyan sa Negros Occidental, nanay?
1: Sa Escalante.
0: Escalante. Okay po. Ilang taon na po kayo, nanay? 54. Okay, umiinom na po ng rice coffee, hindi pa?
1: Nakainom na. Dalawang buwan. Nahanap naman yung 25-in-1. Wala
0: pala mo. Ah, yung 25-in-1 ang wala? Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan sa inyo sa Escalante?
1: Oo.
0: Lahat na po ng mga lugar dyan, nalibot nyo na po. Sa, dyan po sa T2JK Pharmacy, Roy Anthony Pharmacy and Easy Lumanog Pharmacy. Napuntahan nyo na po yun, nanay?
1: Wala talaga.
0: Wala talaga ng 25-in-1. Apo. Okay, wala ng 25-in-1. Okay. Nanay, ano po natin ha? Try natin libutin yung mga lugar po dyan sa inyo. Kasi pwede po kasing meron na po sa iba. Baka po ay hindi pa lang po kayo nakakapunta po doon sa ibang mga lugar, sa ibang mga butika, at baka po nandoon po yung ating po namang nandoon po yung ating ano po yun? 14-in-1 lang ang mayroon. Sige
1: po. Tapos nag-order sila tapos
0: Apo. Tama po. Sige po. Sige po, nanay. Mahayaan po ninyo at sige po. At sisimulan po natin yung sasabihin po natin sa ating po naman mga delivery para po ay malagyan po dyan sa inyo ng ating 25-in-1.
1: At yung sabon, wala.
0: Tsaka sabon. Okay po, tsaka sabon. Apo. Okay. Sige po, nanay. Noted po yan, nanay Gigi. At sasabihin po natin sa ating po namang mga deliveries na malagyan na po dyan sa inyo ng ating po namang 25-in-1 at saka yung ating sabon. Okay po. Maraming salamat po sa inyo, Nanay Gigi. Thank you. Maraming salamat. Bye-bye.

Tawag na po muli mga kaibigan sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan mga kaibigan. Itawag nyo na po yan.

0969-226-9623. Ang numero po mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating balado doon, itawag nyo na yan.

0969-226-9623 yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

Tawag po kayo dito po naman sa ating programa para atin po naman pag-usapan ang inyong po naman mga kwento, ang inyong po naman mga katanungan. Dito po naman sa ating palatuntunan po, mga kaibigan. Kung may mga nais po kayong ibahagi na mga kwento dito po naman sa ating programa, ito na yung pagkakataon na yun na tayo po ay makapag... magpaabot po naman ang inyo po naman mga kwento dito po naman sa ating programa. Itawag po ninyo ang inyo po naman mga katanungan sa ating po naman palatudunan. 0969-226-9623 mga kaibigan. Ang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatudunan mga kaibigan. Tawag po kayo. 0969-226-9623 yung ating po naman numero.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang
0: kalusugan. Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ingrid Miranda po.
0: Sino po?
1: Ingrid Miranda.
0: Ah, yung taga Negros. Ah, okay po. Sige po, nanay. Nanay, again, yung wala po dyan sa inyo ay yung 25-in-1 tsaka yung sabon. Okay po. Sige po. Ha? Yung 25. Nanay, ano po yung ano? Pero yung ating 14-in-1 plus 1, naka-inom na po kayo noon.
1: Oo, higit dalawang buwan na
0: po. Higit dalawang buwan na. Oh, ano naman po yung mga naitulong sa inyo ng pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1?
1: Pagbabawas po, pagtulog.
0: Mm-hmm.
1: Kapag yung pag-iwi, ano na, nabawang bisan, agabi.
0: Opo, yung pagbabawas po ninyo, okay na?
1: Oo. Opo. Sinatataas ko na ano.
0: Dati po nanay, nung hindi pa kayo nainom ng ating rice coffee, ano po yung ano, kumusta po yung pagbabawas po ninyo?
1: Hindi
0: araw-araw. Opo. Pero nung kayo po uminom na ng ating ng ating po namang rice coffee, ay naging araw-araw na po yung pagbabawas po ninyo.
1: Minsan
0: dalawang beses. Opo. Opo. Opo. Mm-mm. Sige po.
1: Wala.
0: Opo.
1: Nilibot na namin yung apat na pharmacy.
0: Sige po. Noted po 'yun, nanay, at sabi ko nga po, sasabihin po natin sa atin po namang ano, sa atin po namang mga deliveries para maano natin, maipaabot natin, maibahagi po natin. Masabihan natin yung ating mga deliveries. Ha? Okay po.
1: Okay po. Salamat.
0: Sige po. Maraming salamat po. God bless po, nanay. Thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.

Siyempre po mga kaibigan, sa lahat po naman ng mga nagtatanong, ano po yung mga nagsasabi po na yan daw po mga nakakausap po natin. Kinakausap na ni Kuya Boy kasi dati pa. Kaya ganyan yung mga sinasabi nila. Sabi ko nga po, simulan po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee nang kayo po yung makapagsabi kung ano po talaga ang maidudulot po na kagandahan ng ating po namang produkto.

kung ano po ang may tutulong po ng ating po namang produkto sa inyo. Kayo na po yung humusga, mga kaibigan. Nasa sa inyo po yan. At kung wala po kayong paniniwala doon, nasa sa inyo po yan, mga kaibigan. Ano po? Ha?

Tawag niyo na po. Dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623. Available po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar.

0: Ito pa, isang katanungan po naman dito po naman sa ating programa. Kuya Boy, may rayuma po ako. Pwede po ba akong uminom ng rice coffee? Pwede po. Makakatulong po at marami na po sa ating mga kababayan ang natulungan po ng ating po namang rice coffee sa araw-araw po nitong pag-iinom. Basta po araw-araw lang, sabi nga po natin, yung pag-iinom po ng ating rice coffee, hindi po naman ito instant, hindi po ito magic. So kailangan po araw-araw tayong umiinom ng ating rice coffee, araw-arawin natin yung pag-iinom po nito at doon natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin dito po naman sa ating produkto kung araw-araw po nating iinumin yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. At marami na po tayong testimonya tungkol po sa arthritis ang natulungan po ng ating po namang rice coffee. Isa po yung malawak na termino sa pamamaga ng mga kasukasuan na nagdudulot po ng pananakit, paninigas, yung pamamaga, tsaka yung hindi kayo makagalaw dahil nga po sa pananakit. Nakaka-apekto po ito sa, sabi po sa pag-aaral, na sa milyong-milyong tao sa buong mundo at maaaring maranasan po ng sinuman, anuman daw po yung edad. Bagamat daw po sa mas karniwan, ito po ay tumatama sa mga matatanda. Pero mahigit po, meron pong mahigit na 100 uri ang arthritis base po sa mga na dadaanan po nating nababasa. Ngunit po yung osteoarthritis at yung rheumatoid arthritis po ang pinakalaganap na uri ng arthritis po, mga kaibigan. Nagkakaiba-iba po yung sintomas ng arthritis, depende po sa uri at kondisyon. Ano po, base po yan sa mga pag-aaral. Ngayon pa man, karamihan daw po sa mga kaso ay may mga karaniwang sintomas na may kinalaman po sa kasukasuan at nakapaligid po ng mga tissue. Teka lang, may caller tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Tiana Palentino po, nung tumawag po ng isang gabi.
0: Sino po? Ano pong pangalan?
1: Lorna Tolentino po.
0: Lorna Tolentino?
1: Chona po.
0: Ah, Chona. Akala ko Lorna Tolentino.
1: Nung isang gabi, tinawag ko tama.
0: Okay. Nanay Chona, sige po. Tagalipa, Batangas. Tama po?
1: Apo, Latag Lipa.
0: Okay, sige po. Nanay Chona, kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Kapag-tagal na po, 3 years nang mahigit po.
0: Nanay Chona, balitaan nyo naman po kami. Kwentuhan nyo naman po kami. Ano po yung mga naitulong na sa inyo?
1: Yung naitulong sa akin, ako yung nakakadumi ng ayos. Kahit hindi araw-araw, nakakadumi ako ng marami. Mm-mm.
0: Tama.
1: Tapos, malakas ang katawan ko.
0: Oo.
1: Bagat may naramdaman ako sa baga, pero malakas ang katawan ko pag nakakainom ng rice. Okay.
0: Okay. So, ibig sabihin po, malaki na po yung naitutulong sa inyo ng ating rice coffee.
1: Opo, malaki na po natutulong, pero yung ubo ko, parang medyo partulit. Pero parang Kuya Boy, yung aking ubo, yung gang nalagotok na ilalabas yung plema.
0: Oo.
1: Ganun po yun, Kuya Boy.
0: Okay. So, dapat po talaga tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Opo, Kuya Boy, opo, na nalagotok na ilalabas yung plema.
0: Yes.
1: Saka Kuya Boy, yung
0: hello po, nanay.
1: Nahirapan po yung kapitbahay ko, yung dibdib, na sikip ang dibdib.
0: Aha. Uh-huh.
1: Tapos yun, nagpadala sa ospital, pero bumalik din naman nung hapon kasi wala naman daw nakitaan.
0: Uh-huh.
1: E ngayon, hindi rin siya makatlog, sikip ang dibdib niya, yun ang sakit niya. Pinainom ko ng rescope, sabi ko, minom ka ng rescope. Ngayon, tumunta sa akin, nanghiram ng 2 piraso. Nung makainom na siya ng rescope, nakatulog na rin siya ng ayos.
0: Uh-huh.
1: Tapos nasakit ang kanyang tiyan, yung taas, parang matigas. Lumambot na rin kasi kakadumi na rin siya ng ayos.
0: Mm-mm.
1: Tapos sabi niya, nung hindi para siya nainom ng rescope, may maintenance sa high blood, hindi nagnonormal ang kanyang high blood. Nung makainom na siya ng rescope, nagnonormal na rin. May tuwan wow. Siya makainom.
0: So malaki na po talagang tulong yung adi po namang rice coffee sa kanila
1: boy,
0: din.
1: Malaki po tulong, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po sa inyo.
1: Sinapalain ko muna sa Panginoon Diyos, ura sa Panginoon Diyos, kasangkapan niyang mga bagay-bagay na rice coffee.
0: Tama.
1: Tapos kayo, Kuya Boy, pasalamat ako kay kinasangkapan ng Panginoon Diyos para mamarami kayo natulungan.
0: Salamat po sa inyo. Thank you very much po. At kung hindi rin po naman sa inyo na nakikinig po sa ating programa at sa tuloy-tuloy po na pag iinom ng ating rice coffee kung hindi po ninyo tinangkilik
1: ito. 31, Kuya Boy, nabilan ako 31. Masarap. Lumalakas pa ako.
0: Apo, apo. Salamat po.
1: Kuya Boy, ang tiyahin ko ay nasa Purview. Minsan-minsan, pabalik-balik hospital. Hindi naman araw-araw, hindi naman buwan-buwan. Sa napunta na hospital.
0: Mm-mm.
1: Senior na rin yun eh, pero siya ay ano yung nag-opisina sa bahay na lang. Yung broker.
0: Apo.
1: Mga sa custom.
0: Mm-mm.
1: Hindi na rin niya kaya magbiyahe, napapago daw siya. Ngayon sa bahay na lang daw siya.
0: Mm-mm.
1: Eh sabi ko, minum ka ng Rescope. Namakanan po Kuya Boy ng Rescope, lumakas daw siya.
0: Very good po. Very good
1: sabi
0: po.
1: Sabi ko magtuloy-tuloy lang.
0: Dapat lang. Dapat
1: ang problema ko lang, Kuya Boy, nga sa pang ano, yung resport, yung sabon.
0: Yung sabon. Apo.
1: Wala pa po dito sa Lipa. Lahat naman wala po po, Kuya Boy. Wala pa.
0: Apo. Yung sabon na lang yung wala po dyan sa inyo.
1: Opo. Yung resport in one pair, yung glow soap.
0: Apo. Yung glow soap. Glow
1: apo,
0: soap.
1: Doon po ko nabili sa lagi sa Jod Pharmacy at saka Billy Pharmacy.
0: Ah, doon po kayo nabili ng ating rice coffee. Okay.
1: Sa Billy Pharmacy, Kuya Boy, Billy Pharmacy, mura doon po yung 254 lang po.
0: Mm-hmm.
1: Sa iba naman, 230. Sa iba naman, mas mahal, 244. Malaking tubo.
0: malaki yung tubo. Dun, hanapin po ninyo, nanay, yung pinakamura.
1: Doon na nga po ko sa Billy Pharmacy, mas mura po doon, 254 lang.
0: Sige po, nanay. Okay. Sige po, noted po yan, nanay, at sasabihin po natin sa ating mga deliveries. Actually, nasabi na po natin sa ating po naman mga deliveries. Pero ang sabi po nila sa akin, nanay, available daw po sa mga butika dyan, hindi lang po sa isang butika. Baka po daw, nanay, nasa mga ibang mga butika po yung ating sabon. Kaya po kailangan po natin, nanay, na hanapin. No? Ipagtanong-tanong po natin sa mga butikang nandyan sa inyo.
1: Sabihin niyo rin po, Kuya Boy, sa mga deliveries, ay deliveran ka mo yung Jude Pharmacy at saka Billy Pharmacy. Kasi, kaya ko doon nabili. Kasi, mas malapit ako sa sinasakyan ko. Sa iba kasi malalayo na.
0: Mm-mm.
1: Nakakapagod na maghanap.
0: Tama.
1: Doon. Dalan po ninyo yung Billy Pharmacy at saka Jude Pharmacy.
0: Sige po, nanay.
1: Dahil sinabi ko na sa mga pharmacy, ayan nyo, tatago kay Kuya Boy para magdala dyan. Sabi ko sa pharmacy.
0: Sige po. Basta po, nanay, gagawin po natin, ipagtanong-tanong po natin, nanay, sa ibang mga butika dyan para okay, malaman po natin. Boy. Okay po?
1: Okay po.
0: Okay. Maraming salamat po, nanay.
1: Ano kulay po yung Kuya Boy?
0: Ang kulay po ng packaging po ng ating sabon, kulay white. Na meron pong orange po, nanay. Ang pakasulat po ng Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, orange red. Ganun po yung kulay.
1: Okay.
0: Okay po.
1: Okay po. Salamat, Kuya.
0: Thank you very much po, nanay. Ipagtanong-tanong po natin kasi ang alam ko po meron po dyan sa inyo na ng ating po namang sabon. Okay po.
1: Okay po, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po sa inyo, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat.
1: Bye-bye. Tawag na lang po ako pagka nakabili na
0: rin. Yes po, nanay. Please. Sabon. Okay po. Maraming salamat.
1: Salamat.
0: Ang ibigan si Nanay Chona ng Batangas. Wala tayong oras. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatot na tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Marami na akong nararamdaman na sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon, yung sa pagani sa paningin ko po. Mula po nung nag-inom ako ng Rice Coffee, nako sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado akong nagugutom.
2: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar.
4: Bad-bad-ing-ing. Oras, alas 7 imedia. Radio. Bad-bad-ing-ing.
5: Ang high blood pressure, posibleng atungod sa stress o pag-abuso sa lawas, atong paminawon ang testimonya ni Ed Corraza. Nakasinati sa high blood pressure o nakabangan sa Paragis Bila Bila Coffee.
6: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Hindi na ko nakita nagsugod o ka baba ang akong blood pressure. So hangtod karon, di ko mapawala sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Kay kinisya maoy nakapababa gid sa akong high blood pressure. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
5: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
8: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central. Purok President.
9: Lanong ganahan man kayo ka sa kape?
8: Sa Bila-Bila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
9: Kung di kakainom, murag luya na ka?
8: Murag luya-luya. Lahi ragyod. Tungod gay, nindot gyud ang Bila-Bila Coffee.
7: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: September 26 is World Environmental Health Day. Alam mo ba na ang ating kalusugan ay may malaking koneksyon sa kapaligirang ating ginagalawan? Ang maruming hangin, kontaminadong tubig, hindi maayos na pagtatapon ng basura at maruming paligid ay maaaring magdulot ng iba't ibang sakit. Kaya ngayong World Environmental Health Day, sama-sama nating pangalagaan ang ating kapaligiran. Itapon ang basura sa tamang lugar, panatilihing malinis ang paligid, magtipid sa tubig at kuryente, at iwasan ang mga gawaing nakapipinsala sa kalikasan. Tandaan, ang malinis na kapaligiran ay mahalaga para sa malusog na pamumuhay.
11: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
12: Seth Living Testimonies. Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
13: Tinood yun na ang Seth Liniment nga i-a-plus na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-a-plusan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
12: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
13: Eric Ko,
12: yan ba sarang gani? Living Testimonies.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 34 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Bayang gabi is na narito ang mga sugitig babinaw. And ito sa itong mga always nga nag-tuning in sa itong programa din na karoon. Hi there, good evening. Bayang gabi, ganin yung tanan. Welcome to the hour of our show. My show, of course, this is the TLC con True Love Conversation. My name is Martin D. Po, mga kaibigan. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening. Right here on the ultimate numero uno ng radio station in Pagadian City. This is DXCA 106.3 Bell FM. And we are now simulcast sa itong EM band. Of course, ang DXBZ Radio. Bagting. 7:35 at the clock, mga kaigalaan. Nagkakaisalamas na na ito ang mga always nga tuning in din na karon. Labinas na na ito ang mga always nga naminaw sa ito ang programa matagabi ingat na. Today is Monday. Alas sa ito ang mga naminaw din na karon. Today is Monday. It's the seventh day. It's shitty naman di ayro. Di armas panahon. Uy. Murag bago raman itong nagpizza uno. It's a shetty na day karon. Kumusta nga itong mga naminaw din na karon? And of course, ito ang mga always gonna tune in sa ito nga programa. Nagkakaisalamat ganin yung tanan. Sa tanan na ito ang mga always gonna tune in sa ito nga programa. Mga higala, welcome, welcome, welcome to the air of our show. The TLC con True Love Conversation. Alright, it's 7:36 o'clock, mga kaibigan. And alas ito ang mga gusto ko magpadagat sa mga greetings, ila ang mga mensahe, ila ang mga requests. You can text me sa ito ang official text line number. That's 0998-997-8890. 0998-997-8890. Kumusta ka to ang mga naminaw din nagkaroon, labi na sa may Ulutanga. Oy, thank you, Kaaya. Hi to Mama Lonely Girl. Murag maagian na inyong tulay. Officially, maagian na yun ilang tuway diyan. Tuway, tulay diyan. Di na sa may kining, di na sa may Zamboanga, kasi bugay. Di na sila musakay og barge padulong sa Ulutanga. Kay naana sila iya tsada kayo nga to line. Congratulations. Anyway, to official text line number once again is 0998-997-8890. Kumusta ito mga naminaw din na karon Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga Sibugay. And of course, ito mga naminaw, Lanao del Sur and Lanao del Norte. Nagkakaisalamat. And alam sa toang mga naminaw din na karon nga diin, ayun, nangita o barato apan di kalidad o 100% original ng mga cell phones, laptop, CCTV, printer o daghan pang mga accessories. Ayaw nagkabalaka. Doon kay available na kana sa EB Gadgets Pagadian. Good news, gumikan kay sa EB o ang EB Gadget Pagadian. Nag-offer ang pautang ng mga cellphone o daghan pang mga accessories. Pagdala lang mo valid ID o down payment so hindi madugay, magka-cellphone ka na. And good news, tungkol kayo nagtanong, nag-usap sila 5% discount alang sa mga maka-cash. So, sa painyo nga gihulat din na, at doon na taas EB Gadget Pagadian, nga na ang mahimutang sa may Barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian City, at manglamang sa paprenta. Mamahimu usap, no? Nga ma-message sila sa ilang FB account, EB Gadgets Pagadian. Og usap, ang EB Gadget Pagadian na daay mga sangang buhatan kun mga branches sa mas lungsod sa Aurora, Mulabi, Midsalip, Dumigag, Bahayag, Tocorine, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugai, Tanggub, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitogo, San Pablo, Bargo sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy og sa may Tudela, lakip na sa may Tigbao, Zamboanga del Sol. EB Gadgets, cellphone mo, sagot ko. 39 minutes past the hour of 7 o'clock. You are with Martin D. Officially sa programang TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminog sa gamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang Nerflex capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog og kapoy sa lawas. Nerflex capsule atong gamiton. Nerflex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
6: Na landing ko sa ospital yun at nalugos ko ginhawa. Nung pa sa doktor, malala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
4: Living Testimonies. We'll be right back.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: o mas gipakusgan,
1: o mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 2 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. You are still with Martin D. Dinig yapon sa itong pinag-unamag TLC, kung True Love Conversations. Yes, of course. Good evening, Martin D. Pakigreet lang ko sa Macam family, Salba, Vega, to Anto, Anthony, and also to Simbahon, then to all my friends so para walay magmahay, especially sa ko ang palangga, nga si Ma'am Ate Giselle Macam, sambay Cebu City. Ayan, amping kakanunay, dara mahal ko. And then, dili magpagutom, I love you so much langga, nakong ate. It's coming from Zemlisha, coming from CDL City. And thank you so much, langga kayo, salamat na rin itong mga nabinaw, di nagkaroon all the way from Cagayan de Oro. Langga kayo, salamat, wave caller on the line, at agad itong pagtagad. Hello, good evening. Hello.
3: Hello.
2: Yes, yes, ma'am. Good, good morning. Good morning. Good evening. Yes. Yes, madam. How are you?
3: Good evening, DJ Martin D.
2: Mm-hmm.
3: Kumusta?
2: Okay lang.
3: Magpa TLC Kobe.
2: Yes, kumusta naman ang San Pedro?
3: Ay, okay lang. Nakarimember na jud ka no nga taga San Pedro ko.
2: Alison po.
3: Nga si kinsa man da kuno ko nga San Pedro man, daghan din ni diri na moyo.
2: Ay kinsa man si sweet girl?
3: Na di sweet girl.
2: Na, sweet girl ikag tingog ko.
3: Wow. Thank you.
2: Yes, maigali kay nakatawag ka, madam.
3: Nag-atang man gyud ko sa inyong mga programa. Hindi kay mo dili ko makompleto akong gabi eh. Lagi bahan na ko na ko isod ang basta. Naano ko yung gabi sa tanawag nila.
2: Lauwe, uli na gabi.
3: Lagi, tinood, gagod na akong gingon.
2: Ay, God.
3: Sige, Mike, matalong ko karon.
2: Oh, sige, go ahead. Ano yung mga greetings din na, B?
3: Una-una, may gabiin mo diha.
2: Mm-mm. Ay, just
3: dayon mag, dayon magpa-tail silang ko diha sa bagong Maslog Aurora. Ilan yung siya, Mrs. Mimi and Mary Kabadi, Terry Kabadi, then Junior Kabadi, then Ronald Kabadi, ni Gino Bising po, dahil ni Emping Carpe, Bilya Kerida Ignanos, Robert Tadlap, Elsa Phil, Sofia Phil, Giovanni Carillo, Aslargo Carillo, ni Jim Herrera Larasan, Diaz, Takito Bazar, ni Fred Jibo, Juliet Minit, Obi Kamayo, Kumalon, then siya, Miss Lonely Girl, Sang Marian Rabanir, Lian Joy Sanugan, and ni Gigi Hakali, Dayan Sang Rami Latinoso, Dayan Sang Tata Arlen and Diego Fraiso, bisag-bis ko nila i-appel, okay lang.
2: Aha! Wala'y luuday!
3: Pati ay may friend na lang na ako nga wala ma-mention na yung gabi yun kanya din. Especially pa din sa ko ang langga nga si RM.
2: Nga alam mo din yung langga. Eh, charot!
3: Eh, baby, manggod na!
2: Ah, baby!
3: Si RM, baby!
2: Bibi!
3: Ang gulang pa ng kinugos ba?
2: Ay, mga kinugos. Sana all.
3: Yes.
2: Sana all kugusin. Magpakugos pag guni, bibi.
3: Sana si RM, bibi na siya. Kung nang kinugos. Anak ba?
2: Lagi.
3: 3 years pa na siya.
2: Ah, kugos ha, pugos.
3: Ay, sasunod na. Kugusin, tika.
2: Dayon, okay.
3: Mo-request.
2: Kung saan mo i-request, B?
3: Ipatukar, ha?
2: Hmm, siya man. Wala pa ba kayo request na kung ano kong ipatukar?
3: Oh, lagi.
2: Saan
3: mo na? Anang, my love will see you too.
2: Oh, to ara na yung giyo, eh?
3: Dayon, akong duhaon. Kanang susi ng aking puso.
2: Hmm, to ara si susi. Hello, eh, ganaharap ako ng susi, eh?
3: Mama yun akong favorite na ito.
2: Okay.
3: Hindi, napagalit ito. Tanang tayong dalawa pa rin.
2: Ay, ayun, nagpalabi iba, kikiligo na sila.
3: Gitam, okay na po din. Ang nagpatil si Secret Girl. Kiri sa Purok, Masanagun Ono, San Pedro, Pagadian.
2: Secret City. Gadian.
3: Omis na mamina sa imong programa.
2: Salamat. Thank you, Kai. And there you have mga kaibigan sa mga from Secret Girl. I think you can a Secret Girl. Ay, kagilo. We have another caller on the line. Hatagad itong magdagad ito. Another caller on the line. Hello, good evening. Hello.
4: Good morning.
2: Ayun. Wa magpalibak, oy. Lagi, kumusta man imong area din ha? Murag makaanha, nagyuko kay maagian ang imong dalan.
3: Katulong na ron kagabi, kuya, nga nag-enjoy ang hula-hula gikam kay.
2: Oh, di ba?
3: Murag gapista, kuya, ang kwan, gikam, ang hula-hula.
2: Hala, oi. Nga mo anak ko di, ha?
3: Kaga Malangga, Imelda, Itil. Asa buog pa ko yan, ha? Nananaw di biya sa tulay.
2: Hala, oi. Muna buko diha, muna ko diha ugma bi makita tas tulay.
3: Ato ka dito mo bi sa tulay?
2: Oo, ugma.
3: Diya lang ko ay.
2: Ha?
3: Huwag pa lang duha ta dito. Lalong kayo dito eh, makuha na to.
2: Ah, dili po diha rata sa tulay ibabaw. Ay, bukog pa ang baka. Ay, bukog pa ang baka in town. Magunsa na si Secret Girl. Ha? Ang sa'yo na, puro na namin girl, Secret Girl, na pa si Lonely Girl. What na eh?
3: Hindi na, Lonely Girl akong dahil on the icon, naman Secret Girl.
2: Sabi na yung dad on? Ha?
3: Ako na si Miss Lonely Heart.
2: Miss Lonely Heart.
3: Miss Lonely
2: Heart.
3: Miss Lonely Heart. Joy of
2: you. Agoy! Panahon pa man itong mampur. Panahon pang mampur.
3: Naapa na ni mo music ka, kuya?
2: Ambot, huwag naapa ba na di re. Wala ba na gi-agok-upan.
3: Kuya, si Romy
2: Medalia. Ah, si Romy
3: Medalia
2: diyan.
3: Sa 1970s.
2: Okay. Mahilig yung kaana, ha?
3: Okay. Natulang siya. Lindot na naman karaan pa minang kuya sa bago.
2: Ah.
3: O ba na siya kung pandito ka itong kuya? In your lonely.
2: Mabunalan yung ano yung mga listener na ito karon. Kapila ni sila ang tawag. Sige, go ahead.
3: Kay Gaga Batal, Duy Batan, Ramil Pinoso, and Marian Rabanel, Maika Andales, and Arlene Puerto and Gigo Puerto. Okay, Giling Resona, diha sa Gubang, Pagadian City. Good evening. Sa tanan na lang naninaw sa akong greeting. Good evening. Alam mo kawari ha, kay Gio Krabi na ako ha, o kay Tinudanay.
2: Maudyo.
3: Kainunya mo diyan na. Unsa naman si Lonely Girl, oy? Kuan man kayo? Overacting.
2: Ayan.
3: Enjoy. Mm-hmm. Ayaw mo anak kay joke na nang ako ah.
2: Ah, joke na din.
3: Para pagin sa dugo ba?
2: Mm-hmm.
3: No, kuya, no?
2: Ah, yes.
3: Inya kay, nahila ko naman yun si kuya, akong request kuya.
2: Ah, sama.
3: Unang luha.
2: Unang luha.
3: Ikaduhang luha. Ikaduha o katapusang luha.
2: Agay.
3: Akong mga mata sa iyo, sa api. Oh, God. Sinaot na iyong iplay ko nga, Martin.
2: Ma, ako na gining iplay.
3: Madili na.
2: Bahala ka di ha. Basta kay magtaabot ko ni mo kanunay.
3: Bahala ni mo di ha.
2: Bahala ka di ha. O dili ka manawag. Basta kay ako magpaabot ko kin mo kanunay.
3: Pa rin sa
2: atin. S-M-N-D-A.
3: Kuya, wakmanggod ko yung ludok mga kuya. Expire naman nilang mga alas 9.
2: Ah, ikaw wala ka kayo. Ano, magkuugma. Makita lang kita sa tulay.
3: Magbalon lang tag ka

0: ng putol nga bulad. Sige na kuya, babay na ko kuya.
1: Okay.
0: Nagpanagin ang ipon.
1: Salamat. Thank you,
0: kaayon. Asa to?
1: TLC.
0: True love composition. Miss Lonely Heart.
1: Kagilok. Nag-ilog ng duha. Agoy, mararabapog. Marapogwapo kay ilog. It is now 13 minutes past the hour of 8 o'clock. Another set of caller. Gibahat ang caller. Karong gabi una. Hello, good evening.
2: Hello.
1: Yes, hello.
2: Hello.
1: Okay, yes. Good evening. Kinsa ni?
2: Uy,
1: from Cotabato, yes! Asa ka sa Cotabato, sir?
2: Ito po sa Kwan, Bagua.
1: Sa?
2: Bagua.
1: Ah, okay. Sa Sharif Agua?
2: Yes, sa Bagua, Bagua dos.
1: Ah, okay. Oh. Yes, sir. Unsa may akong ikaalagad sa kong gwapo nga color.
2: Magpakuan sa to ay tayo sa program.
1: Ko ani siya? TLC ni siya. TLC. True Love Conversation. TLC.
2: Sige, mag-TLC na lang ako. Kagwapo sa color niya mo. Gwapo tingog.
1: Oh, mga gwapo na sila tingog. Mga nindot.
2: Makain lang.
1: Tanawa ha, sweet girl and lonely girl. Nanay na in love ninyo all the way from Cotabato.
2: Ito si Ben. Sige, mag-kwan ako. Mag-request mo na ako ng
1: yes.
2: Kwan.
1: On sa man imong i-request?
2: If I never fall in love again.
1: Okay. Di na yun ay kagusto nga makuan. Di na yun ay ka, if I never fall in love again.
2: Sige, binabati ko lahat ng tagapakinig ng kwan programa mo. Ay, sa lahat ng kwan, gabi kung may program ka.
1: Mm-hmm.
2: Sige, maraming salamat.
1: Okay, thank you so much. Salamat kaayo, ha? Okay, thank you. And all the way from Cotabato City. Ganun tayo kalakas. 16 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Right here, nalingatan gyud ko sa iya ang gi-request nga if ever fall in love again. Ah, okay. If ever I fall in love again, ang balog yung kong pangita. But anyway, nakita na yun na ako ang ato ang gi-request all the way from Cotabato City. Ay, nagkakaisarang mas inyo pagbaminaw din ha, all the way from Cotabato. Thank you so much sa inyo pagpaminaw din na karon. It is now 16 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. You are still with Martin D. right here on 106.3 Bell FM and Radio Bagting.

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ang inadlaw na pagpagawa sa hugaw sa atong lawas, importante alang sa mas maayong panglawas. Ang dili regular na pagawa sa hugaw, posible pod maging hilo nga hinungdan sa mas delikadong balatian.
3: Pinkan, yes. Taga Matiaw. Ako mong kong gipamati, kanang dili o kabawas. Kung sa awik lang ko magbawas, sukad nga giopiran ko sa kong anak, ng bila-bila, naghinahinay na, na balik na sa normal. Nga lain man kung dili ko kabawas, kailain man kung paminos kong tiyan. Munang magpangita jud ko, maura jud na ako ang pag-asa. Paragis bila-bila, kapsul.
2: Sa Paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
5: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may ganiyan na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung saan mo nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato na biwa pa man kita kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diha kaonak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA pawn shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa

At madalas o paulit-ulit na lagnat, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakaroon ng impeksyona at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nakakaranas ng mga sintomas na ito, huwag mag-atubiling kumonsulta sa pinakamalapit na health center o health facility para sa tamang pagsusuri at payo. Ngayong World Leukemia Awareness Month, sama-sama nating palawakin ang kaalaman, suportahan ang mga lumalaban sa leukemia at hikayatin ang maagap na pagpapatingin.

Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: Nakini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang bagtingan, usa ka instrumento nga malanog kaayo.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Testimonya.
4: Oh,
3: kasi
5: ano mo nang tiili mo mamuha sa sima? Nilagguman. Umiyak ni hugo ka.
3: Tungod siguro ni sa akong sakit ka diabetes.
5: Paglikay na lagi anang mga ginadili ni mong pagkaon, ma.
3: Ay, nilikay naman bitaw.
5: Tanahin noon sa klinik, ma. Kaya ipa-check up ka. Dali na.
3: Ah, di manggali ko makalakaw.
5: Unsa? Mas maayo pa siguro, ma. Nga ipa-admita na lang ka sa ospital.
3: Ayaw na. Palitin na lang hinuon ko palihog atong nabati na ako sa radyo. Daghan kayong testimonya nga. Nakapamatuod sa kaipiktibo ni ini.
5: Unsa man, ma?
6: Mga kaparagis, niya karoon sa itong istasyon. Ang usakan nanay nga buot mo pabahati sa iyang kasinatian. May adlaw nay.
3: Ah, maayong adlaw, sagser. Ako di ay si Susi Madagsaan, nga taga-aper limato.
6: O sa mga ibang balatian, nay. Ya magsigi magka o balik-balik sa pagpalit sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Diabetic man ko, sir. O niya, manakipirming akong kalawasan. Maulian man ko basta makatumar ko.
6: Kapila man imo imo?
3: Katulo kada adlaw.
6: O sa mga kinay imong gipati sa una nay, kantong pagka magtumar sa itong produkto.
3: Na, di ko makalakaw, sir. Oy, tanawa na gud na nga akong tiil. Lagong kay nasuna. Masamad, dugay kay maayo. Pero nagmintihin lang ko. Wa, gi ko mubiha, sir. Sobra tuig na para wa, nagi ko'y problema.
6: Gamit sa kya sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
3: Oy, maoya kong haplas.
6: O sa mga ika-advise ni mo sa itong aking suunan, nga naminaw karoon, nay.
3: Ako, gan silang dapiton, nga mamalit sila sa maong produkto sa Paragis Bilabila. Kay ako, naulian yun ko. Maugid na ikamatuuran.
6: Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susi Madagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
8: Unsa man diyan atong balitian nga sige magbalik-balik og palit sa tuwa nga Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Tana ra ko andong kanila gyud akong diabetes. Nya panakit sa lawas maulian man ko. Pana capsule.
8: Ikapila man nimo si Imnon.
9: Si tatlo sa isa ka adlaw.
8: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuwa nga Paragis?
9: Dili ko kalakaw oy. Tana ra ko na ko adto sa kon sa kon oh diabetes. Kani ho? Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantod mo, sobra tuig na, hantod karon. Eh parang, way problema.
8: Haplas, nagagamit ka haplas sa nay?
9: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susi Madagsaan.
8: Taga-asa?
9: Aper limato.
8: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nay, nga naminaw ka ron.
9: Dapito na ko sila, nga mamalit sila para maulian sila anong produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
7: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
10: Manarap, my love. Mungutana ko ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
11: Dili.
10: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
12: RMN Product.
4: Action Center. Mudalit ka rin yun yung nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon.
11: Bon, o bibingka.
12: Nganong maoman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagilkos babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din ang magtimoy ng tanang.
13: Paidigo! No. Bada!
12: Bati asa ni mong naong huilag. May uy! Masaktan sa tagin mo!
13: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka, Paidigo!
12: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
13: Dugo! Dugo!
12: Na ang pulo silang ko.
14: Imo na ko checko, pero bakas niyo na ko. Gato na good ka.
10: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sina lang!
14: Bunsa!
10: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uga na, way laing kundili si Takla.
15: Tinood ba ang imong gisulti, Jeko?
10: Oo, Takla. Maunay tinood. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan na nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtong. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.

0: bot o bibingka.
1: Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni OG Kumpo Rakasa. Bot o bibingka.
2: Kini nga drama gidalit rinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basing pag-abot nato sa saktong pangidaron. Daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta. Maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Ay dati nga good sir, akong station dili normal din nag-date ko atong kuan nang gustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuan naman ang akong station nag 5 days tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, tanang gili na gani siya sir, sakit ito sa adlaw. Lamagod yung ginatik na kung sa debit ko ba magmakapool gani, kaya maghilab ako kutukuto na kay mga dagko kayo, marag-luha kayo inong. Pero sa paragis, pag-inom na ako, okay man siya, wala na ko iba, tinga load akong kutukuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, may medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ba itong inyong kape bitaw? Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag-inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan.

0: water, yung pagkutkutong ganun kayo magtubig. Inaplasan ako, sag-aplas na ko, atos nagkuhan ng ilang mga samad, sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Si Mera Flor Manaytay, taga-Buston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello, hello, hello. Mga igala, kumusta? May ngadlaw ka natuntunan? May buntag, may ngoto, may ngapon, may gabi, may upanyong kanlaon. Ni anasabi ang inyong igala sa kanginan, Ray Arellano, uban ni Lloyd Gabiara. Kung itong power, power, Lloyd, power.
1: Did you na to kalimtan ang Paragis Bilabila plus Herbal Capsule?
0: Natural. Asa nga ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Pampalagsik, pampuwas, duka, pang power. Okay. Bueno, mga igala, shout out time. Shout out nga to ni Manager Nilo Tarillo, Rosanne E. Muratas, si Richard Perez sa Metro PC, si Madam Velma D. De sa Bourbon, si Sir Manuel D. sa Bourbon, ug man ni Judito and Flora Samong, gika ni BSI founder Bangang Selong. Wala nga itong writer-director Oji Kumpok Rakasa. Wala lang shout out nga to ni Jose Briones, Lucia Buloy, Dila Rosa, Diasa Dila Rosa, Calatrava, Negros Occidental, si Joel Abadiano, San Pedro Ono, Basak, Pardo, Cebu City, gikan ni Ricky Bangis, Bangis Garing, okay? Ingman dia sa Lutupan, Toledo City, si Konsehal Riden Cabrera, Konsehal Arnold Galiste, si Konsehal Boy Prahinog, si Barangay Captain Marvin Prahinog, si Jaime Santo Nino, Boy Badiala, gikan ni Pedro Pungasi, okay? Tasa. Bueno, mga igala, ato tang nainumduman ang nangagi, no? Nga perting kuyawan nila ni Jigo kay may nakita na sab sila ni Gian dito sa langod. Pero ang langgam na may na, mora day, mora dito ilang nakita. Bueno, sila yung bahay, misugot na ang kanahan nga tutkoy, tutkoy na noon si tutkoy, nga mahimong minsa hero. Ayati, yun tutkoy na. Pero di mo dawat o ganti nga bulawan o brilliantist kay tubak. Tuba mo daghan pagkaon ng uno ang iyaron di siya maturiring as kanahan ito ko eh. Bueno mga ikala, sometimes lang bahin usab berteng dagana nila ni Lala at Bugart kay nakasuod na ang duha ka lubos itong na purma o dagko kayong tao midagan sila sa gawas o mitago sa mga higanteng ribulto. Bueno sila yung bahin usab miabot na ang daghan kayong duwindi ng mga sundao dool sa balaang bukid sa Niyawan. Ngunit ini nih tabok, ada yang lesung pada ngatung sugilanon, burbod og bibingka.

0: sama tu agi ang rangka maina.
1: Eh? Wago ka bantay ba jigaw?
0: Ako sad.
2: Ah, murag, dili ko sigurado kung nasa na pita.
0: Ako, wasig ko makakita.
3: Dito, oh, dito ay.
0: Kita ka, Gian?
3: Oh, dito agi.
2: Oh, may nun.
0: Dali mo. Sundong tanggi tudo ni Gian.
2: Ah, dali.

0: Mingon yung palibot. Mingon na.
1: Huwa na sikaw na tama sundi sa duha ka. Lubos ito nga po ay maog. Dagko ka ayong tao.
0: Inaot pong ta.
1: Bogay. Inawas o ngay.
0: Mga higang tingkot. Kadagali lang. Ugsa kayo ang daghan kayong duwendes. Parang mga sundalo ka na. Pero nahigini por me. Sa mga sakap nga. Duwende ng sundalo si Raina Tara. Labing siguro. Sa kaaway niyang hari ka rin. Maong mga sundalos.
1: Usa!
0: Pero, mga armado sila.
1: Ngano'n ni Kano naka-armado, ha? Nga stake ka man ang ako nakita nga ilang gigunitan?
0: Nalimot ka. Maong ka na gitira ka na to ni Raina Tara. Huwag nahimo kitang baki.
1: Gusto!
0: Maong ka na ang mga armas sa mga duwendes.
1: Mugay! Mugay! Kaya sila paingaw din eh na ito!
0: Nanay!
1: Tatay!
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado niubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyod sa ka-usaban o kalimpyo sa ihang lawas kay karon. Sukad nga nag-apply, mananag yun kalainan. Nga nausap na yun, buspan to siya, karon may na kayo.
5: Taas din sugar sa mga sawa sa
4: 11.7.
5: Karon?
4: Karon, nagkuhan may atong miaging simana po, 7. Karon, 6 na lang yun, na no, result.
5: O, ning baba.
4: Baba na, gikan mong kuliha.
5: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
4: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Sa imong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dudong Buntag migamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihaplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mong kasinatian sir? Patinood lang yon, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank. Messenger ko, bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako, maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan, bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bilabila, kaloy sa Diyos, mawala gina akong paminod sa akong kalawasan.
3: Si Dudong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
6: Sa Bilabila Haplas yun, kayo mo na makahatag katong mag-uuma na maabtan o ulan, init, pag uli nyo haplas yun sa Bilabila, barato ra, haplas Bilabila, tinood yun, ako nasinati na ako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas, Bilabila yun, nga haplas yun, Bilabila. Na ako sa Ginguna, purok sa makeup dust ko, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dudong.
3: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kinigi naman sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas at tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga-Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang kakapsula sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
7: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dahil nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko din. Daghan akong kuan ni try kong mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis eh, ako nadunggan sa radyo din kuan ka nang naang nakapalit ni 20 pieces pero to akong giinom din. Okay na akong pamati, wala na po mag kanang mag bleeding at to sa diya nagspotting manggog ko. Sige kuan ka nang mawala din mapalit na po kuan ginagmayra ba din matulbaan ako. So ni try ko karon pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
8: So, nakita rin mo nga, probably untested yun ang kaibigay.
7: Yes, yung oh yung yes, maayo yun ang Paragis Bila-Bila Capsule.
3: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule kay si Tata Turno, iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto na ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.

0: Binigiri nga itong katapusan!
1: Nan!

proses melambung ke tinggi dewan.

0: ang mga strong duendes. Mga silag lamok na nakurin diyan. Kamatay ka. Tara, likirin ka lang. Nahuwag sila. Nahuwag sila si Katik. Oh, kung nagamatay.
1: Nagamatay. Lloyd, luwas ka.
0: Gusto ka. Luwas ka, lalap. Pusa. Anini. Mabahag ka. Tagtag ko.
2: Lupus itong nga pormaong dagko kayong tao!
0: Patay tayo ni!
2: Asay buhat ang tabogay!
0: Kalma lang! Kalma!
2: Dagan lang! Dagan!
0: Dagan!

0: Oi.
1: Sigue, sigue, sigue. Tauga.
0: ¡Y calor!

0: Dali,
1: musunod lang dyan.
2: Medyo gikapuhin ako. Bugat lang akong tiil.
3: Oy, kayo, oy. Dali, dali. Hapo-hapon ako ng imong tiil, Arturo. Masahion ko na.
2: Ayaw na. Mantos ko pa, Maria Picat. Kabuhutan mo yun, mahal ko.
3: Mahal ko.
4: May kahayag sa unahan.
1: Mao ka na ang atsaran. Panggali ka mo!
5: Ang high blood pressure, posibleng nga tungod sa stress o pag-abuso sa lawas, sama sa walay pili sa pagkaon o mga bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa makahubog na ilimnon. Atong paminawon ang testimonya ni Ed Corraza. Nakasinati sa high blood pressure o nakabangan sa Paragis Bila Bila Coffee.
6: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Dinhin ako nakita nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon di ko mapawala sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Kay kinisya maoy nakapababa git sa kuwang high blood pressure. Ako di ay si Ed Corraza, station manager sa Radyo Bandera Bayo.
5: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug dagat pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bon og pibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Tinigadrama gidalit rinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapunapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit niya high blood. Usa ka traidor nga sakit niya posibleng ikaw ma-stroke tungod sa mga hypertensions nga angay ninyong bantayan. Usa ang paglikay sa mga ginadiling mga pagkaon nga makapataas sa inyong blood pressure ug makatabang ang pag-inom sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
4: Nagtumar ako sa Bilabila, tapos wala ato kabuyan, duha man ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman, makapanaw na, tapos ako kamot, naingas-ingas. Tanan and ako kuan, hapyas, Bilabila. Bilabila sa din ako.
5: Kapsul. Kapsul. Oo. So, pero nauli ka na yung kalay? Kalakaw sa una, di yung kalakaw?
4: Oo. Kumanak, makalakaw naman ko. Amo to, gitagaan ako sa ako, bata ng Bilabila.
5: Ito to, sa nga sige tayo nga, kada?
4: Na-stroke.
5: Na-stroke ka?
4: Stroke. High blood.
5: Ah, high blood. Ilay, dati mo ka na eh?
4: 70.
5: 70? Taga-asa? Isa itong pangalan?
4: Taga-puyat.
5: Puyat, Carmen Surigao. So, itong pangalan na, isa itong pangalan?
4: Si Bebe Yala.
3: Ang pag-inom sa Paragis Herbal Capsule matag-adlaw, makatabang kini sa pagpalig-on sa atong immune system. Busa mga kaparagis, palit na ug pag-inom sa atong produkto aron atong mga sakit mo alibyo. Kini ginama sa GFMQ Marketing.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5:02.

0: kayamanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangnoong pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita ug kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
1: Kabagting kabalkada sa maing buntag na usab, ganatong tanan ni ining adlaw nga Martes, pitsa 8 sa bulan sa Septiembre, tuig 2026. Inautos mo yung pagkabutang o diin sa gihapon, padayong nanikay-sikay mga kabagting o kabalkada sa pabiling mapasalamaton sa kita saan gumikan kay gibuligan o sab sa laing adlaw gigayon nga kita ang makamata. Din na ito pong kumustahon ang mga nagkadiyang sektor sa Katilingban, mga kabagting o kabalkadas nga naagihapon sa mga tinguha nga mapalambog ma-provide ang mga panginahanglanon sa pamilya. Maing buntag ganin yung tanan sa nagpabiling kogihan. Kogihan para sa pagbuhat sa mga matarong o maayo, mga kabagting o kabalkadas. Bisan pa man sa mga pagsuway. Alas 5:08 na, busa ang dugang hugna na usab nining adlaw. Ang atong hatagan og pagtagaan ang mga headlines sa mga balita. Bati mi ninyo sa 106.3 Bell FM, 756 sa dial sa inyong mga radyo. Di ba ka pwede nyo i-download sa app, pamangitaan diha sa Play Store, ang Radyo Bagting app, o pwede makapaminaw sa AM o FM, or di ba ka ha? Kasi sa tuwa sa Facebook Live, mga kabagting o kabalkadas, ang Radyo Bagting News o BBC's Entertainment. Like, share, and follow na lang po na mga kabagting o kabalkadas. Pagpadangat o sab sa inyo mga mensahe, pagpadangat o sa comment section, kaya ito na basahan o sa itong text line 0995-505-9892.
2: Radyo Bagting King.
0: BBC Headlines.
1: Ito maglangan, gumikan kay ang headline sa mga balita. 12 Zamboanga Peninsula Exposition gikatak ng ipahigayon karong Oktubre. Nagampang headline sa mga balita, AFP PNP checkpoint sa Kulambugan, Lano del Norte gipatuman alang sa kalinaw sigun sa magbalantay brigade. Headlines paghihapon sa mga balita, Dawla Islamia drug dealer napusilan sa entrapment operation sa Maguindanao del Sur. Samtang duha ka bata patay human nalakip sa sunog sa Villa Consuelo o Samis City. Sa pikasbahin sa mga headlines, suspect sa pagpayuhot o ginadiling droga dadakpan dito sa Dumalinaw. Headlines paghihapon sa mga balita, 821 o 821 ka mga polis gikan sa PRO9 gideploy sa BARM alang sa 2026 parliamentary elections. Sa pikas bahin, lalaki patay human gidunggab sa makaduhang higayon sa Zamboanga City, suspect may surrender na. Agila nga na-rescue sa sentro sa Liloy dito sa lungsod sa Gutalag, Zamboanga del Norte, gay-turn over nga to sa DNR. Malita ka to sa BBC News Center, samtang habagat ang localized thunderstorms present paghihapon sa nasud. Og single motor gibanggaan og baw-baw sa tuburan, driver og angkas na nga landig sa balay, tambalanan. Og dugang pang mga headlines sa itong aon niyang pagpadayon, dinis tuntulamanon lanog sa bagtingan. Agos Bagting, 16, Vanessa Cagas, Tumak Mall.
2: Radyo Bagting.
1: Panahon na itong kahintang salakat sa panahon, mga kabagting o kabalkadas, kay habagat o localized thunderstorms maoy mapatig babaw. Niining adlawa, mga kabagting o kabalkadas, ang detalyes report ni Bagting, 17, Florence Avima.
0: BBC Weather Update.
3: Dili paghihapon ang ayan nga magkumpiyansa ang mga katauhan karong adlaw ay labi na nga aduna paghihapon posibilidad nga makasnat og kalit nga pagbundak sa ulan. Gumikan paghihapon sa presensya ni localized sa thunderstorms nga gipunterian niini mao ang kinatibuk ang dapit sa Mindanao. Madot pa sa pag-asa nga bisan pa man nga makasnat kita og nindot nga lakat sa panahon sa buntag apan pag-abot sa kahaponon lahos sa kagabion dili posibilidad nga mubundak ang ulan. Gawas sa pagbundak sa ulan, adunay pa pagpanalugdog masinatian sa mga katawhan. Samtang habagat usab ang gitudong hinungdan. Kung adunay kun ngano nga adunay kalit nga pagbundak sa ulan nga masinatian sa mga katawhan nga Linmuyo, Zambales, Bataan, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, lipit ang Metro Manila, pipila ka bahin sa Luzon ug Visayas. Ang nasangpit usab nga maong mga lugar gingon nga dunay gipuruhan gayod nga makasanat kini og dugay nga pagbundak sa ulan hinungdan usab nga padayon nagpasidan ng pag-asa nga dili paghihapon ang iyan nga magkumpiyansa sa mga posibilidad nga masinati ang mga pagbaha ingon man pagdahili sa yuta. Hinoon karong adlaw wala nay nasiplatan nga LPA ang pag-asa og bugtong nga kini na lamang habagat og localized sa thunderstorms. Mao ilang padayong nga giingon nga makapatandog sa lakat sa panahon ning adlaw nga Miyerkules. Samtang sa pigasbahin kun Martes di ay samtang sa pigasbahin hunas og tawo sa pagdian city karong adlaw isip giyas tong mga mananagata. Alas 3:35 ang takna sa kadlawon, 1.7 meter ang gladmon sa tubig, unang taob. Ang hunas, unyang alas 10:29 ang takna sa buntag, 0.1 meter ang gladmon sa tubig. Subling mo taob pag alas 4:41 ang takna sa hapon, 1.4 meter ang gladmon sa tubig. O subli usab ng hunas pag alas 10:18 ang takna sa gabi, 0.4 meter ang gladmon sa tubig. Lauman musuba ang adlaw, alas 5:37 karong buntag, o musalo pag alas 5:50 sa hapon. Bagting 17 Flores sa FEMA sa BLFM ug Radyo Bagting.
1: 106.3 salamat sa nasangpit nga mga balita labot sa kahintang salakat sa panahon na dini lamang sa itong pagpanaguman lanog sa bagtingan unahon gina ang updates kahintang salakat sa panahon or magiyahan mo sa inyong mga lakawan. Ang balita sa lakat sa panahon at tulosap kinis mga yung kabubuton ang nag-abag ni ini nga tong tulumanon lanog sa bagtingan ng National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Buanga Peninsula Regional Government Center Balintawak Pagadian City nag-awag sa mga mag-uuma niya nga kung nag-galing doon na mo'y concern na doon na mo'y reklamo doon na mo'y tinguha nga ipadangat kanto sa mga buhatan nga mga kasayuran o mga unsay punto nga inyong ipangutana ay inyong padangat na walay wala gid na problema ang inyong lamang buhaton nga inyuhan ng ipadangat ngadto sa ilang buhatan sa pinaagi sa email o iba ka sa text or sa call. Malapang ilang email is r9@nia.gov.ph. Pwede kayo ang ilang Facebook usab sa NIA sa Buanga Peninsula. Pwede usab ang telephone number nga 0629474014. Pwede ba ka sa cellphone number nga 0985-824-4566. Again, 0985-824-4566 kay iya ka na sa NIA kung National Irrigation Administration nga mga concern sa itong mga mag-uuma. 106.3 LL. Andito maglangay, sunod na usab nga mga kasayuran atong angay sayran, gumikan kay ang agila nga girescue sa Sentro Liloy dito sa lungsod sa Gutalag sa Buanga del Norte. I-turn over na nga doon sa DNR. Doon na mo yung mga mamatikdan diha nga mga wild life, wild animals. Mga endangered na nga mga species, mga kabagting o kabalkadas. Ayaw ito ninyo nagkarniha ha? O ayaw ninyo nagpasipad, i-turn over na nga tos buhatan sa DNR. E, ilahan ng concern ang pagpreserbar sa mga inimitong mananap nga nagka-ubos or nagkagamay na ihap o posible nga mapuo na sa hingpit mga kabagting o kabalkadas. Ang detalye sa report ni Bagting 29, Cirilo Nyotliraza.
4: BBC Live Report. giturn over ngadto sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR ang usa ka juvenile South Philippine hawk eagle o agila human kini na rescue sa Centro Liloy niadtong Setyembre 6 sa barangay sa Sgutalak, Zamboanga del Norte. Ang maong agila girescue sa Centro Liloy Enforcement and Monitoring Section human sila nakadawat og report kabahin niini. Sumalas pamilyang sa palyeda nga mao'y nagatiman og nagreport niini nga napalgan lamang sa mga bata ang maong agila human nadungog ang talagsaong tingog ug ituwang nahulog kinigikan sa kahoy ug ila lamang kining giatiman sulod sa kapintulo ka bulan. Matud sa pamilya wala sila masayod nga dili diay legal ang pagatiman sa maong matang sa ihalas nga mananap. Maong tulo ka bulan pa ang milabay adi sir kini nila report ngadto sa DENR. Base sa initial physical assessment maayo ang kahimtang sa juvenile eagle o gidala kini ngadto sa Centro Liloy Wildlife Holding Facility alang sa padayon nga monitoring og dugang nga assessment. Gipahinom duman sa Centro Liloy ang publiko nga i-report og dili tipigan ang mga ihalas nga mananap nga nasamdan, nawad-an og puy-anan o anasa peligro og mukontak gilayon ngadto sa pinakaduol nga opisina sa DENR. Bagding ba hindi nuwebe, Chiril Unyot Lirazam sa BLFM o Radio Bagding.
1: 106.7 Ayan mga kabagtig ug kabalgadas kay bisan og kinsa unsa tanga klase sa mga mananap na si babaw sa kalibutan duna ginikatungod nga mabuhi. So salamat na lang kay natiman pero i-turn over gid gihapon na ngadto sa DNR. Samtang sa laing bahin nga mga kasayuran tabuktang ngadto sa ining naunsa man ni nagbuot-buot man akong cellphone og sulat ni Kay. Na daw lahat naman ni Noemi sa daw la Islamia ng tani. Sige, itong sayran ang dugang pang mga balita. Gikan usaba ni Bagting 28 Kimberly Namuag. Daw la Islamia drug dealer. Napusilan sa entrapment operation sa Maguindanao del Sur. Nan ang detalye sa report. Itong sayran, gikan ni Bagting 28.
5: BBC Live Report. Patay ang gingong miyembro sa Dawla Islamia ug usa sa mga dagkong tigbaligya ug mariwana ug sabo human nabusilan sa entrapment operation sa kapulisan baguhay lang. Gilang namatay nga si Abubakar Morsid Salazar nga giingong leader sa grupo sa kapinapulo ka drug dealers nga nag-operate sa Sharif Agwaka ug mga kasikbit nga lungsod sa Maguindanao del Sur. Sumala sa mga residente ug paryente ni Salazar ang bahin sa ilang kita gikan sa ilegal nga kalihukan gihatag ngadto sa mga nahibiling leader sa Dawla Islamia usa ka armadong grupo nga nalambigit sa mga pagpamumba sa Central Mindanao kaniadto. Mato ni Captain Steffi Salangget, spokesperson sa Police Regional Office, gipahigayon sa mga pulis ang entrapment operation batok kang Salazar apan misukol kini og giingong mibunot siya og kalibre 45 nga pistola og mipabutong ngadto sa mga pulis nga misulay sa pagposas kaniya. Daigo sa mga bala si Salazar og gidala dayon sa ospital sa Sharif Agwaka apan gilikara siyang dead on arrival sa mga doktor. Gikumpirmar usab sa mga intelligence unit sa Bangsamoro Police, 6th Infantry Division o 601st Infantry Brigade sa Philippine Army nga apil si Salazar sa ilang listahan sa mga nahibiling miyembro sa Dawla Islamia o Bangsamoro Islamic Freedom Fighters nga giingong nalambigit sa illegal drug trade. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting. 106.3
1: Radio Bagting. Bato mga balita gikan usab sa silingan ng mga rehiyon ug sa lain pa nahimo usab nga makaluluoy intawon gidangatan sa duha ka mga bata human nga nakabsan kini silang hinulamang nga kinabuhi kay naapil sa sunog ito sa Villa Consuelo Ozamiz City. Atong sayran ang detalye niini pinaagi ni Bagting 27 Daryl Ayaay. BBC
6: Live Report. Duha ka gagbay bata ang namatay human nalakip sa sunog nga midilaab sa Prok 1 Barangay Villa Consuelo Ozamiz City niini September 7, 2026. Base sa initial nga impormasyon, nahitabo ang insidente pasado alas 11:40 sa buntag o dali kini mikatap sa mga kasikbit nga kabalian sa maong lugar. Ang duha ka biktima mao mga bata ang lalaki ug babaye nga gikatahong 2 ug 4 ka tuig ang pangidaron. Wala pagipagawas sa mga otoridad ang ilang mga pangalan samtang nagpadayon ang proseso sa pag-ila o imbestigasyon. Dali usab nga misano ang mga bombero sa Bureau of Fire Protection Unzami City aron mapalong ang kalayog mapugngan ang pagkahilap niini ngadto sa ubang mga kabalayan. Sa pagkakaron wala pa matino ang eksaktong gidaghanon sa mga balay nga nasunog, lakip ang kinatibuk ang kantidad sa mga kabtangan. Padayon pagyapon ang investigasyon sa BFP aron masuta ang hinungdan sa sunog, ingon man ang kumpletong detalye sa insidente. Bagting 27, Daryl Kat, Ayaay, Sabal FM o Radio Bagting.
1: Agka makaluluoy mga kabagting at kabalkada sa gidangatan sa duha ka mga kabataan nga mga ahaka ang mga nagbantay niini mga kabagting at kabalkada sa ganong diin wa magidin taon sila na di parahe. Wala yung taon sila ma-rescue gilayon samtang dili pa kay tantong kusog ang kalayo mga kabagting o kabalkadas. Nan, mauto yung mga balita so nang bahin sa itong pagpanaguban sa lanog sa bagtingan. Standby kabagting o kabalkadas sa oras alas 5.22. 106.7
2: Radio Magbating.
7: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
8: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
9: Bulyat, ging nang kus doktor, likayan ko nula ko ang tamis?
10: O gaano nagkapi magkaanang nga tamis, wala Sir Max?
9: Ah, lagi, basiglas na ni.
10: Maunang taas imo sugar, murag precious bugas, may pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapay, lamina, makapaptik pa, maayo ni alang sa taas o sugar, o sa gustong aktibong kinabuhi.
9: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
10: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Itong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong bigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad Kugon, Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon.
13: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O bili lang ka na! Ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
14: Mabuhay Hardware.
13: Mabuhay Hardware, let's build together.
15: Experience the best accommodation from a hotel. The new
16: Pensione de Eliana.
15: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
11: si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Itong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
17: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabatik siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
18: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. May sulay ko niyang Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay mo ko. So, ano, maninda ko niya. May asa-asa ko. At na, sulay mo rin ba? Mawalay mo ko kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang higa sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
17: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
19: Third week of September is Alzheimer's Disease Awareness Week. Madalas bang nakakalimot? Hindi lahat ng pagkalimot ay simpleng katandaan. Ang Alzheimer's disease ay isang sakit sa utak na unti-unting nakakaapekto sa memorya, pag-iisip at kakayahan ng isang tao na gawin ang pang-araw-araw na gawain. Maaari itong magdulot ng paulit-ulit na pagkalimot, pagkalito, hirap sa pakikipag-usap o pagbabago sa kilos at pag-uugali. Ngayong Alzheimer's Disease Awareness Week, maging mas maunawain at mapagmalasakit tayo sa mga taong may Alzheimer's at sa kanilang mga pamilya. Huwag silang husgahan. Sa halip, makinig, umunawa at sumuporta. Kung may napapansing pagbabago sa memorya o pag-iisip na nakakaapekto na sa pang-araw-araw na buhay, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsusuri at gabay.
20: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
21: Ano?
20: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspal sa imong ex nga nilayas.
21: Oh no!
20: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: 106.5 na kabagting og kabalkadas dinhi sa tumpag panaguban sa sibyaan sa Radyo Bagting og Bell FM paghihapon. Oga kini atong tulumanon lanog sa Bagtingan. Nanag ang tulumanon nga hatod sa maing kabubuton. Mga nag-abag nini nga itong programa, mga kabagting o kabalkadas, ang mga produkto sa said Marketing Incorporated. Atong mga gusto nga makaangkon o himsog ganunay nga panlawas, ang said Panyawan Herbal Capsule plus Mangustin, makatabang nga kini ni ana. Ikan kay magpababa man kini sa high blood pressure, mayuma, goiter, ulcer, gout, TB, bato sa kidney, gallstone, apil ng diabetes o mga cyst o kon bukol-bukol, tumor, polycystic ovary syndrome o menstrual disorder o uban pa. Tungod kay ang said Panyawan Herbal Capsule plus Mangustin, milagrosong kapsula nga produkto kini sa said Marketing Incorporated. Basta said Marketing tatak, magaling! 531 mga kabagting og kabalkadas, nag-abag usab nini nga tong tulumanon. Once pag-auhags kanunay ni adtong mga nahutdan diha, mga nahutdan og tubil, na diha ang kinibitaw ang nahimutang ang Petron Gasol Station sa may Barangay Santiago. Dools Dibim, ang ilang lain pang branch na mimutang sa Dalang Duterte sa Gatas, Pagadian City. Anya sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta o ang branch na mimutang dool sa SMC College. Nga doon ay laing branches sa mas dumalinaw o rurog tukuran. O kanagipanagyahan ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde, Clarissa Bahamonde, ang tag-IAS Petron Gasol Station. Galing ni Hotdan magtubil diha. Sige, plaster na mga kabagtikog kabalkadas, gubikin kay nanatas kaduhang bahin sa hugna sa mga balita nga itong hatagan og pagtaga dini sa to ang pagbanag-uban mga kabagtikog kabalkadas ang mga balita nga diin gikan ni Bagting 29 Cheryl Onyut Lirazan gumikin kay sa iyahang headlines nga nagganayon 821 ka mga pulis gikan sa Police Regional Office 9 dinhi sa tuwa sa Bonga Peninsula gideploy sa BARM alang sa 2026 parliamentary elections. Ang detalyes balita atong sinan
0: BBC Live Report.
21: Gideploy ang 821 ka mga pulis gikan sa Police Regional Office 9 kon PRO 9 ngadto sa Bang Samur Autonomous Region in Muslim Mindanao pinagi sa 2026 BARM Parliamentary Election Send-off Ceremony kagahapon nga gipahigayon sa Zamboanga City. Tumong nini aron mutabang sa pagpanalipod sa katawhan o pagsiguro sa ilang katungod nga gawas noon o malinawon nga makapili sa ilang mga lider alang sa umabot nga piniliay. Atol sa seremonya mitambong usab ang mga election officers sa COMELEC Zamboanga City gikan sa District 1 o District 2. Gipadayag sa PRO 9 nga ang mga personnel gitahasan sa pagtabang sa pagmintinar sa kalinaw o siguridad atol sa proseso sa election o sa pagsiguro nga malinawon nga mapahigayon ang 2026 BARM Parliamentary Elections. Samtang sa pinakaulahing update kagahapon sa hapon, nahidangat na ang 400 ka mga PNP personnel gikan sa PRO 9 dito sa probinsya sa Basilan. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan, Sabel FM o Radio Bagting.
1: Daghang salamat sa nasangpit nga mga kasayuran. So ato alang ipanghinaot nga din ang ato ang tropa, ato mga katagi, kaning lalawigan, kaning pang-deploy, kaning 821 ka mga gikan sa PRO 9. Safe kining mahibalik usab dinhi sa atong dapit. Susama usab sa ubang mga kaning buhatan sa otoridad diin gipadala o gipadang deploy usab arlang sa mas hapsay o malinawon nga pinili ay dito sa bar. Hapit na na ba yun? O, September 14 na mga kabagting o kabalkadas niya, utso na taron. Samtang ang dugang pa nga mga balita dito sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag. May kalabdanan usab nining AFP o PNP checkpoint sa Kulambugan, Lano del Norte, gipatuman alang sa kalinaw sigon sa magbalantay brigade. Ani ang detalye sa report ni Kimberly Namuwag.
0: BBC Live Report.
22: Gikonfirmar karon sa 2nd Mechanized Infantry Magbalantay Brigade sa Philippine Army ug Lano del Norte Police Provincial Office kadunay checkpoint operation sa Kulambugan nga gipahimutang niadtong September 2 tuig 2026 aron masiguro ang kaluwasan sa publiko ug mapadayon ang kalinaw ug hapsay sa lugar. Gipahunong alas sa routine verification ng convoy nga gilangkuban sa 23 kasakyanan ug 5 ka motorsiklo nga giingong sakop sa MILF. Matud sa report, kapin katunga sa grupo nagsulob og uniforme ug pulos armado, apan wala sila makapakita og pagpamatuod sa naunang koordinasyon alang sa ilang paglihok sa maong lugar. Gipasabot sa AFP o PNP nga ilang girespeto ang nagpadayong peace process o ang mga mekanismo alang sa kalinaw. Giawag usab ang tanang hingtungdan nga makigoordinar daan sa husto mga otoridad. Ilabi na kung adunay dagkong konvoy aron malikayan ang dili pagsinabtanay o masiguro ang kaluwasan sa komunidad. Malinawon og profesional nga nahusay ang insidente, diin gitabangan sa mga security forces ang ang convoy nga luwas nga makabalik sa pikong Lano Del Sur. Mipasalig usab ang 2nd Mechanized Infantry Magbalante Brigade og Lano Del Norte Police Provincial Office nga magpadayon sila sa pakigdambayayong sa mga lokal nga panggamhanan, peace partners ug uban pang stakeholders alang sa kalinaw, seguridad ug kaligon sa Lano Del Norte. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radyo Bagting.
1: 106.7 FM. Ayan sa mga padayon paghihapon ng mga tinguha sa itong mga kasandaluhan o ba ng mga kapulisan sa nasangpit nga dapat aron mas mapahapsay ang eleksyon sa itong silingan nga mga pukanibitang rehiyon. Sumuog ito ilang mga panghinaot, mga kabagting at kabalkadas nga kini ang magmahimo nga malampusan. Sabi kas bahin sa mga balita, tabok na nga tos mga nakalap ng impormasyon na sabi bagting 20 shot ay Daryl Aya ay suspect sa pagpayuhot o ginadiling droga na dakpan sa lungsod sa Dumalinaw. Ani ang detalye?
0: BBC Live Report.
6: Nadakpan ang 38-anyos ng lalaking gila isip street level individual atol sa drug buyback operation nga gipahigayon sa mga personay sa Dumalinaw Municipal Police Station sa koordinasyon sa PDEA 9 alas 12:03 sa kadlaon nito September 7, 2026 sa Barangay Paglaom, Dumalinaw, Sambuanga del Sur. Nakuha gikan sa suspect ang upat ka gagmay pakete sa gituang shabu. Ana kopiskang illegal nga droga gitugyan ngadto sa Sambuanga del Sur Provincial Forensic Unit sa CAP Abilon Pagadian City alang sa forensic examination. Ang suspect ana nakaron sa kustodiya sa Dumalinaw MPS alang sa tukmang legal nga aksyon. Bagting 27, Daryl Kat ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.7 FM. Nagang salamat sa mga balita sa pagpadayon sa mga kasayuran o report paghihapon nga itong pag-asayran na ilalaking patay human gidunggab sa makadaghang higayon sa Zamboanga City sa itong suspect may surrender na. Ang sa pamagidin tayong kapuslanan sa pag-surrender o kinabuhi na kalas na yan. May nalang kayo ni-surrender. Ang report nga itong siren, pinaginibagting 29, Cherylo Nyotlirazan.
0: BBC Live Report.
21: Patay ang biktimang lalaki human gingong gidunggab sa makadaghang higayon sa suspect dito sa May Zone 2, Barangay Mercedes, Zamboanga City niyatong Domingo kadlawon, Setyembre 6, 2026. Gila sa mga otoridad ang biktima nga si JR Galvez Rodriguez hingkod ang pangidaron samtang ang suspect naila nga si Mark Concepcion Macario alias Unyok, 29 anyos ug magsamang residente usab sa naisgutang barangay. Base sa initial nga investigasyon na naglingkod si Rodriguez gawas sa ilang Pinoy anan niyang kalit nga gidunggab sa suspect sa makadaghang higayon. Nadala pa sa ospital ang biktima apan gideklarar kining patay sa doktor gumikan sa grabing samad dinunggaban nga nahiaguman. Sa laing bahin, voluntaryong misurrender sa mga otoridad ang suspect pagkaalas 3 sa hapon sa samang adlaw o gana nakaroon sa kustodiya sa Zamboanga City Police Station 4 Kolianan samtang giandam sa mga investigador ang tukmang kaso nga ipasaka bato kaniya. Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.7 FM. Alas 5:40 na, kabagting o kabalkadas, mo ito'y mga balita o gadiin na sayran usab nato ang gikan sa dakmayan sa pagadian. Mikan kay base usab sa headlines sa mga balita, single motorcycle, gibanggaan o tricycles tuburan, tricycle daw ni Nike. O gadiin na driver o gangkas na landig sa Balay Tambalanan. Galito'y disgrasya din sa dumigang itaon nga sa ka-aluminum van. Ano na'y karga nga mga case sa beer ang nabalintong. Haros ganito nga tubang ang bahin sa kural sa mga balay. O gadiin ang detalye ni Bagting. This is Chate Florence Zofima.
0: BBC Live Report.
3: Managsamang nanalandig sa Balay Tambalanan ang Managsamang nangalandig sa balay tambalanan ang ka-single motor lakip na usab ang driver ni ini human kini nga namanggaan og tricycle kagahapon sa Purok Mangga Barangay Tuburan Pagadian ang single motor nga namanggaan og tricycle mao kining Honda nga adunay color combination nga itom og pula nga gimaneho sa usa ka deserbi anyos samtang nga ang tricycle nga mao kining City 125 nga adunay sidecar og diin gimaneho usab sa usa ka 45 anyos nga individual sa pagbayag investigasyon sa mga otoridad na sairan nga ang single motor naglatas gikan sa Purok Kaymito paingon ngadto sa Purok Mangga samtang ang nasangpit nga tricycle kini usab ang nagbiyahe gikan matudpa sa may merkado publiko o paingon ngadto sila nga panimalaya samtang pag-abot matudpa sa lugar na hitabuan gingon nga kusog nakapadagan ang nagmaniyo sa nasangpit nga tricycle nga mao'y hinungdan nga nibangga kini ngadto sa single motor ese pa resulta nakabaton o mga bunog sa kalawasan ang driver lakip na ang ka single motor hinungdan nga dali kini gidala ngadto sa Zamboanga Doctor Medical Center alang sa dinay nga pagtambala samtang ang driver usab sa nasangpit nga tricycle ang nakasinati sa kinig pagpanakit sa iyang kalawasan. Sa kasamtangan, ang duha ka mga vehicle or single motor o ang tricycle ang nana sa kustudiya sa pagdiyan sa police station alang nausab sa tukmang disposasyon. Bagting, 17 Florence Ofima sa BLFM, Mugradyo, Bagting.
4: 106.3
1: Alas 5:42 na mga kabagting ug kabalkadas dinhi sa tumpag Banaguban kini ngatong tulumanon ang gihatod usab kini sa maayong kabuboton sa Vitron Vitamins Plus Iron ang inyong mga kanakan kay minus kay kinatulgan ang inyong mga pamilya diha kay dali ra kay makalimot og di ba kaha kay kulang kayos kanunay energy everyday ala Vitron Vitamins Plus Iron kini ang pwede kay tibok pamilya kay ang Vitron Vitamins Plus Iron vitamina pampamilya para sa puya o 0 to 11 months Vitron drops para sa mga nagidad 1 to 12 years old yan dilipad yun man nakalamoy yung tablitas ana sige Vitron syrup pagod gihapon hindi na nagtatango ng dropper lisa na nag kuan ka ng kutsara o tablespoon or tablespoon kaning sana sige nga lang ng isa kutsarita teaspoon Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas mga kabagting o kabalkadas. Pwede nanay, tatay, lolo, lola, ati, kuya, mga kabagting o kabalkadas. Nya, good for 1 month na kay 30 ka tablitas. Yun na ang Vitron Vitamins Plus Iron Food Supplement. Ini ang ginama sa RSB Life Care Marketing Incorporated o FDA approved mga kabalting o kabalkadas. Oras, alas 5:43 na.
4: 106.3 FM Radio Bagbag.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
23: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
23: Yes po. Nakailan ko na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa pagiliran ko.
5: Opo, tapos?
23: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
23: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
24: Are you planning to build your dream home?
25: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, ug uban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagbanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kalas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabii, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinungdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Itong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kogon na yun, Delphine Hitizo, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
1: Sed Kogon, Herbal Capsule, Basta Kogon, Lawas Bas Kogon.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol, tahagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-apil? Una, pagtipon og upay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imo pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box na nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
4: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
5: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
6: Pot naming mati kanion, pa-check up ko dito. Tapos duha pa gud ko sa Regan ug sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una. Maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala ang imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko gitan ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambag gikan sa aning produkto. Simbi ako din ang giampo no nga Lord, tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya ug to inom na pod ko 3 times a day kape gyud ko nga paragis bila-bila. Lisa Hiram Pausos, kuan ako 5'7".
5: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
8: Paragis bila-bila.
7: Paragis bila-bila.
9: Radyo Magbating.
10: Padayon ta sa pagtunod sa mga updates, mga balita paghihapon dinis tong pagbanaguban ang lanog sa Bagdingan. Nga to ang tulumanon uban sab ang kinibitang uban pang mga impormasyon nga mabati din sa to ang programa matag alas 5 ngadto na sa alas 6 ang tagnas buntag Lunes ngadto na sa adlaw nga Sabado. Mga kabagting og kabalkadas, nan garon naka standby na ang atong update gikan sa merkado publiko nya precious mga isda. Unya tong tan-aon kung pila ka mga isda nga pwede natong mapilian Okay, aron nga diin kamo po diha adunay ideya o gatagpila. O, nining buntagar po ni. Si ma-change na po din niya dapit mga alas 9, alas 10. O, basta kay karoon ng buntaga ni cover ha. So, atong sayra ng update sa presyo sa mga isda nga naka-display na sa merkado din Spaghetti and City ni Bagting 27 Daryl Ayay. Good morning ya.
8: BDC Market Report.
11: Yes, mayong buntag Bagting Disisay. Mm. Kalabi na sa itong mga kabagting o kabalkadas. Live kita dere karon sa may merkado publiko particular mismo sa may isdaan nga bahin. Ni mga oras sa ito ito nol kasintang ang presyo sa isda nga doon na kapilian, apan pipila pa lamang ang nag-display ng butaga. Karoon ato sa Iran Bagting Disisay. Tulingan Dalaulo 160, Ulo Puro 120, Bikas 160 ang kilo, Unod 200, Ikog 200, Tirai 140, Yellowfin 250, o Gamperit 140. Timbungan 160 ang kilo, Gutob 200, Sigarilyo 120, Bangos 160 hangtod 180 ang kilo, Solid 150, Salmon 160, Sari 250, Ito 150, Trakito 300, Katambak 350, Danggi 200, o Sakitong 300, o sa, kon 350 ang kilo. Sa Barilis, Ulo 300 ang kilo, Ikog 350, Panga 350, Shetka 350, Boneless 350, Belly 450, ug Antinae 250 ang kilo. Mao kato kasamtang presyo sa isda dinhi sa merkado publiko. Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaay sa Balapem o Grandview Bagting.
10: Agad salamat sa nasangpit ko presyo diya sa merkado. Giya to sa to ang mga mamalitay garong buntaga. Sa Pigas Bahin, LGU Kumalarang na nibisita subang community colleges aron mapanindot pa ang Kumalarang Community College. Italius report ni Bagting 43, Jen Sanchez Lumabang.
8: BBC Live Report.
12: Nibisita ang mga opisyalis o department heads sa lokal nga panggamhanan sa Kumalarang sa Magsaysay College, sa Magsaysay ug Salay Community College sa Salay Misamis Oriental. Aron personal nga masuta ang ilang mga programa, pamaagi sa pagdumala sa mga inisyatiba nga mahimong gabayan sa pagpalambo sa Kumalarang Community College kon KCC. Apil usab sa learning visit ang Organic Agriculture Farm sa Balingasag ug ang DOST DAS PTRI Selk Center sa Villanueva, Misamis Oriental, diin ilang nasuta ang mga maayong praktis o inisyatiba nga mahimong ikonsideral sa Kumalarang aron mapalambo ang lokal nga agrikultura ug mas matabangan ang mga mag-uuma sa lungsod. Nagpasalamat si Mayor Balong Molina sa mga lokal nga panggamhanan ug mga institusyon sa Misamis Oriental sa mainiton nga pagdawat ug pagpaambit sa ilang mga kasinatian. Ang maong pagbisita usa ka lakang sa pagkat-on gikan sa mga maayong praktis sa ubang lugar ug sa pagpangita og mga bag-ong ideya nga mahimong mapahiya angay para sa mas lig-on nga edukasyon, panginabuhian og serbisyo publiko sa Kumalarang. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa BLFM ug sa Radyo Bagting
10: 106.7 Radyo Bagting. Lagit na usap ang balita gikan ni Bagting 29 og diin na to ang sayran o Bagting 28 day ang balita usab nga may kalabutan ni ini.

0: Gilauman nga moapil ang mga LGU ug MSMEs gikan sa tibuok Zamboanga Peninsula aron ipakita ang lokal nga mga produkto, turismo, kultura, investment opportunities ug talento sa rehiyon. Pinaagi sa Zampex 2026, gipalingon usab ang kooperasyon tali sa gobyerno, LGUs, negosyante ug industry stakeholders alang sa mas inklusibo nga pagpalambo sa ekonomiya sa Zamboanga Peninsula. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radio Yo Bagting 106.3
1: Radio Bagting. Ayan, alas 5:56 na mga kabagting o kabalkadas. Dinis ito ang pagpanaguban. O gamooto yung mga nagbalita ang ganiin. Kalap sa mga bagting reporters ni ining buntaga mga kabagting o kabalkadas. Amtang sa pikis bahin sa mga nagahulat usab sa ilahang resulta. Resulta pa more mga kabagting o kabalkadas. Og diin ang ato ang sayran kay ang resulta nga basis gihatag ni Nikki garong gabi naman. Resulta ni kagabi 636 sa istra 636 o sa istres sa is. Ayan mga kabagting o kabalkadas, din ato ni good morning on dire. Makugihan kay nagpadangat sila mensahe si sa gihapon maig buntag ni Johnny Cuba. O maig buntag listening from Barangay Don Jose Dina sa Bonga del Sur. Napod si Roberto Janon diya sa Barangay Nangka Dina sa Bonga del Sur nas Jingjing Hiroyla Larazan. Ayan, have a blessed day ha. Watching from Capital Bazaar, Pagrian City. Salamat. O gingon man Don Tormis diya sa may Barangay Kamalig Dumalinaw. Banix Mucha Bamunga rin sa Tabina. Jojo Ramos Malong rin sa Dumalinaw. O gingon man Jocelyn Bargayo, always should listening from Poblacion San Miguel sa Buanga del Sur. Na si Nori Amor Prahes, may buntag sa Love Victoria Aurora, Lady Heart Amor and Ivan Duong. O Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon. God bless. Salamat ma'am. Diha sa may Kulumulabi. O gingon man isa pa iwa na ko nabasa mga kabaay dara. Si Tats Laskunia, maing buntag, Gineban, watching from Gitran, Domingag, Zamboanga del Sur. Ayan, muna mga kabagting ang kabalkadas. O ingon man ha, ay mong kalimot sa gihapon mga kabagting ang kabalkadas kay nagpahimang no gihapon ang buhatan sa National Telecommunications Commission. Hindi mo magpalinla sa mga messages ng inyong mga dawat ng mga scams. Di ina. O ayaw gid pagpataka o galing o click sa mga malisyoso nga mga links. Nagalap nag pinagi sa text messaging o di ba ka online platforms. Adunay mga mensahe nga nagpakaroon ingnon nga gikan sa mga bangko, ahensya sa gobyerno o mga telecommunications companies aron nga makapangilan. Ihangyo ang tanang katawhan nga dili mag-click, dili sa pamilyar nga mga links o dili maghatag og personal nga impormasyon o one-time password o paniguruhon ang pag-verify sa tanang mensahe nga madawat. Palihog i-report na dayon sa service provider o di ba ka sa NTC Region 9 aron nga gilayon kining maaksyonan. Ano, wala may igong oras sa pagpadayon pa din sa to ang tulumanon. Ugma na podpohon sa mangtak nagsamang istasyon. Salamat kis makanunay yung pagpakiguban sa Sibian sa Radyo Bagting o Bell FM. Words nga, mga pulong sa pagpadasig nga taybilin nga na kaninyo na sa Philippians chapter 4 verse 7. And the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Jesus Christ. In Christ Jesus. Thank you so much sa inyong pagpakiguban. Kana mo hangtod ugma po na usbagting 16 Vanessa Cagas tumakmol may bunta. Oras sala 106.3
2: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ibang sa Radyo Bagdix, Bell FM, alas 6 sa buntag.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
3: Pagtinganan sa katawan, sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawan. Pagpagtingan ang mga mapahimus lanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ubudaig sa katarong ug kalambuan. Pagtingan sa katawan.

96.7. Rádio Bagbaquim. Rádio Bagbaquim.

0: Alas sa 6:08 na itong oras, sa kabag nagmalkada sa mabunta, ganin yung tanan, adlaw garon nga Martes, sa pizza, 8 na sa buwan, sa Setyembre, 2026, sa kabag nagmalkada sa welcome kamong tanan, dres ng pagpanaguba sa programa nga Bagtingan sa Katauhan, kumusta? Pagadianon sa Masurian, sa glagip na usab, sa mga kasikbit nga mga kalungsuran o probinsya, no, nga nagpaminaw ni atuang tulumanon sa kanunay, usa ka maayong buntag kaninyong tanan kabagtig kabalkadas sa tanan atong mga mag-uuma may buntag usab sa tuang mga drivers sa tuang mga ginang or requirement dayron no wellness break man dayron sa mga estudyante wa dayroy kuan wa man dayroy tawag niini kining klase ang mga estudyante kay 1 week man yata sila nga naka wellness break kabagtig kabalkadas oo. So kaninyong tanaan, may buntag, laing adlaw na usaba, alang sa tuwa nga tulumanon ang programa nga Bagtingan sa Katauhan, kabagtig kabulkadas, alang sa inyuhang mga mahinungdanong pabagting o dibaka mga katuyuan, pwede mong mapadangat sa itong text line 0938-2077-614. Tungos bon, ang atong text line kabagtig kabulkadas, no, 0938-2077-614. Muna ito ang text line. Alam sa inyo mga mahinungdan ng pabagting or di ba ka mga katuyuan. O ginawat paunta, no? Nga nakapatubil na mo kagahapon, stilan. Pagkagyong limuta, giday na ako. Kuan man di ay. Increase man di ron sa presyo sa petrolyo. Nikolay. Pagkagyong limuta, nga wala nakapatubil kagahapon, ang kalimot, way gahom, lagi ko kabagtig kabalkadas, no? So ang saka karon no sa diesel ug sa gasolina dul-an sa 5 pesos no dul-an sa 5 ba to ang krudo ang gasolina mo'y 5 depende matud pa sa gasoline station nga kung asa mo magpatubil no effective karon alas 6 sa buntag no so kung nagaling nakapatubil mo gahapon mayo. Pero mo kapatubil, sama na ako. Utong na lang kita ni, no? Utong na lang kita ni nga saon man nga pagka mang yung limuta kabagtig kabalkadas, no? Nga karon man di ay Martes man day karon, adunay dakong nga increase sa presyo sa produktong petrolyo. Ano kay ngon ba? Nga rollback sinintabos, di ba? Rollback og sininta boss increase og pagkang dakua aha na may hustisya in town ani oy di ba aha na may hustisya ani ato ang kuan kining presyo sa produktong petrolyo nga pirmi na balang ning gasaka no pwede ba nga ipa-experience pod sa mga motorista ning mag-rollback og 5 mag-rollback og 4 mag-rollback og 3, no? Sukad-sukad, kabag di kabalkadas, wala pa kita nakasinati og rollback sa gasolina nga maabot og 5 pesos. Di ba? Pero pag musaka, kabag di kabalkadas, pastilan, pagkang taasa, no? Pagkang dalia. Then ang resulta ra ba ni ini, no? Ang resulta ni ini, kabag di kabalkadas, katong mga gasoline station, maskin pag mga old stocks, pagtanaw nga musaka, hala, magpasaka po dayon. Di ba? Naingon ini nga mga kuan, kining tawag nini, ingon ini nga klase sa mga oil companies kabagtig kabalkadas, no? Nga basin pag old stocks ang ilahang mga petrolyo, pagkangalan nga dunay nahitabong increase, magpa-increase po, pwede nga ipahurot ninyo ang inyong old stocks, di ba? Ihota sa ninyong old stocks, ayha mo pagpa-increase. Kaya ang inyohang pagpalit niya na inyong kanang old stocks, kato pa man ang barato ang presyo. Oh. So, manghinaot ta nga, doon na paghihapoy monitoring ang atong task force diri sa Dakbayan sa Pagadian o sa probinsya sa Zamboanga del Sur. No? Manghinaot ta nga doon na paghihapoy close monitoring. Kay, doon na rabagay mga negosyante nga mapahimuslanon. Di ba? Di gina ikalimod. Di gina ikalilong sa tanan. Nga doon nagyo yung mga negosyante nga kusog kay mo pahimulo sa higayunan. Dili porket nga dunay increase sa gasolina o sa baka sa krudo, magpa-increase pud mo, no? Pwede mo magpa-increase kung ugaling nang mabinan ang balik-balik sa kuan sa kining task force nga allowed lang nga magpa-increase ang atong mga gasoline station if ever nga bag-o ang ilahang mga stocks. Ang sabay buot pasabot sa bag-o. For example, karon dunay increase, di ba? Dili magpahatod sila karon og kining bag-ong stocks sa ilahang petrolyo. So pwede. Pero katong niaging semana pa nagpahatod, nya pagkahuman kay pag-increase karon magpa-increase pod. Ayaw pod mo oy. Magabagabaan baya pod mo ana. Kung dili mo mo kuan, dili mo mutuo gaba. Aw. Ang inyohang sampot tub na kuan na. Kining naray mo tubo nga bukol ana, di mo makontento sa kining inyohang na ginansya sa mga nang labay mga adlaw, no? So mama na, so task force atong awagon. Close monitoring ta karon, no? Monitora og tama ang tibuok gasoline station. Di ba? Kay old ba na or new? Paunsa ba mahibaw-an ang new og old kabag di kabalkadas? No? Mahibaw-an ang new stocks kay naman na sila gipahigayon monitoring. For example, moingon karon nga, okay, Martes adunay pagsaka. So expected kabag di kabalkadas, no? Nga anang mga tungang gabi eh, o di ba ka, sayo sa buntag sa Martes, dunay niabot nga tangke nga naghato dito sa gasolina or krudo. No? Pero if ever nga wala gani, sabot pa sabot, old stocks pa na ang ilahang petrolyo kabagtig kabalkadas. Okay? So, magingon nga, sabot-sabot lang kunta dire, sinabtanay lang kunta, di ba? Kay, bintaman ang negosyante, tungod kay permi man nga ginansya. Pero kining mga konsumante, perming makaluluoy kabagtig kabalkadas, di ba? Perming makaluluoy kay wa may mahimo. Kung unsay ipresyo sa mga gasoline station, sa mga baligya, mupalit naman lang yung ka. Kaya saon ta man, kinahanglanon man, di ba? So muna ingon nga sinapta na ilang gutano, dita magingon nga magpalabi nga gusto kita mong ginansya kanunay, kay sagad sa mga taong bintahuso, no? Maka-income man itong dinagko, pero ang ilang mga pamilya kay magsakit. Mahorot na po ang ilang kwarta nga kining kuan. Ilahang kwarta kabag di gabalkada sa pagpahospital sa ilang kabanay. Ang nagingon ba nga, muna yung dili usahay, di gawin mo tugot ang Ginoo kabag di gabalkada nga kanunay yung maminta sa imong isig katawo. Amen, tadri, igsoon. Anyway, kabag di gabalkada, alas 16 na itong oras. Tari pagihapon sa tuwang pag-panaguban. O, kagahapon ba, nalingaw ko sa kuan, nalingaw ko sa kinibang pamahayag no ni Senador Mig Zuberi kabagtig kabalkadas. Ako ang ipabati sa inyo ha kabagtig kabalkadas. Abi ko ba o kita lang ang wa nakasabot kabagtig kabalkadas kuno sa na nahitabo sa tong gobyerno karon, no? Abi ko naglibog ko nga ano ba ang sabi nahitabo karon sa tong gobyerno kabagtig kabalkadas nga gubot man kayo. Ay, naa, paminawa ninyo ang pamahayag ni Senador Mig Zuberi kabagtig kabalkadas. Diba, makaingon mo at least, no? Nabatian na po ni Senador Mig Zuberi.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Ano klaseng bansa natin, Mr. President? Di ko na talaga maintindihan ang ating bansa, bakit ganito tayo? At hindi na natin napigil itong kalokohan na ito. I just had to say it.
3: Radio Magbating.
0: Mga ito, kabagay ka ba? Paling ako ni Mig Zuberi, gatanaw ba? Wanagi daw siya, nakasabot, no? Anong kalukuhan to, Mr. President? Hindi ko na alam kung anong klaseng gobyerno ito.
3: Radio Magbag.
0: Abi ko bag nasayang, no? Abi ko bag kita lang kabag nagabalkadas ang wa nakasabot kung unsa na ang nahitabo sa itong gobyerno. Karon kinabatian na gini ni Senador Mig Zuberi.
3: Radio Magbag.
0: Ha? So mo nagingon kabag nagabalkadas, ambot lang po doy kami gani, umikasabot kung unsa inyong kadramahan diya sa Senado.
3: Radio Magbating.
0: Wagay may nakasabot kun ambot kun hagin padulong ang inyuhang mga desisyon.
3: Radio Magbating.
0: Kun unsa inyong mga desisyon dihang dapita nga wa mo nagkasinabot, no? Ang makaluluoy kay kining mga yanong kaming mga yanong mga katawhan mao'y apektado kay kun unsa inyong mahimong desisyon mao'y masunod.
3: Radio Magbating.
0: Nagiingon gabag di gabalgadas nga hala sige tarungan na diha ang inyong desisyon sa kinabuhi oy mga senador.
3: Radio Magbating.
0: Karon dili in town pod maingon ang moingon ang mga katawhan nga hindi ko na alam Mr. President kung anong klase gobyerno ito. Hindi ko na talaga naintindihan.
3: Radio Magbating.
0: Ay amot na lamang. Nagiingon gabag di gabalgadas nga ambot sa langaw pulang lubot.
3: Radio Magbating.
0: Diba? Dagagig mga kadramahan karong mga panahon na, oy! Oh, ano makaingaw mo kudahan kadramahan? Diba? Hantod karon, panahon man ang impeachment trial, no? Gipag napagawasan og warrant of arrest, BP Sara. Din kagahapon kay, gidakop na si Martin Romualdez, diba? Nadakpa na si Romualdez, kabagtig kabalkadas, sa kaso nga plunder. Oh, plunder man to yung kaso nga giatubang. Nagiingon, no? Nga, ambot, kung sa pagka ni kadramahan, ining kalakihan eh, mapreso bagyo gani hangtod sa hangtod si Romualdez tungod kay dili man available ang iyang kaso or base nun niya o pagabot sa kining umabot nga mga adlaw, bawion na po ni ang iyang kaso kabagtig kabalkadas.
3: Radio Magbating.
0: Diba? Kaya nga tabag, kung sa'yo kay Kwano, kung sa'yo kay mahitabo sa tuang kining nasod kabag di kabalkadas, nga ultimo ang ato ang mga kining elected officials wa man nagkahiusa, mura man o kining bitong nagsanta iya o luwas sa kaugalingon ba?
3: Radio Magbating.
0: Nagsanta iya ay o limpyo silang kaugalingong mga hugaw.
3: Radio Magbating.
0: Diba? Nagsanta iya ay o pahumot sa mga butante kasamot na tong dili mga last termer.
3: Radio Magbating.
0: Oh, dunay uban kay playing safe lang kayo, no, pahilom-hilom lang. Dunay uban kabag di kabalkadas kay vocal pod kayo. Basta kay si Migsubira ra gid ako ang gikatauan karon kay ano bang klaseng gobyerno to Mr. President? Hindi ko na talaga alam.
3: Radio Magbating.
0: Nahimo na hinoon nga kuan kining na nahimo na hinoon si Subiri nga gikatauan sa publiko tungod kay sa iyang pamahayag mura na hinoon nga kuan na miyembro sa LGBTQ.
3: Radio Magbating.
0: Ay dako. Ambot magkatawan ang kita ng kalakihan eh. Nagingon nga ikatawa na lang nato ning tanan. Kato seryosohon kabag di kabulkadas, wag yapon tay mahimong, wag yapon tay makuha nining at mga kadramahan sa to mga senador.
3: Radio Magbating.
0: Di ba? Wag kita makuha nini, wag tay madaw-daw kabag di kabulkadas, kato seryosohon mo nang kamo dihang nagpaminaw, no, kamong dihang mga nagatang bitaw kung nunsay mahimong resulta sa impeachment ni VP Sara, unsay mahimong resulta sa pagdakop ni Saldico, o kisa pa man na diha ang gustong dakpon, sige, ayun niya sa risuha, oy, no? Kaya siguro mo, gikabuangan sa mga gobyerno sa kuan, sa atuang gobyerno, aron nga mawala, hatagan na mong ayuda, no, mahilom ang tanan.
3: Radio Magbating.
0: Ano naman ang ibuhatan sa gobyerno, no? Gamay nga kasikas, kabagdig, kabulkadas, aron nga mahilom ang mga isyo, hatagan mo kayuda kami og salamat congressman.
3: Radio Magbating.
0: Salamat mayor.
3: Radio Magbating.
0: Diba? Mga nagabagdig mo man tinuod. Mga man tinuod gyud sa karong mga panahon na nagingon mo nag mga mogoro nakaingon sa Subiri nga hindi ko na talaga alam president kung anong klaseng gobyerno ito.
3: Radio Magbating.
0: Ay nako, patunto pa mo.
3: Radio Magbating.
0: Patunto pa. I love you BBM.
3: Radio Magbating.
0: Kita mo kalimot ni ang aking presidente si BBM. I love you BBM. Hindi magnanakaw, hindi sinungaling. I love you BBM. Nadaot sa I love you BBM ang tanan.
3: Radio Magbating.
0: Karon igora gyud gidula-dulaan sa gobyerno ang kanyang katawhan. Ang tagaan lag ayuda wa na hilo mang tanan. Ay nako. Oh. Ona. Ala sige. padayon mo diha sa inyong kausa. Ha? Padayon mo sa inyong kausa, kabagdig ka bulkadas, kay karong mga panahuna, no? Santa ayahay tagpaningkamot ni Riyoy. Oh, santa ayahay tagluwas tong kaugalingon. Marag mga politiko nga nagsanta ayahay og luwas ilang kaugalingon, nagsanta ayahay og pahumot, santa ayahay og paningkamot nga dili mahimong baho sa mga butante. Radio Magbating. Alas 6:23 natong oras, kabag di gabalgadas, restong pagpanaguban. Ang atong tulumanon sa kanunay, nabagan kini sa Camp Health Multi-Specialty, nga nahimutang nga sa CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Charlo Bayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Ayon pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maosla si Dr. Gino Olabancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. O gingon man, si Dr. Janine Aliponso, sa pediatrics. Alas sa dugang kasayuran, pwede mo tawag or mo text cell phone number 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Radio Magbating. Maing buntag di ay, atong tibay, good morning mga kabagkabalkadas. Good morning ni Kinsa Mani. Maing buntag di ha, Sinyang Kaliso. Good morning Rosalinda Liripin sa Maymulom Lapuyan. Good morning taga Rigla Gipos, John Rewelen, Calvis Arisgado sa May Alegria Pagadian. Good morning Juanita Salderon Calderon Tilaon. Good morning Jingjing Larasan, Maing buntag sa May Capitol Bazaar Pagadian. Good morning po, tanang taga Purok Malinawon, Barangay Kulumulabi, Zamboanga del Sur, Vanix Ababunga sa bahay Baganyan Tabina. Good morning. Tanang taga Kamalig Dumalinaw, Dondon Termis, good morning. Ingon man gabag ni Gabalgadas, good morning ni Kuya Butchoy, no ni Kuya Butchoy Leyte. Good morning Kuya, kumusta man? Sa itong pagbalik, kabag ni Gabalgadas, no, ito ipabati sa inyo ha, ang nadumanggong kagahapong adlawa, no? Doon ay mga ningkatap nga mga post sa social media. Human nga gipost kini sa Facebook page ni Kapitana Che Tampos. Mahitungod sa oil spill dire sa may barangay Tiguma, Pagadian City, Kabagdig, Gabalkadas, no? O kini ang gikumpirmar kagahapon ni City Councilor Lansco ang nahitabong oil spill dire sa may barangay Tiguma, Pagadian City. O ingon man, adunay panawagan ang konsihal sa Dakbayan sa Pagadian ngadto sa tanang mga gasoline station owners, no? Aron nga dili na mahitabo ang or masubli pa ang oil spill kabag di Gabalkadas nga nahitabo sa barangay Tiguma, Pagadian City. At ang isa to ang pagbalik ang kumpirmasyon, no, ni Konsihal Lansco diri paghihapon sa programang Bagtingan sa Katawhan alas 6:26.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Pangatlong patunod ko sa inyo, lalo ako sumubo. Wala namang makamaga ko pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ko. Sabukan mo na nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako eh, maganda. Maraming nagpapatunay na ganun, ikaw ko maganda. Ayun po, dinilan lang po ako. Dalawang karpet. Ako sabukan ko lang. Doon ang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katalan ko. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Seth Living Testimonies.
8: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatun nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
9: Tinood yun na ang Seth Liniment nga Giyaplas na ako sa ako ang pagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, 10 element. Niuga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
8: Ang said element oil sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
9: Direko,
0: yan basa ng gani.
7: Living Testimonies.
10: Ang lubi dili lang kahoy, kung dili, tangin na bunghian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
11: Experience the best accommodation from a hotel. The new
12: Pensione de Eliana.
11: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
10: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
13: Ana.
10: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
13: Oh no!
10: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City, ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Radio Magbating.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingin sa katatauhan.
0: Balik na kabag ni Kabalgada sa tawag pagpanaguban dari paghihapon sa programang Bagtingan sa Katawhan ng Sibian sa 106.3 Bell FM o gingon man sa DXBZ 756 Radyo Bagting Station sa Bagayang Broadcasting Corporation. Ang ato tuluman ng usap, hatod ka nato sa Eliana Bayview College, the Builder Future Leaders, ginahimutang sa Balangasan Pagadian. Doon ay kursong kitanyag sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, Bitivitad, o BAELS. Ang Eliana Bayview College, sa kapribadong tulungan, na panubos kag tuition fee, may naman paglangan pa kung gusto mong eskwelag kulihiyo, gusto mong makahuman, pilian ninyo ang Eliana Bayview College. Pwede mo makapili sa inyong klase, buntagon, hapunan, or panggabi eh. Good morning dai ni Rialin Bansil, yasa may liyasan pitugo sa Mangga del Sur, sa tanan may buntag kaninyo, mga kabagtig, mga kabalkadas. O gingon man sa 5 RGS Tour, yasa may Burangay Balatok, Pagadian. Good morning. Ang buntag usap ni Sir Mendoza, yasa may Purok Mahayahay, Barangay Dao, Pagadian City. Good morning sir, kumusta man mo? O sa tanan, diha napita, may buntag, tanan taga Dao. Good morning sa inyo ha. Alas 6:32 datong oras sa Kabagtig Kabalkadas. Oh, matod pa diri nganong unsa ni? Oh, ngano dong napriso si Romualdez. Gumikan sa iyang kaso lagi nga plunder. Oh, plunder at the same time Kabagtig Kabalkadas kay tuwa siya sa ospital. Diba? Nagingon ba, sagad yun kabag di gabalkada sa mga politiko nga mga kurakot, bitaw kay kung mga dakpan, kay mga hospital, mandayon. Magpasakit-sakit na yun. Sa panahon sa ilang pagpangaukaw kabag di gabalkada, kay wala man, lagsik man kayo. Pag panahon na nga nga dakpan na, kay halaka, mga hospital lagi ay. Magsakit na lagi dayon kung ugaling mga dakpan na mga kabag di gabalkada. Ha? O magsakit na gin sila. No? Wala gi politiko nga kuan, gamay ra gyud ka pipila ra gyud ang mga politiko nga mga dakpan kabag di kabalkadas gumikan sa pagpangurakot nga maingon tag dili mga landig sa balay tambalanan. Sagad gayud kay malandig sa balay tambalanan, mura bitog gakuano best actor of the year. Radio Magbating. Anyway, no, managingon nga unta no makabot na ang hustisya sa kiningatuang nasod pero mula gipod. Sin pag nga i-kuan, bilangguon ang usa ka politiko nga maingontag ng urakot ang pangutana sa iyang pagkabilanggo, mabalik ba ang kwarta nga iyang gikurakot, iyang gikawat? Diba? O mo na pangutana na ito kabag di gabalkadas. Sa pagbilanggo sa usa ka politiko nga nangurakot o nangawat o tamag kwarta sa panudlanan sa gobyerno, mabalik ba ang kwarta o kutob lamang sa pagkabilanggo nga walay kining bail ban ang usa ka individual. Radio Magbating. Alas 6:34 atong oras dirita samtang sa Picas Bayan sa Glasgotanan kabag di kabalkadas sa ko nang gikaingon kaganina no nga gikumpirmar ni City Councilor Lance Samuel ko kabag di kabalkadas no ang post ni Kapitana Che Tampos mahitungod niya itong oil spill diri sa may barangay Tiguma, Pagadian City. Diri bitaw dapit sa may traffic light. Kinibitaw nga gipanagiyahan man ni siya ni former City Councilor Troy Asugas. Katubitaw ang kanhing petron nga ang pangalan karon kabag ti Gabalkadas kay Piffy Wells, no? So niya ang pamahayag ni ang kompirmasyon, no? Ni City Councilor Lance Samuel ko. Ingon man, ang iyahang panawagan ngadto sa mga gasoline station owners.
13: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdiglan sa katatawhan.
14: I received a report coming from the barangay last night, mga past midnight naman siguro to, or what? No, almost midnight. Sorry, almost midnight. Naado na ni maho na oil or kanan ni mahong crudo ba? Or I mean gasolina ang pagkaingon na diha daw sa may sapa sa likod sa Petron, no? So syempre gipaduan na to sa tuang CDRM o. So they found out gyud nga naay mga traces of kaning petroleum, no, sa palibot sa maong kaning Petron station, no, sila. Check nila ni Sir Vince Kipot, no, sa itong CDRM, no, nakita sila traces sa kaning petroleum, no, palibot sa kaning maong gas station, no. So I think ito right then and there wag lang itawagan ang Bureau of Fire. Naabot po daw sa ang PNP, nag interagency reaction na yun sila kay delikado magunakot kaya it's flammable ba, no? So what ka ba, no, whether diesel ba or gasoline ang ano. Okay lang unta kung diesel kay dili kayo na naka dili na kayo na nakakusog ang kalayo pero gasolina murag kusog yun. But nonetheless wala pud ko kada watong report if but whether gasoline ba siya or diesel, no, but ning immediate yung respond di ang fire kay delikado ka na mo create magud siya og kaning nanya magpatakag labay og upos og sigarilyo lang ba, no? So mo ignite mo mo flare up, no? Yeah. So moto, and then I think we're gonna temporarily ilahamang gig pa-stop sa operation, no, by gi-pa-stop sa barangay operation sa maong gas station Then nagkanda ko nga investigation. I think ning enter na po sa picture ang ato ang office of the building official, ang ato ang city environment natural resource office. And I heard no nga murag I don't know if na dayon ba murag ning kuan man yata ang EMB man yata na Environmental Management Bureau. And then ang of course ang ato ang BPLO siguro kung unsa bay kuan kanang sayang business activity. But sa initial reports sa CDRM mo na ako nadawat is murag naagi leaking from the murag reserve tank ba? So murag kailangan gina siya imbestigan siguro kay dili man siya basta-basta makita. Mo pa na ang information nga na ako. Sorry mo pa na ako ma-share. Right after this press conference siguro mo-utan ako. Check ko dito sa City Mayor's office if tanda ba sila yung mga additional reports. But as of ganinang mga alas dos or alas tres mo may nag-istoryanay ni Engineer Vince Kipot, may report man siya nga na drain na daw ang mga tanks. So, hinay na daw ang kaning leak. So, meaning, dito gagalikan sa mga tanke.
15: So, walay operation karon kanda mo ang station?
14: I believe so.
15: Okay. Kada
14: dapat siguro wala sa siguro sila operation.
15: Okay, ang fire truck, naman niya punto karon is stand by man?
14: Oo.
15: Okay, so...
16: So, Sir Lance, it's the first incident here sa local nga gasoline station in Pagadian.
14: So, akong...
16: It's the first report.
14: So, akong pag-hibro lang ha, as a... Kuan, as a elected official, marag mo pala ako ang na saksihan, no? I mean, mo pa ako ang nakanang na-abdan ba? Siguro, sa mga previous, wala kay Kuya knowledge pa. Paayon kayo siguro, ma-bisita po ninyo, mga kawan ni isa itong media, para maka-interview po. Based sa video na nadawat na ako, ang discharge sa petroleum, gagikan man sa ilang, murag discharge sa ilang culverts.
15: So, nindiks yan.
14: So, there might be an internal leak. Maayon na-report dayon, at least na-respondihan dayon ba? Paspas po ng action sa atong barangay.
16: Thanks, Lance. Panawagan usab dito sa mga kuan, sa uban ng mga owners sa mga gasoline stations in Pagadian. Para
14: yes, of course, no, sa tanang mga na ay likewise, mga the same, no? Similar na business or anyone na handle o a huge volume of petroleums, careful, extra careful kita kay kabalo kita unsa ka peligroso ang kaning mga moang petroleum, especially kung ma-expose no sa heat, sa flame no, na maka-cause gyud sa uga dakong sunog, dakong disgrasya. So extra careful ta. And sa ato mga gasoline station, maybe we intensify our periodic checks no sa ato mga pipings, sa ato mga tanks. Of course, namin dyan ay wear and tear. So, extra cautious lang tata para malikayan ng inani. Wala pagod ma-determine up to what extent ang nahimo niyang damage no sa ato ang environmental aspect pa.
17: Hazardous.
14: No? Aside sa hazardous, kung ano ganing flammable pa yun. No? So, delikado niya. Nabigid na yung tendency nga. Di bigid na ingon. Bisan pag imo nang isagol sa tubig ang oil
18: siga gid siya
14: mo dili ang kon bigid ana ang characteristics bigid sa oil and water bigid na sila magmix mo separate bigid na sila.
19: Radio Magbating
20: mulaban sa katawhan mudapig sa kamatuoran pagtigil sa katawhan.
0: Alas sa 6:41 na itong oras, kapag nagkabalga na sa motoy pagpaklaro ni City Councilor Lance Samuel Co. kabahin sa oil spill nga nahitabo dira sa may barangay Tiguma, Pagadian City, ang kanhing Petron Gasoline Station nga karon mauna ang PV wells, no? O gingon man, kapag nagkabalga na sa panawagan nga to sa tanan ng mga gasoline station owners nga kanunay nga monitoro ng inyuhang mga reserve tanks, kung galing wala ba na yung mga leaking aron nga dili na masubli pa kabagdig kabalkadas ang oil spill gumikan lagi kay delikado kayo kabagdig kabalkadas samutna kuno galing ang nagleaking gasolina, no? Hangtod din kasamtangan wala paghapon masuta sa tuang mga kinorpadayon pang investigasyon rather sa tuang mga kapulisan lakip na usab sa tuang mga personahe sa CDRR mo kabagdig kabalkadas kay kagahapon matud pa no wala pa maberipikar kung unsa nga kining klase sa oil ang naglaliking, no? Ingon man, dili lamang kay kini kabagdig kabalkadas ang unang higayon na nga dunay nahitabong oil spill diri sa dakbayan sa Pagadian kay ngano man kanyong kanamduman kuwa ko masayop natong nakalabayng tuig, no? Ang diri pod sa maya Petron na Santa Lucia, no? Petron Santa Lucia kanapod nag oil spill po na kabagdig kabalkadas. Moto nga, di ba? Katong nga ang iyang oil spill, kinaabot na dito sa dagat, ang katong naglatab na kabagdig kabalkadas ang tubig. So, delikado magod ni kabagdig kabalkadas, kinimatawag tag mahitabo ning oil spill. Nga naman, kay lagi, no? Gawas nga makadaot sa kinaiyahan, makadaot sa kining mga katawhan, samot na kuno galing, imuha nga malanghap ang iyang kining baho, kuno galing kabagdig kabalkadas, nay magpasagad og labay sa upo sa sigarilyo, sigurado gyud nga mudilaab kabagdig kabalkadas samot na pananglitan kining gasolina, di ba? Kay kunyor bang kahinumduman ang kinira bagayong oil mo si parit ra bagini sa tubig, no? Dayon basin pag unsaon nimo kabagdig kabalkadas musig mudilaab gyud na ang kuno galing, no? Dunay kining maglabay diha og posporo or di ba ka upo sigarilyo. Modilaab yun ng tubig, baskin pa o gakineng nana diha. No? Pagkangalan nga dunay oil kabagdig kabalkadas, mogi na'y dakpon sa kalayo. So mauna nga mga gasoline station owners, no? Inyoha nga katungod ang kanunay nga magpahigayon o monitoring, no? Padayon nga magpahigayon o mga maintenance kabahin sa inyong mga reserve tanks. Kay lagi dako ning makadaot sa kinaiyahan kabagdig kabalkadas og sa panlawas sa mga katawhan samot na niadtong mga apyugon nga mga katawhan. Radio Magbating. So manginaot ta no nga mahumana ang investigasyon sa tuang mga otoridad kabahin sa nahitabong oil spill diri sa may P-fuel sa may barangay Tiguma o galakip na kabagdig kabalkadas, no? Mara kagahapon, kung ako masayop, katemporary gipastop sa ang operasyon, no? Sa nasangpit nga gasoline station, kayaron kabagdig kabalkadas nga masiguro ang kaluwasan sa tanan, no? Sa mga katawhan, ilabi na sa mga trabahante kabagdig kabalkadas. Kay lagi, wabag ta masayop, wa ta masayod ba nga aha dapita to nga nagleaking diyang dapita o ya ang mga katawhan ra ba kay sagad man ni garilyo sa inyag mo dilaab hinog pinakalit radio magbating. So manginaot pud ta nga magpagawas og pamahayag, no, ang atoang kanhing city councilor sa siyudad sa Pagadian nga mao si Troy Asugas. Kay kini siya man mo'y tag-iagod. Matod pa ni Mr. Lance kagabi ni Consul Lance nga as nakarehistro sa LGU Pagadian under ang maong kining gasoline station sa pangalan ni Troy Asugas. Okay? Sa Asugas, matod pa ang kining tag-iya ni ini o doon ay hungihong pag-ipaabangan. Pero, no, ang nakarehistro sa business permit kay kang Troy Asugas pa man, no? So muna ang gamang hinautang nga doon na po sila ipagawas nga kining official statement kabahin sa oil spill nga nahitabo sa ilaha nga gasoline station kabagtig kabalkadas siya. Kabalo mang good mo, kabalo mo nga mabot niya sa ngato-ngato kabagtig kabalkadas nung no, doon naging mahitabo nga leaking no, kinibitaw nga mga dagko nga tangke ba nga gipang butang bitaw dira sa yuta gipang lubong, di ba? Kung nyo nga sayod mo kita nga doon naging mga dagkong tangke ang ipanglubong ng yuta. Kanang ipanglubong nga sa yuta ang dagkong tangke, muna kabagdig kabalkadas, no? Ang gitawag og reserve tanks. Ilahang punduhanan sa tubig asa kining gasolina or diba ka sa krudo kabagting og kabilkadas, no? Mao na ilahang pundohanan sa ilahang mga petrolyo. So tagpila gud na ang ilahang kuana na, tagpila na ka kining litros ang masulod, no? Anang dagkong mga tangke nga gipangbutang anang sa gipanglubong sa yuta. Mao na ang pinakaimportante gayud kayo nga monitoron gayud kanunay. Oh, dili magkumpiyansa kay lagi dili baya gyud forever nga maingon nato nga magpabilin ang iyahang kada kinay bitaw ang kapulido or kaligon sa tangke kabagtig kabalkadas, no? Nagay uban kabagtig kabalkadas nga unsa man nay uban nga matayao na, no? Pagkaon pagkanon og taya kabagtig kabalkadas, diri na dayon mahitabo ang kining leaking, no? Diri na dayon kabagtig kabalkadas nga nanaday mga mutulo, no? Or uban pa nga mga matawag tag mamahimo unyang hinungdan kun ngano nga na adunay oil spill nga mahitabo kabagtig kabalkadas, no? So manginao ta, no, nga wala na oil spill aron nga maback to normal na ang operation sa nasangpit nga gasoline station dahil sa may barangay Tiguma, Pagadian City, kabagting o kabalkadas. Radio Magbating. Alas 6:49 na itong oras. Dari paghihapon sa itong pagpanag-uban. Good morning, Dain Nori Amorganda. May buntag po ni Johnny Cuba. Sa may barangay Dono Sedina, Zamboanga del Sur. O sa talan nga nagpaminaw, may buntag sa inyo ha. O. Samtang sa pika sa bahin kabagtig kabalkada sa panapos sa tuang hilisgutanan karong buntaga, diri sa tuang panag-uban sa programang bagtingan sa katauhan, no? So gipahibalo ang tuang mga katauhan, no? Nga katubitong taga-barangay Lumad, oh. Taga-barangay Lumad o gingon ban basta pagdiri sa Pagadian City. Pwede mo makapalit sa Kadiwa store o kining tag 20 pesos nga kilo sa bugas. Oh. Karong adlaw ni siya ha. Magsugod na usab ang pagbaligya sa Kadiwa sa tag 20 pesos nga kilo sa bugas. Amay dapita mapalit. Adto mo sa may Provincial Agriculture Office nga nahimutang sa Santo Niño, Pagadian. Okay? Paminaw mo mga katauhan, no, there is dakbayan sa Pagadian. O di ba ka, nanggikan sa kalungsuran na gusto nga makapalit og bugas nga barato, ingon man, local rice ni kabagtig kabalkadas, no? Local rice ni sila nga bugas, tag 20 pesos. Pagdala lang mo sudlanan, no? Pagdala lang sudlanan, o guban pang mga requirements, magnaman ni siya, no? No? So, alauna sa hapon, magsugod, no? Alauna sa hapon, magsugod ang pagpamaligya sa tag 20 pesos nga kilo sa bugas sa buhatan mismo sa Provincial Agriculture Office. Dayod, sa may Barangay Lumad, Pagadian City, no? Aduna sa ipahigayon dito nga pagpamaligya sa bugas. Karonig adlaw ha, pitsa 8. Sa buwan sa Setyembre kabagtig kabalkadas. So pahimusli ninyo ning taga 20 pesos ang kilo subugas, may na lang makapalit mo ubay-ubay, pila ba ang pwede mapalit ron sa Kadiwa? 10 kilos, no? 10 or 15. Pwede po 25 man yata, 25 kilos, depende sa beneficiary, no? Basta kay pagdala lang mo gagalingon nga sudlanan kay pareha atong last during sa katong pagkadiwa, no, diri sa may Provincial Agriculture Office, wala siya kagalingong sudlanan, so wala siya nakapalit, no, kay wala siya kagalingong sudlanan, so kinahanglan gyud nga magdala kagalingong sudlanan diri sa Barangay Lumad, Pagadian City. Aduna usab og gingon pa palihog maghulat og musunod sa mga instruction sa personahe aron hapsay og organisado ang pagpamaligya sa bugas kabagtig kabalkadas, no? So kini siya Mao ni katong programa ni PBBM ba, katunyang giingon nga 20 pesos ang matag kilos bugas nga daghan nagyaw-yaw kay scam kuno. Karon do na nagyud niha, no? Gawas lang na itong mga imported nga bugas kaya di gito mahitabo kapag di kabalkadas. Pero pwede ba, no? Pwede mo hangyo or pwede manawagan sa ito ang mga taga-NFA, sa ito ang taga-Provincial Agriculture Office. Basit pwede siguro nga magbutang taong kinibitaw nga mag-open taga-diwa store yun ba, no? O di ba kaha, magbutang yun mo o gatindahan diha sulod sa merkado publiko nga pwede nga makapalit ang atong mga katawhan nining tag 20 pesos nga kilo sa bugas. Di ba? Aron kabagtig kabalkadas nga dili na mabalo in taon og pila kining ato ang mga katawhan, kining mga gusto nga mo-avail o gusto nga makapalit og tag 20 pesos nga kilo sa bugas. Radio Magbating. Ang naitabo man kung karong kabagtig kabalkadas, makapalit man tuod ka, pero kinahanglan pa ka magpaabot og perteng dugaya. Radio Magbating. Nya mayong kabagtig kabalkadas, kung inig mo palit ka, pwede ka makapalit og dinaghan. Limitado ra po ang imuang pwede nga mapalit. Radio Magbating. Hangyo na to siguro sa gobyerno, NFA, National Food Authority, no? Sa tuwang Department of Agriculture, sa tuwang kisa may nagpa nagpasiugda or nagnanguna nining pagbamaligya og bugas nga tag 20 pesos ang kilo. Pwede nga magbutang gid mo og kadiwa store ani nga mas accessible sa mga katawhan, no? Moingon ta kong diha lang sa Provincial Agriculture Office, pwede nga dili nato paabuton ang mga katawhan nga kanabi tong magpila pa nga or paabot pagtaas nga oras. Radio Magbating. Luhay magod kayo ning uban kabagtig kabalkadas samot na ning mga seniors, di ba? Ang sagad kabagtig kabalkadas nga mupalit sa tag 20 pesos nga bugas kining mga seniors. Radio Magbating. Unya ang mga seniors pagyod sagad kabagtig kabalkadas mao'y mangunay palit. Ang resulta gusto nga anay uban senior ang padtuon kay aron ma-priority, di ba? Mao man gini ang mentalidad sa Pinoy. Ikaw lang adto dito ma kay aron nga ikaw mauna kay senior man ka, di ba? Privilege ba ni senior kay paunon kay lagi tiguwang na sakit ng tuhod ni nanay. Sos karon kay sagad sa mga namalit kay mga seniors man. Lisod po dog dili sila magkuan, mag-follow sa kining patakaran nga ang mauna maoy unahon og entertain. Plus dugay pagyud kayo makasugod og pamaligya kabag tigkabalkadas. Radio Magbating. Muna mayo siguro na nga magbutang ta o kinibitong dako nga lugar ba o gingon man dili na napabuton nga magpuhulat pa og dugay kayo ning mga seniors o diba ka kining mamalit og bugas para makani sa mga katauhan nga nung dugay-dugayon pa man in taon oy. Radio Magbating. Anyway, kabagtig kabalkadas, wala ko igong oras. Salamat kasi pagpakiguban ka na ako sa itong pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katawhan. Manginaot ta ha, nga kineng 20 pesos ka kilo sa bugas, dali ning marilis kabagtig kabalkadas, dili kay mabot pagpila kadugay kining kauras, ayha makapalit ning atuang mga benepisyaryo.

0: Ay mo ko, kung ano, maninda ko niya, niya saan sa bukat, na isulay mo, diba, mawalay mo ka kapoy, ako bitong bata, na ako nang umah, kanang gigas sa sabaho, palong siya sa sabaho, mainom siya ni, siya makawa, majuni ka kapoy ma.
1: Sa Paragis, bila-bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
2: Si Ma'am Annabelle, nag-revay siya.
3: Try ko po itong rice ko, kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kusito ko. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpitate. Ano po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very much.
3: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama.
3: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa ang sa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong o isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahe. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Pardew HFDAC FRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ritli.
6: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpalakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, yun doon nag-ialibyo siya. Tinojo din siya. Pag niya akong bigamit kugon radio. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sed Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas bas Kugon.
8: Are you planning to build your dream home?
9: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, ug uban pa. Adaw sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, ug industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines ug sprayers. Ug kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagbanyag usab delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch anaa sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch anaa sa Purok Ipil-Ipil tapad sa Novo. Abli gyud kalas uso sa bundag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
5: Hardware. September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.

panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinungdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon

ang industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: ini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:04 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Sa BBC News Center, kini ang BBC Bagting Balita, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner, balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabalkada, kumusta o maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Martes Pizza 8 sa bulan sa Setyembre tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilam sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagting News. Monitor sab kita sa Radyo Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita,
3: Balita. BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, LGU pagadian ang andam na alang sa pagbukas sa Paskuhan 2026.
4: Job Fair 2026, ipahigayon usab sa Pagadian City karong bulana.
1: Major Gilbert Osores gipasidunggan sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion.
4: Sa uluhan sa balitang regional, final testing and sealing sa election equipment ipatuman sa Dato Odin Sinsuat karong September.
1: COMELEC nag-reshuffle sa liderato dito sa Lanao del Sur ug Maguindanao del Norte.
4: Sa uluhan sa balitang national, ombudsman mulupad paingon sa France, opisyales nga malapason nga nagtago sa maong nasud, pangitaon.
1: Bata uban ang 36 pa ka mga nakadawat sa pundo sa confidential fund ni VP Sara Hagbayrang Patay.
4: Sa mga balita sa gawas sa nasud, US Envoy ug Presidente Zelensky sa Ukraine naghimamatay alang sa usa ka meeting sa Kiev para sa kalinaw.
1: Duha ka piloto patay human ang nahitabong airshow jet crash sa Greece.
4: Sa uluhan sa balitang negosyo, pagproseso sa aplikasyon sa mga bagong payment system operators ipahunong una sa BSP.
1: Sa uluhan sa balitang sports, mga batang Pinoy karatikas nga nakahatag og dungog sa nasud sa China gidayig og ipasidunggan ni Senador Bam Aquino.
4: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, eksperto nagpasidaan sa mga mahiligon mo gamit og dinaliang pampaniwang.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, labing unang babae nga lawyer sa Pilipinas. Nasayod ka ba kung kinsa?
4: Samtang sa balitang showbiz, Nadine Lustre og Apple Diap nag-collab sa kantang Donut.
1: O katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sam si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita,
1: Balita. O garon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
3: BBC Balita. Balitang Lokal.
1: Nangandam na ang lokal nga pangagamhanan sa pagadian alang sa mga nagsingabot nga mga nagkadayang aktibidad sunod bulan sa pagsiguro nga mahimong hapsay ang pag-implementar ni ini. Sa interview sa media ngadto kang City Councilor Lance Samuelco, gibutiag nini nga nagpadayon ang ilahang gipahigayong meetings isip kabahin sa ilahang pagpangandam sa nagsingabot nga pagbukas sa Paskuhan, performances og ang food street.
5: Nag-prepare itong sugod, series of meetings na ta, series of kaning preparations para sa atuang Paskuhan Festival, sa atuang opening celebrations, sa atuang mga performances, especially sa atuang street. Sa
6: ikaw na picture mo na po?
5: I haven't gotten the word yet from the city mayor. As the former chairman of the previous Paskuhan, ako lang i-prepare po tanan just in case na kung dili ako ma-guide na to ang kinsa man whoever is the appointed by the city mayor.
1: Samtang lakip sa ilahang gipangandaman mao ang nagkaduol nga barangay og sangguniang kabataan election tungod kay hangtod ning kasamtangan wala pa may balaod alang sa pag-oktaba sa piniliay o plan kaluluwa pasalamat festival og ang Chinese New Year aron masigurong hapsay og malinawon ang selebrasyon. Sa katapusan manghinauton si Konsehal ko nga padayong suportaran sa publiko ang mga kalingawan og programa sa syudad og mosunod kanunay sa mga safety measures nag-implementar sa kapulisan aron masiguro ang ildahang kaluwasan.
4: Sa laing detalye sa balitang lokal, gidapit ang mga job seekers, ilabi na ang mga bagong nigraduara, first-time job seekers o mga adunay kasinatian sa trabaho. Napaimuslan ang asenso sa Panarbaho Job Fair 2026 nga ipahigayon karong Setyembre 10 to 2026 alauna sa hapon na hangtod alas 7 sa gabi sa Atrium Upper Ground Floor Robinson's Pagadian City. Tumong sa kalihukan nga atagan ng oportunidad ang mga aplikante nga makahimamat sa nagkalain-laing employers alang sa mga bakanteng posisyon sa local employment ingon man ang mga oportunidad alang sa overseas employment. Gipahinumduman ang mga aplikante nga magdala og daghang kopya sa updated resume o CV, balido nga ID, ballpen o guban pang supporting documents kung aduna. Para sa namang nangita og trabaho sa gawas sa nasud, girekomendar usab ang pagdala sa passport. Gidasig sa peso ang tanang interesado nga mutambong niining talagsaon nga oportunidad.
1: Sa katapusang bahin sa balitang lokal, gipasidunggan sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion si Major Gilbert Osores atol sa recognition ceremony isip pag-ila sa iyang talagsaon nga kontribusyon, dedikasyon og serbisyo sa mga programa sa batalyon. Ang kalihukan gipangunahan ni Acting Commanding Officer Lieutenant Colonel Ronald Dakawi og nagpasalamat sa matinud-anong pagserbisyo, epektibong pagpangulo og aktibong participation person ni Major Osores sa mga inisiyatiba sa Mahigalaon Battalion alang sa kalinaw, kalambuan o panaghiusa sa mga komunidad sa Western Mindanao. Ang seremonya gipahigayon sa wala pang opisyal nga pagbalhin ni Major Osores ngadto sa laing unit. Samtang kinasingkasing nga gipasalamatan usab sa Mahigalaon Battalion si Major Osores og padayon kining suportahan sa batalyon sa padayon niyang mission isip opisyal sa Armed Forces of the Philippines.
2: BBC Martin Balita.

0: Gikatak dang ipahigayon karong Setyembre 12 to 2026, alas 9 sa buntag ang final testing and sealing sa mga election equipmenta o paraphernalia sa tanang polling places sa Kon Plaza sa lungsod sa Dato Audience in Suwada, Maguindanao del Norte. Sumala sa Office of the Election Officer, giimbitar ang mga political parties, kandidato o gubanbang concerned parties nga mutambong umusaksi sa proseso sa ilang tagsa-tagsa ka polling places. Tumong sa FTS nga masiguro nga husto ang kondisyon na o operasyon sa mga kagamitan nga gamiton sa adlaw sa eleksyon sa dili pa kinihingpit nga isil.
1: Sa laing detalya sa balitang regional, gireshuffle ang liderato sa Commission on Elections kon COMELEC sa Lanao del Sur o Maguindanao del Norte. Sugod kagahapong adlaw sa Setyembre 7, 2026, pipila ka adlaw sa wala pang unang regular election sa Bangsa Moro Parliament. Gitudlo si Attorney Muhammad Nabil Mocha isip bagong provincial election supervisor sa Lanao del Sur samtang si Attorney Renault Macarambon kanhi PES Lanao del Sur gibalhin isip PES sa Maguindanao del Norte. Sa wala pa ang iyang pagbalhin ang una si Macarambon sa coordinating conference kauban ng COMELEC PNP Philippine Army mga magtutudlo electoral boards ug uban pang election stakeholders. Gipahinumduman usab niini ang mga barangay officials o politiko nga dili magdugay sa sulod o mupaduol sa voting centers human makabutara. Matod sa opisyal, COMELEC personnel, lehitimong watchers o mga botante lamang ang angay magpabilin sa voting centers samtang ang kapulisan may gitahasan sa pagpalayo sa mga politiko nga magdugay sa maong lugar. Samtang sa wala pa mubalhin sa Lanao del Sur, nanguna usab si Mutia sa final coordinating conference sa Maguindanao del Norte isip kabahin sa pagpangandam alang sa umaabot nga eleksyon.
2: BBC BBC Martin Balita
3: BBC Balita Nasyonal.
0: Muadto si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa France aron makigutay sa mga otoridad sa mga nasukon na sa maong nasud human nga ang pipila ka mga opisyal sa Pilipinas nga nagatubang og mga kaso sa graft giingong nagtago sa maong dapit. Gibutyag ni Remulla makikita sila sa kon na makikita siya sa Ministry of Justice ug uban pa mga opisyal sa gobyerno sa France aron ipahibalo nga dili maayo alang sa ilang reputasyon nga mahimong usa ka taguanan sa mga ill-gotten wealth. Gisgutan sa Ombudsman nga ang kanhi kongresista nga si Zaldico ginsa nagatubang og mga kaso sa graft nga may kalabutan sa giingong mga anomalya sa flood control projects anaa sa Paris. Dugang niya nga si Senador Loren Legarda ginsa kasamdangang naka-medical leave ug ang iyang anak nga si Batangas 1st District Representative Leandro Leveste ginsa giimbestigahan tungod sa mga questionableng proyekto sa solar power nga kaniadto gidumala sa iyang kompanya nga nausab sa France. Ang Office of the Ombudsman nagpahigayon og imbestigasyon na batok ang Legarda og Leveste samtang si Kogi kasuhan og plunder nga may kalabutan sa flood control project.
1: Sa dugang detalya sa balitang nasyonal, mukabat sa 37 ka mga tao lagi pang usa ka duha ka bulan nga bata ang nalista isip nakadawat sa confidential funds ni Vice Presidente Sara Duterte nga sumala sa Philippine Statistics Authority kon PSA dugay ng pataya. Sa ika-22 nga adlaw sa impeachment trial gipresentar sa prosecution si PSA Assistant National Statistician Mariza Grande isip ika-10 nga saksi sa Article 1 bahin sa gingong dili regular nga paggasto sa questionable nga 612.5 million pesos nga confidential funds ubos sa direktang pagpangutana ni Private Prosecutor May Divina Gracia. Gikompirmar ni Grande nga sa gihimong verifikasyon sa single match entries migawas nga 32 ka mga ngalan sa Office of the Vice President list og 5 gikan sa DepEd ang adunay opisyal nga death certificate sa civil registry system. Gila ni Grande ang nalista nga mga nakadawat nga patay nga sila Marlin Songa kinsa namatay ni atong Nobyembre 2 sa 1965 sa edad nga 2 pa lamang kabulan si Fortunato Salig ingong nakadawat og 200,000 nga gante apan namatay ni atong Hunyo 29, 2011 si Emilio Sagan 49 anyos na lista nga nakadawat og 70,000 apan patay na sukada ni atong Hulyo 28, 2015 og si Rodolfo Traya ingong nakadawat og 120 mil pesos apan namatay niya itong Mayo 4, 2021. Dugang panini, gihisgutan ni Grande nga dunay 20 ka minor de edad sa listahan sa OVP o 5 ka minor de edad sa listahan sa DepEd nga nalista nga mga nakadawat o confidential funds. Gibutyag sa prosecution nga ang OVP naglista o 1,992 ka mga nakadawat alang sa 500 million nga confidential funds, samtang ang DepEd naglista o 677,677 ka mga nakadawat parang sa 11,112.5 million pesos.
3: BBC Balitang Abroad.
0: Bibiyahe padulong sa Kiev ang mga representante sa Estados Unidos nga sila si Jared Kushner o Steve Witkoff aron makighimamat kang Ukrainian President Volodymyr Zelensky kalabot sa pagpahunong sa giyera tali sa Ukraine og Russia. Naitabo ang makasaysayanong meeting ni adtong Domingo human makigita ang duha ka opisyal kang Russian President Vladimir Putin kaniadtong Sabado. Nagpadangat sa iyang pasalamat si Zelensky sa pag-abot sa delegasyon sa Estados Unidos og gihatagan og gibugaton ang kamahinungdanon sa paghatag og mga pamaagi aron maundang na ang kagubot. Gihulagway ni Witkoff nga nahimong mabulugon ang nahimong meeting samtang dugang pa ni Kushner nga ang tumong ni US President Trump nga magpatuman og mga kondisyon nga haom para sa malungtarong kalinaw. Nitambong usab sa ikaduhang bahin sa maong meeting ang mga National Security Advisor gikan sa United Kingdom, France ug Germany para magpakita og suporta sa Ukraine. Bisan pa sa temporaryong pagpahunong sa pag-atake sa kapital, tungod sa maong pagbisita, padayon gihapon ang mga pag-atake og binayloay sa mga drone attacks sa laing bahin sa duha ka nasud.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, patay ang duha ka piloto human mag-crash ang usa ka Phantom F4 jet samtang nagpahigayon og air show sa Tanagra Air Base sa Athens, Greece. Nihagsa ang nasangpit nga fighter jet, pipila ka gatos ka metros ang gilayon sa mga misaksi. Iba na ba na nga nasa libuan ang nilantaw sa maong air show o walay natala nga nasamdan sa mga nisaksi. Sumala sa Air Force official sa Greece, napalgan ang patayng lawas sa duha ka piloto palibot lamang sa Tanagra Air Force Base, 60 kilometros sa amihanang bahin sa Athens. Nigamit og 11 ka water dropping lanes og nagtinabangay ang 85 ka mga bombero para mapalong gilayon ang kalayo human ni hagsa ang eroplano. Gikan sila gilayon sa mga organizers ang pipila ka events para sa mga musunod pa nga mga simana.
0: Sa detalye sa balitang negosyo, plano sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga ipahunong sulod sa 12 ka bulan ang pagdawat o pagproseso sa aplikasyon sa mga bagong payment system operators sa tumong niini nga ma-review pag-ayo sa BSP ang ilang licensing framework o risk management rules batok sa fraud, scam o illegal nga transaksyon. Apil usab sa proposal ng paghimo og National QR Code Merchant Database aron ma-record ang identidad o impormasyon sa mga negosyanteng mudawat o bayad pinaagi sa QR Code. Gikinahanglan usab sa mga bangko o payment providers nga mailhan ang tinuod nga merchanta o ang tawo o entidad nga makadawat sa kwarta. Mas strikto usab ang monitoring sa mga high-risk nga negosyo samtang ang dagkong insidente sa fraud, scam o cybersecurity breaches. Kinahanglan i-report sa BSP sulod sa 24 ka oras. Ang maong balita gihabagan usab sa AB Gadgets Pagadian. Nangita ba kamo og barato o pandikalidad 100% original nga cellphone ug uban pang mga gadgets? Adto namo sa AB Gadgets Pagadian nag-offer og pautang nga cellphone ug uban pa. Dala lang og valid ID ug down payment sa dili madugay maka cellphone na ka. Nagtanyag usab sila og 5% discount sa mga gadgets. Usa pa imong gihulat adto na sa AB Gadgets Pagadian. Ananay mo taw sa Barangay San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City at mao sa paprenta. Ang AB Gadgets Pagadian adunay nagkadaiyang branches sa probinsya sa Zamboanga do Sur, lakip na usab sa mga kasikbit nga lugar. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
3: BBC Sports Balita.
1: Gidayig ni Senador Bom Aquino ang mga batang Pinoy karatikas nga mibida og nakahatag og dungog sa nasud sa competition sa China kinihuman sa pagpahigayon sa 3rd Asian Karate Youth Open Championship and Training Camp sa Hangzhou, China niadtong Hulyo 2026. Pinagi sa Senate Resolution number 580 nga gisubmiter ni Senador Bom Aquino gila ang nindot nga performance sa delegasyon sa Pilipinas. Matod ni Senador Bom, makatabang ang karate sa pagpalambos sa disiplina, pagkamapailubon, pagpaubos sa kaugalingon, kaligon o pagsalig sa kaugalingon sa mga kabataang Pinoy. Samtang naghatag usab kini og oportunidad nga mulampos sa mga international nga kompetisyon. Ang balita sports, atod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde ang tag-iya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol. Sila usabang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon ay mga branches nga nahimutang sa Dumalinaw, Dumingag, Aurora ug Tukuran, Zamboanga del Sur.
0: Sa detalye sa balita sa Gahimsog sa Banlawas, gipahimangnuan sa health expert ang mga Pilipinong gustong magpaniwang batok sa mga produktong gibaligya. Isip dinali ang solusyon, lakip ang slimming o detox teas. Sumala ni endocrinologist Dr. Nemenso Nicodemus Jr. Ang pagkunhod sa timbang tungod sa maong mga tsaa, kasagaran resulta lamang sa pagawala sa tubig o pag-usab sa bowel movements. Dili tinuod nga makapawala sa body fat. Nadiskubrihan usab sa usa ka 2026 content analysis nga 91.7% sa mga diety nga gisusi adunay sana leaf usa ka laxative nga makapadugang sa bowels. Gidasig sa eksperto ang publiko nga mag-focus sa saktong pagkatulog, pag-manage sa stress ug sustainable lifestyles kon lifestyle changes imbis magsalig sa mga quick fix nga mga produkto. Ang maong balita, giabagan sa Camp Health Multi-Specialty nga naimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagilian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangguban sa lima ka-specialistang mga doktor, pinangunahan ni Dr. Shirl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist, nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine. Lain pa mga doktor nga sila Dr. Jean Oliver Bangkuro, internal medicine, Dr. Wivina Bangkuro, pediatrician, Dr. V. Antoledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Sila makontak sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC Martin Balita.
3: Nasayo kabal.
1: Alright, mga kabagting o kabalkada din hita sa Nasayod ka ba? And of course, bagting 28. Nasayod ka ba nga sumad karong adlawa, September 8, 1892, nahimugso si Natividad Almeda Lopez dito sa Manila. Siya ang pinakaunang babaeng abogado o piskal sa Pilipinas o ang unang babae nga nahimong judge sa Manila niadtong 1934 ilalom sa administrasyon ni Pangulong Manuel Quezon. Nasayod ka ba nga nabantong usab siya isip pioneer sa feminist movement sa nasud? Diniyang gipakigbisugan ang katungod sa mga kababayenan pinagi sa pagbutar o patas nga pagtratar. Nasayod ka ba nga gipasidunggan siya sa tulo ka Presidential Medal of Merit o gipanganlan pa kaniya kon gipangalan pa kaniya ang usa ka karsada sa Manila. Sa laing bahin ni Taliwan kini niya itong 1977 na nagbilin og dakong kadungganan pinagi sa pag-angkon sa mga kababayenan sa nahinungod nga katarong o katungod. Karon mga kabagting o kabalkada, nasayod na ka kung kinsa ang unang babaeng abogado or lawyer dinhi sa Pilipinas. Ang balitang nasayod ka ba, hatod ka nato sa Iliana Bayview College nga nanahimutang sa Balangasan, Pagadian City na ginusarang pribadong tulunghaan sa sudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College, doon ay mga kursong gitanyag BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BSIT, BTVTED, BAELSA. Pwede ka makapili sa mong klase buntagon, hapunan o panggabi, busa ulan ay rason, nga dili ka makatunghay labi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Madi o Padi, ani ana ang balitang showbiz.
0: Nag-uban sa giatangang music collaboration ng actress ug singer nga si Nadine Lustre ug ang Filipino-American rapper ug producer nga si Apple Diop sa kanta nga Donata. Si Apple Diop usa sa mga miyembro sa sikat nga grupong Black Eyed Peas. Gipaambit ni Nadine ang iyang kalipay sa maong proyekto ug ipahulkon nga gihulagway kini nga usa ka surreal nga kasinatian ang paghimo og musika kauban ang usa ka legendary artist.
1: Samtang sa Bigas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa atong Facebook Live karon. Lakip na usab sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagting News.
0: And of course, Kabagting Kabalkada sa public service no, gikan sa Department of Social Welfare Services. Diha sa may Brigadier General Lucio Java Street, Katipunan, Labangon, Cebu City. Nanawagan sila sa publiko alang sa pagpangita sa amahan o ang mga kaparentihan sa batang lalaki nga si Francis Savi Zanoria. Pito ka tuig na ang pangidaron sa pagkakaroon. Ang maong bata Kabagting Kabalkada sa gitugyan nga doon sa magdiayon nga sila Marciano Masangkay o Mary Jill Masangkay sa iyang inahan nga si Judith Zanoria. Naitabo kini alas 9 sa buntag niya itong Disyembre 4 tuig 2018 sa Lumalinaw, Zamboanga del Sur. Diin siya pakaadlaw ang bata niya itong higayuna. Sugi pangita ang biological nga amahan sa bata nga wala pa mailhi. Apan naman sa hingpit nga pagsusi o pagpangutana na diskubrihan nga si Judith Zanoria na minyo kang Oliver Estrada niya itong Oktobre 18 tuig 2002. Sumalausab sa Family Code of the Philippines, si Oliver Estrada mawang gituuhang legal nga amahan sa bata o gadunay legal nga parental authority ibabaw sa minor de edad. Apan ang iyang kasamtangan na himutangan wala pa matino o masuta sukad niya itong Disyembre 2014. Ug ang uwaying address na ibawaan lamang diha sa may Tikwas, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. So kung kinsa man ang adunay kasayuran sa amahan o pariente niining bata nga mao si Francis Savi Zanoria, palihog lang pagkikita sa social worker nga si Miss Elaine. Elaine May Malata, RSW sa Department of Social Social Welfare Services diya sa Bailucio Java Street, Labangon, Cebu City o mamahimo usab nga mo-contact sa 0921-849-3654 sa labing daling panahon. O walay mo tunga sulod sa usa ka bulan na ang BITEP ay ipaubos sa proseso sa legal abandonment pinaagi sa National Authority of Child Care ug siya maisuhan og certificate as legally available for adoption based sa Republic Act 1164-2.
1: Kinsa may kailan ni Oliver Estrada or pariente sa bata nga si Savi Zanoria, hibalo dayon sa DSWD o nagpadangat ng DSWD gikan ng Cebu City kay matud pa ang amahan katapusan kining nani Muyo sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Human sa usa ka bulan nga pag-announce dinhi sa Radio Bagting and Bell FM, i-declarar ng legal abandonment ang maong bata o pwede na dayon siya maisuhan o certificate nga pwede na dayon siya ma-adopt. Samtang sa Bigas Bayan, good morning ni Mia Ann sa Tumira de Gulason, naglantaw sa atong Facebook Live karon all the way from Cebu City. O sa tanan-tanan pa ng mga naglantaw sa Facebook Live, Dondon Tormes, Tristan Wayat Gulay, good morning usab ni Rebecca Unito dinha sa Midsalip, Ren de la Cruz gikan sa Dinas, Ruel Pasigna-Signa, and sa mga naminaw sa Corona sa 106.3 Bell FM sa DXBZ Radio Bagting 756. Lakip na usab sa nakamonitor sa Radio Bagting mobile application. Samtang sa dilipata mo yan, the Bagting 98, so happy birthday di ay sa inahan sa ato ang admin.
0: Yes. Oh,
1: si Mama Ading Tora, dinha sa Banali. Ang kakaon siguro
0: happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Magnaay ko ang karoon.
1: Magnaay pa niyo. Wow, katong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
0: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Cheryl Uniot Lirazan. Dagang salamat ang maing buntag kaninyong tanan. Alas 7.31.
2: BBC Bagting Balita.
3: Set Living Testimonies.
4: taas ang sugar mao ngay bikil sa kidney. Nakaangko na siya og kidney stone.
5: Taas ko sugar og ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
4: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin, usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
5: Uan na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
3: Living testimonies.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
7: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung piyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
0: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
9: Mabuhay Hardware.
0: Mabuhay Hardware, let's build together.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
12: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
13: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Pati City, Laba Oriental.
14: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
13: Sige kong palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kong pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
14: Sa may ibati mo, sakit imong hawak
13: na? Sakit akong hawak, kukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gid sa akong lawas gyud ni
14: magpangita na ka.
13: Magpangita gyud akong lawas aning paragis pila-pila kay pertigyong nindota 100% gyud sa akong gibati gyud wala gyud siya.
14: So karon gimintin na lang
13: ni mo. Gimintin na lang nako ang akong pag-inom aning paragis karon. Mao na nga mangita gyud og paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, dako gyud kayo og diferensya gyud. Salamat.
15: Busa sa unsa mang banatian adunay paragis pila-pila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
17: Paragis Bilabila.
16: Paragis Bilabila.
10: Si Delfin Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delfin Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
2: Radio Magbating.
1: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
2: Pulso sa katawan. Pulso sa katawan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoki sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras og galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad. Ingon man usab sa atong probinsya. Og pulsuhan sa mga katawan o karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan.
18: Mahigala, kumusta? May buntag ninyong tanan. Adlaw karon nga Martes, September 8, 2026. Inyo na sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan. Hindi lamang sa nagunang registration sa nakbayan sa Pagarian. O kining mahigala, Elmer Bagets Paganoy.
19: Kinasab sa Rex Rabutin, mahigala ang kiguban ka ninyos. Media Oras nga tulumanon ang programang
2: Pulso sa Katawhan.
19: So, pwede mga higala, kumusta? May adlaw ka na itong tanan. Adlaw nga Martes,
2: Pulso sa Katawhan.
19: Sa 8 bulan September 2026. Ya, kuan po doon mga higala, swerte po doon nga numero. Numero 8. Birthday po mga higala ni Mama Mary.
18: Pista sa kuta, no?
19: Pista sa kuta. Ya, ninyong tanan.
18: Kaya sa katos ko takay ni Mara Gasolina.
19: Kaya mga higala sa Nindot Good News ng mga hinisgutana na to.
18: Kani kay at least nalipay ang taga Pagadian City Jail sa pagbisita sa mga ato mga gwapo nga mga official sa rakbayan sa Pagadian.
19: Yeah, may namduman na to mga higala sa gipahigayon nga kasaulugan.
18: Birthday.
19: Sa adlaw na tawha ni First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko.
18: Oh, dito man sila sa jail.
19: Duha man gud ni basta mag-isgot ang jail. Duha man ni siya. Female o male. Kaya di ba na, pwede iusa. Dito sa female dormitory sa nagsaulog sa iyang adlaw na tawo kan First Lady Ilang-Ilang ko.
18: Nalipay po to ato ang mga kaigsuunan to mga kababayenan kay gibisitahan sa First Lady niya. Daghan ang dala nga serbisyo. Na ay libre nga pa beauty, na po'y libre nga kanang bisag unsa-unsa na lang.
19: Atong tanaw dito, nahulog mga higala ang katunga sa programa sa libreng serbisyo alang sa masa.
18: Tugtuwa dito.
19: At least dito sa bagay. Hindi mo kung PDL na to mga higala. Ang uban ay ningni, doon ay mga pamilyang muduaw, mas maayo. Pero sagad sa itong nasairan mga higala, ang uban ay ningni, wani good. Wani mga labi miduaw bitaw.
18: No? Kanabitang lagi ang pamilya. Loy, biya po kayo, ibutang talang. Taga-Pagadian City ka, pero ang imong pamilya to sa Lison Valley. Naglison po, mahal biyag pamasahe ang Lison Valley, panunig sa sentro. Mag two rides pa siya. So, pwede yung hasula mo ng usahay, makabisita. Malag sa isa katulo ka bulan, ikaw sa.
19: Sa gipahigayon po nga, adlaw na tawha ni City Councilor Lansko.
18: Oh, ito lepod niya nga dito gihapon. Kay mo na nagiingon ba nga nakita niya nga daghan pang ginahanglan serbisyo dito, daghan pang tabanganan, mo nang giingon po ni Mayor Samico, ni First Lady, nga mabalik sila sa birthday ni Lance kay ipili po ni Konseya Lance nga dito kay iya pong giingon nga daghan pa mga kulang pod. Labi na nga ang ato ang mga jail officer dito medyo wala na exercise kay tuwa man dito magbantay. Lisod po magbantay ka mag-exercise pa ka. Di na yung kakaatiman.
19: Nakita na to mga higala nga ngayon ani bitaw nga pamaagi medyo talagsaon na kay ni. Okay, bisan pag sa mga dagko nga mga lugar talagsaon na kita-kita mga higala nga ang usa ka politiko. Magsaulog sayang adlaw na tawhan dito sa jail.
18: Oh, dito sa city jail.
19: Dito sa
18: kasagaran magudaan na og na birthday ang usa ka politiko, magpakaon siya. Bahala kinsay mo na siya balay pakaon niya. So humana.
19: Oh,
18: gilain po tong iyang bisita na pagkagabi mga amigo kayo. Wana.
19: Goods na. Pero kini, diris pagadian, lahi. Siya og unique nga pinasahe. Unique pa, pinasahe. Pagyan.
18: Unique si Konseya Lansko. Daan naman good ni, nagbata man good ni din sa pagadian niya. Nakita po niya ba nga si Mayor Samico na kanunay nag-alaga sa katawahan. Niya, nakita po niya nga ang mga katawahan dito sa malabi na ng mga jail officer dito. Gusto untang magadula-dula para maka-exercise. Pero ang problema kay pagka alasotso mo, duty na mo po niya. Pagkawin, relax niya. Usahay mo, puli-puli. Usahay ka, ang pag-duty nila, puli-puli. So, wala na sila kaya time sa exercise.
19: Kailangan mga igala. Tapos ipabati ang mga birthday greetings. Manang sunod niya siya. Mga igala nga birthday greetings.
18: Gikan ni Mayor Samico. Gikan ni First Lady Ilang-Ilang ko. Ni former City Councilor Lance ko.
19: Huwag na si... Ha?
18: Samtay na ko. Tapos si Jail Warden Officer si Panilag. Nalipay po siya.
19: Ito ang ipabati. Watay lang nga mga higala. Ito ang ipabati.
17: Okay. Happy birthday sa akong favorite son, si Lance Samolcon. He never ceases to amaze me. Malipay ko. Mapasalamat kayo ko sa atong mahal na kagagahong sa kinabuhi ni Lance. Kay... 30 na magid si Lance karon no, so makita na ko bang ang iamuang mga naagian nga mga kanang mayon tag mga trials sa kinabuhi kanang naagid po di ay kuan sa ilaha murag affected po di kaayo sila no, pero nahimo po ni siya nga murag challenge sa ilang kinabuhi nga to be a better person nga nakita nila unsa guday ang na experience nila o unsa ang kalisod kay much as unsa no as parents we want to shield our children sa mga the evils of this world pero wa magyudi magyuna mo na di magyuna ko mapungan tanan nga ilaha gyud na sa amo ang naagian sa amo ang kinabuhi na kuan gyud nila nabati gyud nila and then nalipay kay ko nga kanang sa iyang birthday gusto po siya nga mo celebrate sa mga PDLs nato diri sa Pagilian City kay na sinati po nila ang mga ugon sa gibati nila sa panahon kay balo mo 800 almost 800 ato ang PDLs unya sa panahon di sa dalaw murag di lang kali kabot 200 ang naagi mga dalaw dinhi so may na lang sa iyang adlaw na tawhan makabati po sila nga naapoy mga tao nga nasa gawas nga naghuna-huna po kanila. So, we want also to share our blessings. Kaya naaman po na whatever we do to the least of our brothers that we do unto you. So, we want everything that we do will glorify our Father in Heaven. So, na-bless kay kong katanaw sa kong anak. Nga na siya'y kasing-kasing nga susama nga ingon na. So, Lance, stay humble. You're on the right track. Kanang imuhang pagkuan nga naagyod sa imong kasing-kasing ang pagbati sa imong mga isig katawo. I-continue doing this. Continue to do good. Maskin o sa imong buhaton, just do the right thing. Kay balo na kanang I'm so blessed to be your mom. Nga nakita na ako nga you know what is important in life. Kay balo ka sa unsay priority na to sa kinabuhi and above all, always put God in the center of our life. Kay apart from God, we can do nothing. So, I hope on your birthday, kapila na ni 32 naman si Lance, no? So 30. Balik na ito. 29, day 29. So I hope nga happy ka. Kanang you are surrounded by your friends. Kita na ko daghan kay siyang mga amigo nga naa karon nangabot gikan sa Cebu, gikan sa Manila. Kani sila ang iyang mga classmates elementary, high school, college na agi na. Kani is a loyal friend. Silance is a loyal friend. It's a good person and he has a very good heart. He is very generous. So continue to do good, Lance. I love you to pieces and daddy loves you and God bless you always.
20: All right, thank you so much. She firstly but
21: happy birthday ni Lance. Anyway, karon adlaw nato ni si JMP kay mo may wish po ni Lance God nga mo gusto niya mo before sa mga amigo barkada nga mo dapat sa dere. Kaya katumang kong pag-birthday ni Ilang, nakang silag hangyo. Siyempre, di naman maapas natin ni Ilang. So, sige lang, balikan to mo sa kong birthday. Pagdaloon na muna yung hangyo. O, mula nga. Kabawa mo nila. Siya maging una-una ano yung pickleball. Yan kita gaan, dere. Kala nga, makadula to. Dere, isa sulod. Napoy sa jail. Para sa jail guard na to. Dayon. Alam, jagayin ako. Dong, apila ang katong para exercise dong kay. And sabi ito, di, kinag-go lang ito yan, nag-nader eh. Kasi yun magkaon siguro ko. So, kailangan, maka-gym-gym po sila. Nakali mga simento, kwan, para di rin, abin mo na kung nahuman na, guro, wak mo rin yung mahuman. Wala naman po ko yung request, kanso ka, wala naman ko yung request po. So, wala na po ko. Nagkaroon, nag-request sila. So, simento, nagpagbalas niya. Simento, para mga pintal mo na yung kamiton sa pickleball court, eh, Lance, o rin. Tapos mga racket, na yung mga kwan, so. Alam, gusto sila, o sa'yo, pasalida-salida, siguro. O sa'yo, ilay pasalida, kung na laptop, na projector nga, makapasalida sila sa mag-seminar siguro sa mga PDL, ang sabi niya, na sila yung kwan. So, ala, ilang kasilyas, mga daod, marado na, padaan na mga tao na ito, ayaw na ko, okay naman, agas na.
22: I wish mo kang, as your last question.
21: I wish Lance to be the same person, no? Na gusay mong unsa siya pagka Lance karon mo lang dagya po no kanang Lance nga buutan, Lance nga
22: wapo
21: matinabangon, Lance nga thoughtful, kanang Lance nga
22: mayor
21: amigo sa tanan
22: amigo,
21: amigo may gid mo dala og tawo no di kay ko kadungog nga sila ang takaaway, no? Sildam na yung kayo, ano? Pero wag yung kukanoon nga na ito ay napos ay nasigidawag na o kung saan niya, wala. So, ako yung ipasabot. Pahibos ay yan nga. Muna nga, pinangga siya sa mga katawahan, pinangga siya ang barkada, pinangga siya sa iyang papagmama, no? Yan, daddy, mami. Happy birthday, Lance, ha? Kita, o niyang gabi.
22: Thank you, ma'am. Today's very meaningful day kay
23: yes.
22: Birthday celebration ko ni Councilor.
23: Yes. Oo. So, ama sensong adlaw sa tanan no. Last month gikan pud ta diari sa BGMP na to sa to ang male and female dormitory kay nag-share pud sa blessings niya si Ma'am Ilang-Ilang ko. Karon na pud birthday sa amo ang kinamagwa nga igsuon si Councilor Lance Samuel ko. So, si Kuya Lance, no, one of the pinakadako gina siya kasing-kasing sa mga tanan. And siya mo'y siguro, siya magun mo'y eldest, so siya mo'y mas naka-feel yun ba sa katong kaagi bitaw na mo, nga katong panahon nga si Ma'am Ilang o si Mayor Sammy na sa sulod, siya yun mo'y nimbarog na murag, siya na mo'y amahan. So na-feel yun niya nga, unsay kinabuhi ba nga, malayo bitaw ka sa imuhang mga ginikanan, paghuman every time sige po niyo bisita sa NBI ato nga time so ma-feel po na mo unsa gyud mga nabati gyud po sa mga PDLs or sa mga naa dito susulod sumuna so, nga karon nga feel na mo no nga gibless og taman sa atong labaw makagagahom amo ang pamilya si Mayor Sammy, si Ma'am Ilang, si Kuya Lance, si El po daw mong kinamanguran nga nag-graduate siya sa mga cum laude. So, Mark, ang na-feel na mo ba nga ever since nakagawa sila murag overflowing yun po ng blessings na nadawat sa mong family and sila Kuya Lance with their celebration of their birthday, they chose nga diary mo share sa among blessings nga nadawat. Especially sa iyahang pod, no nga. Dagan po kayo nga dawat na blessings sa iyahang kaugalingon pod. So, diari niya napili nga i-share ang iyahang blessings sa ato ang PDLs kay ni-resonate yun pod sa iyaha, sa muang family, ang mga kaagi pod sa ato ang PDLs.
3: First of all, no, ako sa ipabot ang dakong kalipay ni sa kuya ng bayan, City Councilor Lansko, na dire ginya gi-celebrate ang iyang birthday mo iyang napili nga lugar. Ang amo mo lang pasalamat sa tanan sa city government ingon man sa mayor Samico. Among dako jud kay pasalamat balik-balik ko namo kanuna ilang suporta. Ang ako lang ko ni sa ni Sir Lance more birthdays to come. Healthy always ang iyang panglawas o padayon pagpanerbisyo sa City of Pagadian ng ingon mga diri sa City. Daghang salamat o maayong buntag at
4: thank you sir, thank you.
5: Cause last happy birthday.
7: Thank you.
5: So sa ito bisay karon na very meaningful na karon sa ibang first kumpanya sa company ka na part of sa program na tarong sa DJNP.
7: Well, ning fine time jud ko nung maka-celebrate sa ako ang adlaw na tawhan together diri sa mga inmates sa BGMP kay you know kani mo Godzilla sometimes murabag kita na naasa gawas, we just neglect them, we think so low of them, we parang kumbaga wala kayo tayo pakabana or pakialam sa ila, but still they are still members of the community. Some of them that are here are just wrongfully accused, wrongfully persecuted. Napayuban din rin, willing na po ng sa ilang kalooban ng pagbago, but lahi-lahi og sitwasyon, no? Sa kadaghan na lahi-lahi og sitwasyon. But as one, usa sa mga, as usa ka tao nga nakaagimi sa ilang giagian, kanunay gyud ang among pagbati sa ilang kahimtang. You know, sometimes, lahi-lahi tagpagsulay sa kinabuhi, we may be in a different situation, but all of us are going through trials day by day, weeks by weeks, months by months, lahi tagpagsulay. But kanila po nila ha, is different types of trials ka. Maybe most of us doesn't really empathize or doesn't really know, no, unsa po yung mga giagian na. But kami, as one nga nakasinati mi aning pagsulaya some time ago, ninduyog mi sa ilang kalisod. Kumbaga, it's my sa kaning adlawang birthday na ko, akong gipili nga maka-spend time, maka-celebrate ko nila, no? Even if just for a very little while, makahatag ta og hope, makahatag ta og pag-asa, makahatag ta og kalipay nga atong na-share sila isip ato ang birthday. Og napod mi diri karon, not just to simply celebrate, but nihatag po ta og mga kagamitan, no? Nga makahatag sila progressive na daily activities, makahatag sila og improvement, no, sa ilang facilities, naghatag ng mga gym equipment, pickleball equipment, mga pintal, graba, balas, simento para sa nasila yung mga improvements gabuhaton diri sa facility o mga kaning recreational equipment para po nga bisag naman sila diri sa sulod, mahimo gyapon silang physically or actively active sila nga from the time nga tugutan sa tulabaw ng paglaho nga ma-reintegrate na sila sa ilang paglaya, hindi na kayo sila maglisod, no? And then to make their time pod productive diri nga na sila activities mahimo kay, you know, pool ba kayo naka diri tibok adlaw, wala kay mahimo nina to keep them away from anxiety, to keep them away from losing hope. Notice ba sa kagamay ng mga kabutangan nga atong mahatag diri, I mean, this will mean a lot na sa ilahang tanan. I hope that they will appreciate it na ilahang kaning gagmay na tong efforts, no. I know di man kinato ma-address tanan ng ilahang panginahanglan nun diri. And of course, katong mga sa previous pa na itong bisita diri, sa mga saad ni Mayor, nga iyang mga pangtabangan, ni ati sa ito pong nahatag sa ila ang update kung sa current nga update katong mga pangtabangan na ito ng mga cases. And katulang, maka...
5: See you tonight.
7: Yes. And,

0: Dako na. Sama na siya mga higala sa piso. Huwag mo nang tipuon ang 1,000,000 kabo ka piso. Magkamog na huwag ang 1,000,000.
1: Ito nino nga, himo ni Consellance ko. Gani, ang ubang mga politiko, dili man inana sa ihang huna-huna.
0: Karoon pag itagadungog po mga higala nga, doon yung mga politiko, bitong ngayonanin nga. Tugid magsaulog silang adlaw na tauhan na mismo sa jail.
1: Now, dito, patanon pa ba ni si Consellance ko? Unya, kasagaras mga batanon, mag-birthday, ang kuyog po, mga batanon po.
0: Oh, nay.
1: Ah, happy-happy ra.
0: Nakininungga niya itong ka-birthday, bida, official. Anya, mga gipang invite, kato pong mga kaila. Ayun, napatoy mga kauban sa trabaho, mga higala. Ang kuan pod kay politiko man niya. Di pang kay tantong medyo idaran pod. Di ang nahimo mga higala amurag Avengers. Okay, costume man pod ang kuan. Amurag Avengers ay. Katong trending nga. Kalida di mismo si Robinson nga. Superman na po yung costume.
1: At least nga. Consellance ko, salamat no, nagpasalamat ang mga katawhan nga dito ni mag-celebrate. So gani, mabot mo mga panahon, basin na po lain na po nga grupo.
0: Samtang sa Pikas Bahin, ni Antong Adlong Sabado mga higala, good news na alang sa mga tagapagadian. Kaya doon ay ipahigayon manggod, at least kung i-congratulate sa nato, ato ang mga kasundaluhan mga higala sa 53rd Infantry Matapat Batalyon.
1: Katong kalihukan gitawag nila Small Arms and Light Weapons management program niya ang city government pod na napos siya gihimo si Mayor Samico kay nakita magun niya no ang tabang sa 53rd IB pinaagi sa Philippine Army 1st Infantry Tabak Division nagsigig hatag og seguridad sa mga katawhan gikan pa sa Paskuhan padulong na sa Pasalamat Festival ug uban pang mga kalihukan muna nga layo-layo naman gudog mo uli pa dito sila sa ilahang kampo. Muna nga, gitagaan o pagtagad na ay mga 3,000 kapin nga gidakon nga square meters nga luna dito sa regional office, pwede na sila dito ilahang mga sakinan, kunya dito sila magpundo para dolra ang pag-response sa pagadian.
0: So, watilangan mga igala kay medyo gamay kitag oras at ipabate ang pamahayag ni Pagadian City Mayor Samico.
2: We're very lucky because most of our officials from the Philippine Army are not even from the province of Sampanga del Sur, not even from the city of Pagadian. And yet, you gathered us, you work hard, you work 24 hours to help keep a safer community for all of us. So from the bottom of our heart, thank you very much to all the officers of the Philippine Army. And of course of that of the Philippine National Police. The turnover of these loose firearms is a significant step in our continuing effort to promote peace and security. Every firearm surrendered represents not only a weapon taken away from potential violence, but also an opportunity to make our communities safer and more peaceful. Likewise, our donation of the our formal turnover of the rubber boat to the Philippine Army is a valuable contribution that will further strengthen their capabilities in responding to emergencies and in serving our communities, especially during times when immediate action assistance are most needed. The donation also of a 3,017 square meter property for the Philippine Army, 53rd sana lagay na rin, pero sometimes no, mag-change daw ang baka ilipat ang 53rd, palitan ng pangalan. So, but that's to make it safe, basta it will be a reservation for Philippine Army. So whoever will be assigned